0: ako ang budget tinuod nga gi-allocate para sa Davao. Pero dili day ni siya mao'y tinuod nga pinakadako nga budget para sa tibok Pilipinas. Sa milabay nga distrito.
1: Gamitan na itong epicenter.
0: Be, ato ang lantawan gani ka ito pangalan. Gamitan na ito ni kanang magnifying glass. First District, adunay budget nga 49.8 billion nga total infrastructure allocation alang sa 2020 to 2022. Pero dili ni tanan sa flood control. Mao na itong ginaingon ka ganina. Na kisa may kaingon ani? Giingon sa DPWH nga only 8 billion pesos ang flood control project funds nga giallocate para sa Davao City.
1: Nako.
0: Kaya uban ani na napunta man ni naadto man ni sa Coastal Road ug sa maa magtud flyover ug sa Ulas Viaduct.
1: Sa Viaduct.
0: Oh, so mao ni karon. Now, lantaw na to direkta diri karon ang dokumento no. Na diri karon ang mga budget katropang alan. Okay. 2016 annual report nga gipakita sa DPWH. Ang mga rehiyon ha. Asa maning flood control projects nga giallocate sa Duterte administration nga dunay 220 flood control projects nga dunay 3.46 billion nga budget. Next is money ang region 1 sa Ilocos Norte. Dunay 220 flood control projects sila dito. Dunay allocation nga 3.46 billion. Unya ang region 4-A Calabarzon. 146 ang budget is 3.36 billion. Whereas kung ato lang taon diri sa region 11 sa Davao ha, 53 ka mga flood control lang di ay katropangalan. Unya 1.73 billion lang ang allocation nga gihatag sa Duterte administration.
1: Actually nipis ra kay siya kumpara sa ato ang kalapdon no sa Davao City. Nipis ra kay na katropang bricks.
0: Amon ni ginaingon ha, amon ni gipakita karon pa nang gipakita karon sa DPWH nga mga pundo nga ilang ginapakita karon. So dili ni dili Davao mao dunay pinakataas nga budget para sa 2016 alone nga budget.
1: So, buti pasabutan ni karon nagpalutaw na punig issue ni si Remolia para na ay konsumuhon sa mga kritiko diri sa tuwa sa Davao City.
0: Ang Central Luzon Region 3 mao kuno ang rehiyon nga dunay pinakadaghang flood control projects nga mas bagong base karon sa bagong DPWH data. Pan sa report nga 2024 to 2026 dili sa 2016 to 2022.
1: Kabagay na ihagit karon si pulong ana mga tropa ha, nga kung mag-imbestiga nang malangani ka lahatin mo na. Saka andiyan lang lahat yung mga records sa DPWH sa mga katropa. Ato niya sumpayan katropang breaks na sa tong katropalik mga katropa kay mag-break una ta mga tropa. At least malaman kamo nakabalo mo sa mga records, data nga to ang gipabuhagay karon diri sa tuwa sa XFM mga katropa. Ug kamo na ang magunahon na karon. Dawaton ba ninyo ang epicenter of budget? Pero kung si Tinyo may pasirihan, epicenter of corruption na dayon. Ang giingong Davao City mga katropa sa tanan ng mga lugar sa tibuok Pilipinas na nakasintro diri mga katropa ang budget kung naman pa sa flood control. Balik ta mga katropa, ito ang atangan po niya ito ang isa pa kay isigutan ng katropang BRICS.
0: Isa pa kay isigutan ng itong hatagan o pagtagan na tingala na ni mga negosyante karon sa Davao. Ah, kay dura man goy kuan go dunay kanibang business conference sa diri sa Davao katropang alan ni aning milabay nga mga adlaw no. Natingala karon man negosyante ngano nga taas kuno kayo ang inflation sa Davao. Duna sila mga example ngano nga pag once nga magpadala ka og produkto padulong ato sa gawas sa nasod, example China, mas barato pa kaysa magpadala ka og produkto, magbayad ka sa imuhang produkto padulong sa Manila.
1: Uy,
0: So mahal pa, mas mahal pa ang domestic kaysa international.
1: Inter-island lang na siya.
0: So, money karon ang reklamo sa mga negosyante. Dili ba kani may duda ba kani katropang alam?
1: Tinuod ba kani mga data ang gipagawas nila karon no para lang jud pagkani. Apart ba kani sa pagpangipit na po na ito.
0: Dili. Dingon nga pagpangipit. Mingon na ito. Pagpangsabutahe.
1: Pagpangsabutahe.
0: Now, ang gobyerno, may mobile o kaso, batok nga ito sa, iya, sa iyang gobyerno.
1: Mabisod mo na.
0: Eh, kung may ngunta, kisa ba di naghawid? Kisa ba di gahawid karon sa kinibang sistema? Di ba gobyerno mangyapon?
1: Gobyerno pa ba gyapon o ang nang gobyerno sa to ah, mga oligarko naman ka.
0: Unya ato ni hatagan og pagtagad katropang alan sa to pagbalik kay ikumpara nato ning inflation karon nga gireklamo sa pipila ka mga negosyante diri karon sa dakbayan sa Davao. One of the complaints nga to ang nadungog is ang reklamo ni Mr. Jan Gaisano.
1: Gaisano. Mahala po na ito ang t-shirt na kayo kaya ni. Mga katropa, babalik ta. Human lamang sa mga reminders itong Master Control. Alas 8:07, standby sa The Secret of Health.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
8: The secret of health.
3: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
1: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre kriminal nga wanted.
3: Baklarex sana.
4: Exciting.
5: Bullseye.
6: Dawat na dito, lo.
7: Pinawa!
6: Basta ganyan.
8: Tinugi ang pubrig yun, eh.
6: Lugi yun ang pubrig yun kay...
8: Bisan sa kanang katul-katul kung sa pubrig, kagid.
6: Kagid na na.
8: Sa dato, katong pangalan.
6: Kalikwa na siya, kanang-kaning allergy.
8: Allergy.
7: Pinawa!
8: Skin allergy.
6: Skin allergy lang yan. Ito, kagiro na nga. Tugot na magkawal si Roger Panugaling dre. Ha? Gandang umaga, katropa from Panabo City. Oh. May buntag niyo mo niya, ha? Jing Pigarido, may buntag og Tia Alcaraz, and Ruby May Pukosawa, also good morning. Ito ang mga kinsa pa ni Kubandri nga bago lang naka kuha na to, naka monitor, no? Good morning sa itong tanan diyan mga katropa. Ano siya dahil utang sa inyo din na, nag-greet na mo tanan mga katropa para dilimasayan yung piso diri ha. Inyong gisend diri para diha sa ito upload ng mga suki nga gusto po mabasa ilang mga greetings.
8: Ato lang, follow, like, and share lang sa ito ang mga katropa-katropa ngalan.
6: Pwede
8: mga...
6: po mo makareact, no? Sa ito ang...
8: Pero mabasa po nato ng ilang mga messages.
6: Kung gusto po mo live o reaction mga katropa, kanina ito mga sukin, di ba, Mino? Mga kung po di sila, kanang mga... Mura po di sila kanang angkorman ba? Magkahimo po sila kanang pangomentaryo. 0969 ta mga katropa, tuluka 30537. No? 0969, tuluka 30537. 0537. Alright, no? So atong isgutan mga katropa, katuloy kita 20 minutos na palabay sa alas 8 sa buntag. Atong isgutan ng katong inflation rate mga katropa, nga naman eh, natingala din ito mga lokal ng mga negosyante ni karon katropang bricks. Nga mas ubos pa ang kini mga imported kaysa sa ito mga lokal ng mga produkto.
8: Ngunit karon ang ilang ikatingadaan din hing anong mas mahal sa balita manggod katropang ala, no? Nga natingala na daw nakurat, no, ang atuang mga negosyante sa Davao tungod na ning maong mga hitabo. I-question karon sa mga negosyante, sa leader sa mga negosyo sa Davao City. Lakip na dinhi karon si Mr. Jan Gaisano Jr. Ngano man kuno lagi daw nga nagpabilin mang taas ang inflation sa Davao bisan pa kung adunay mga palaliton nga mas ubos ang base cost kumpara sa Metro Manila. Unya sa Philippine Economic Briefing sa Davao City natong August 24 agi pangyagyag nila tanan nga dinhi ilang gipunting diri karon ni Mr. Gaisano nga mahal kayo ang logistics. Unya mahal kuno ang transportasyon o kining supply chain cost nga nakapikto kayo karon sa dagan sa presyo. Bantog ra, mamalit ko katropang alan. Example lang ha. Mamalit ka karon og kanang diabito sa mga mall. Mga kuan baka kani mga grocery
6: kana center. Grocery stores nila.
8: Grocery stores. Di ba, doon naman ay kasagaran diha nga presyo. Kay stricto man diha kuno ang kinibang DTI. Kaya dapat doon naging mga kinibang suggested retail price, SRP. Kaya para makita, may balaan sa mga consumer buyer nga mao ni siya ang presyo karon.
6: Wala na kay at least mo na basis na to.
8: Wala na siguro kay na wala na kapliti ang kuan, wala na panwildo ang katong mga kuan ba? Panwildo ang uban nga mga mall para sa ilang mga marketing in charge.
6: Ang buto yung nalang, yung nalang mo na, disbalansin mo din ato ang tanawin ni karon katropang bricks ba? Nga no po ni, gitugot mo na sa to ang mga tinubdang official, ano, no? Nga tugot na natag kini nga number lang ihatag sa inflation nato karon diri taas kayo dawat na lang ta
8: murag nakamuritsing nilagi katropang alan kay kung imong obserbahan manggod, no, bisan gani diha karon sa fuel ha

0: kada semana
1: mag-increase.
0: Actually palugi karon ang ato mga gas stations eh kay kada semana di sila makakumpra og daghan kay tubangalan gumikan kay basin niya og mubaba ni sa sunod
1: pagbaba ra ba ingon sila kan semana kay mahal amon palit niya karon pababaan na
0: unya di man na pwede nga kining uban nga mga gas stations mo pa ubos dayon o mo pa ubos kay ang ilang kumpra na mahal man so ang himuan karon abini mo unsa ginahimo karon sa uban nga mga gas stations sa gas station owners. Ang ilang ginahimo, mamalit lang sila tag 4,000 or 1,000 liters. Tapos paghurot ana, mamalit na po sila. Ayha pa sila magdagdag.
1: Bantong raw sa ahay, maabtan tag ka ng kahurot. Mingas lang nga, kining ako ani, under maintenance.
0: Under maintenance, bang wala naman isuod.
1: Wala na isuod, ay.
0: Okay, adlock man yung mga negosyante o gas station nga, basig mubarato ang mahal nila nga gipalit. Di ang bahina, katupang alan, murag kamuritsin ang agi sa ito ang padagan karon.
1: Okay, ang sa inflation mangod nga isgutan ng Katurban Bridge no para sa tuang kasayuran sa tuang mga sugid tigpaminaw. Moobos jud ang bill sa imong sweldo dina. Kay example, kung 30,000 ang imong sweldo og musaka na gani ang inflation, so di na pareho ang kadagan sa imong mapalit dina sa mga 30,000, no? Moobos ba? Mo nay pasabuti na nga gamay na lang kag mapalit sa imong sweldo. Dako na ganyan ng 30,000 na sweldo mga katropa karong panahon na, di ba? Mingon nila, subidaon na kayo na. No? Pero kung taas ang inflation, wala ay kulangon.
0: Kulangon sweldo.
1: Kulangon.
0: So magproblema nga ito ang mga mamumuo na po.
1: Mugas so, kumagod ka sa pagkaon, yun, mahal.
0: Now, ang gipunting nila diri karong mahal ang logistics, mahal ang transportation, supply chain, cost, mahal. So sigurado ta nga makaapekto ni sa presyo sa mga produkto sa operasyon sa mga negosyo katrobang alan. Dili lang ni dili lang apektado ang mga buyer kundi dili apil pod nga apektado mga negosyante day.
1: Negosyante mismo sila mo nga pagpamalit sila mga produkto.
0: Okay, balanse ba yan ni sila? Balanse pod ba yan ni? Ang ilaha at least do na sila ginansya pa but dili pod magsangkiig ang ato mga buyer katrobang alan.
1: Kabaloman sila pod nga di ni ma-afford sa mga buyer ni. Kung kini among presyo among lugi pud mi anig dinhi mahalin.
0: Okay. So ginalantaw dinhi karon. Mao ni karon ang nakanindot transportation mahal kuno. Of course sa transportation mahal ni gumikan kay diri nato bawion ang ato ang buis tungod kay dunay mga projects nga gipangtukod.
1: So ang end user na pod kita na pod nga mga nagasakay no mga tigpamasahe ang maipit na.
0: Doon natin mga road tax ba? Road tax. Now, mga yung klarong ipikto din ni karon ang dagko mga negosyante. Daan pag-ilagi ko na kining sa transportation manggod, ang katarungan ana sa mga ekonomista katropang alan, mahal ang transportation na to. Kay gwapo na mamukalsada. Mahal ang atong transportation. Kay daghan mamug projects.
1: Road maintenance.
0: Daghan mamug mga infrastructure projects diha, nga nindot. Gwapo mug tulay. Dili mo bahaon. Dili mo eksakto ang inyong mga flood control projects diha. So mo nang mahal gyud atong transportasyon, stricto sila diha nga magpatuman. Karon mo ni gipangutana ni unsa ni Mr. Gaisano. Kung mahal ang among transportasyon, asa man ang inyong mga projects nga ginatukod para nga makonsidera nila nga mga negosyante katropang alan nga makatarunganon gidi ay nga magpataas sila og inflation.
1: Oo, kumbaga wa may problema na kung makita lang namo.
0: Mo na lang ginapangita karon.
1: Ma-feel lang.
0: Unsa man gidi kadagko nga budget para sa infrastructure budget para sa Mindanao kung ingno ninyo nga ang transportation cost ninyo is higher because of a huge amount nga inyong giallocate para sa infrastructure para sa Mindanao. Wala man sila nakita katropang alan. No? Kay
1: kumbaga pangitaon.
0: Kumbaga kini mga projects nga naa karon, daan na ni kani ato allocation na lang ang naa ginapaabot ani. Daan naman ni naman ni kani ato.
1: Kumbaga nanay master plan.
0: Oh, do na ni plano kani ato katropang alan tapos budget na lang no. Ay kog ingna nga dili maotro ang costing ani gumikan kay Maoniso na support sa ilang mga rason. Wala man tay pwedeng makita da karon katropang alan nga i-support nila da karon supporting issue da karon sa kinibang pagmahal sa inflation gumikan kay mauni. Wala man. Kaya wala man sila projects nga bago.
1: Grabe, grabe yung domino effect na. No? Pag musaka ang inflation, no? Ang domino effect na. Siyempre, ang mga negosyante, muingon, pagtuo siguro, no, ninyog ka na ganin kami, ang ayahay din eh. Wala na ba naligi? Pangayo po na ilang ibligya. Naapod na sila ilahapod ng mga baronon sa taxation lang daan diya sa Bureau of Custom lang edaan. Dako na kaya na sila baronon diya. No? Niya, tapos sa tracking pa.
0: Mo na ilang mga pangutan na karong katropang Alan kung dagko ang infrastructure budget sa Mindanao, kanos amang gyud kini mabati sa presyo sa mga palitonon o gasto sa negosyo. Kay gwapo man ka ang nindot naman kakaroon ang ato ang mga
1: kalsada lang nato kalsada daan. Gwapo na ang standard nato diha, magbalod-balod na ta, murata ng habagat kanunay.
0: Balbalod ta, murata ginang ginaduyan na mo na nga ang uban magdigwa kay gikabuhi kay nagbalod-balod man. Kung saan man ni kalsada ni o dagat ni.
1: Labi na rin sa Diversion Road. Muna na ilang standard karon. Mangita kag asatong Mario, lubak-lubak ba kay ma-shoot ka itong medyo dili topo nga kalsada. Ang imuha na pong under chassis na po'y pang-maintenance. Mo, ha? Mahal na po kayo. Ang ultimo ka ng guma lang ganis lalom sa imong sakinan. Mahal na. Domino effect yun na. Pagsaka sa inflation,
0: di ay sabtunon kayo nga pangapangutana karon sa mga negosyante katropangalan no. Kinibang giingon nila bang mahal dili necessary nga mas mahal ang tanang produkto sa Davao kaysa Manila. Ang ilang punto karon sa mga negosyante
1: marato
0: no.
1: Dili lagi sa ato ha.
0: Nganong mas paspas ang pagsaka sa presyo or inflation sa Davao bisan pa kung adunay mga produkto nga mas ubos ang presyo sa base cost dinhi kumpara sa Manila.
1: Naay nag control.
0: So, kisa ba ga-control ani? Nag-control ani si Gaisano, unsa ba? Si Gaisano, murabag para bang tindahan na lang ni siya nga tigpatuman na lang sa money presyohan karon no. Ang ato pang alan. So do na gidi gabuot ani og pila presyo. Ato pang tan-on ang DTI ani.
1: Si DTI iguro na musunod pod sa dagan sa kining kuan. Ekonomiya nato sa Pilipinas. Mayingon siya og kanang ingon ani ang
0: mamanikuan gud karon mamuguni kuan sa NIDA kining nana po ng NIDA di ba bag-o na ni pangalan sa NIDA ron
1: ni kanang kuan na siya dili na siya NIDA ron
0: National Economic and Development Authority man ni ilisan man daw ni siguro NITO na pod NIDA NITO
1: Ayaw na lang nito.
0: Lain mong kayo ng kuhan ko. Lain mong kayo ng nito ko.
1: At least ang nida. Kung yung baliktaran niyo mo, adin.
0: Okay. Baliho na. Pare sa Nograles. Baliho na. Si Largon.
1: Largon.
0: Listen mo nagbaliho na.
1: Si Largon. Lain mong paminahon.
0: Now,
1: grabe, no? Ang ultimo mga negosyante, isinggaak na kita na bagkang konsumante.
0: Ngayon ta, kuno katropang Alan, mas kung ilang ginakompute diri, mas parato paghihapon nun ta, supposedly, ang Davao. Sa mga presyuhan, kung atong ikumpara sa milabay ng mga tuig, sa ato pa, mas barato pa ganyan unta karon kaysa milabay ng tuig, no?
1: Amot, sa ato pa.
0: Ano maning ngunani man?
1: Data, ang data nga naitabo na to karon, no? Murag, di ba di mao? Or doon na ba'y mga nag-manipulate ani?
0: No, kita diyan mga kuano, doon ay competition diri karon si Mr. Gaisano ba? Sa iyang kabalaka kung dako man ang investment o infrastructure project sa Mindanao, nganong mas taas man gihapon ang gasto sa pag-operate sa negosyo? Iyang gitanaw din ay karon transportation, number one. Ikaduha, fuel. Ikatulo, logistics o supply chain. Dayon na operating expenses sa negosyo. Okay. Now, makapahibulong pagani kuno sumala pa niya sa iyang ginaingon nga no nga dunay sitwasyon nga dili nga diin mas barato ang pagpadala sa produkto gikan sa China ngadto sa Davao kaysa Manila padulong sa Davao. Moni, akong ginaingon ka ganina kadto pangalan.
1: Pati manggali pamasahe sa eroplano mapay mo abroad ka kaysa sa domestic lang.
0: Let's say kung mopalit ang produkto no kay usahay magud kadto pangalan ba kanang gumikan sa taas ng presyo sa kinibang transportation cost, mag-request na lang ka direkta dito sa Langyaw. Like for example, China. Gamit ang kining uban ng mga online
1: Online platform. platform nga maka maka-order ka.
0: Example, Alibaba. Ana no, order ka dito. Oh, direkta ka dito sa ilaha. Tanan mga produkto, pwede man nimo paliton dito. Pag-abot diri mas barato. Kumpara sa Manila, kung mapalit ka sa Manila,
1: mag-order ka karong lokal.
0: Oh, mas mahal.
1: Bisa sa Cebu na lang kay Dol-Dol.
0: Natingalan kutaw ani ni Mr. Jan Gaisano katupang alan.
1: The same product.
0: Oh, same product. Mabito na yung ginaingon nga, naibulong siya, sa iyang ginaingon nga, doon ako na yung mga sitwasyon nga mas barato ang pagpadala sa produkto gikan sa China, ngadto sa Davao, kaysa produkto nga gikan sa Manila, padulong sa Davao.
1: Nag-order mi og kanang, dilinon sa mga church, no? Kaning sa seminary. Nag-order sila, kanang tower, kanang aircon. Kanang mahal-mahal.
0: Kanang mounted, floor mounted air condition.
1: Mamo na ilang tawag na kanang floor mounted na kanang
0: Floor mounted.
1: Kanang tuwa diri ko man eh.
0: Kanang gipatindog ras bang sa kuan pasalog ba? Gipatindog ra.
1: Nag-try sila palit sa naman na sa Pilipinas siyempre. Ay mga nagadila na sa kanang mga air conditioning kuan na to, kanang mga
0: distributor.
1: Distributor
0: or dealer.
1: Agoy kay mas barato pa man dito kamo palit sa China.
0: Niya maurang kwan, maurang brand.
1: Maura nga brand. Niya ang ilahang kwan, akwan ko no kay magbayad pa kadiri o kanang magtaod, bla bla bla, gi-compute. Dako magyapog diferensya. Siguro sa custom magbayad ka. Di man pud nga nakadakuan kuno matud pa ang
0: custom fees.
1: Custom fees kay isa ra man na murag isingit naman sa van. Ay, kanan sana, kanang container. Okay, siyempre, di mo na imuha ang timbuo container na bayaran. Ang imuha lang dito, nakabayad ka ng portion lang. So, ang pag-deliver, gi-compute yun na tanan. Daku ang diferensya ka tropang bridge. May kag diferensya siya mga 30 mil to 40 mil.
0: So, pati dako ang ginansya di ay?
1: Dako kay ginansya, oy.
0: Siyempre, may ingon po dealer ka tropang alan nga, og kuan pa lang ni og kanang dahon-dahon pa lang ni among itinda diri dugta na ni
1: wala dali ra ba kay mga bot siguro mga mudagan lag wala lay semana
0: sa ato pa ang gabayad sa storage fee diha karon sa kuan mga negosyanteng dealer og distributor mga buyer kay dito na nila kuhaon dito karon sa storage fees tanang ilan ang ina-compute diri karon ang electricity nato gamahal dako kayo ang ilahang storage cost gumikan sa kuryente katropangalan ayaw na butang electric pan na may trabahante nga mubantay ang imong tinda dito sa storage nimo
1: biyaan
0: ay
1: di na madalag daladala o kanang usay tawag kanang electric fan kanang kanang
0: portable chargeable
1: chargeable nga fan.
0: Ganang ni uso na karon nga yatis po ning uban nga. Basta na lagi sila mabit-bit, no? Wala man, hindi naman na importante. Pay-pay na lang kung gamiton.
1: Pay-pay, ya, sa una bito.
0: Ganang dila sa karton, ba na lang.
1: Ate, wala magdanaan ka. Sa simbahan lagi, kaya init mo kaya naman simbahan ron. Daming girton.
0: Kaya pasosyalan lagi ka trobang alam. Dagang kayo mga pasosyalan type karon ba nga. Kunuhay, dili na kinalang tag paypay nga dila sa karton.
1: Sa una, ang pinakadato mo paypay mga katropa, kana namang, kanang, sir, buli. O niya, pag
0: maka... Nadagang kulor, eh, kulor-kulor pula, na kulor, saan ni, blue, green.
1: Kana, medyo kung pobrihon ka, dito na sa kulor-kulor nga paypay, pero kung dato-dato ka, katong pilo-pilo, gani.
0: Katong, panang murag magic sa mga ninja.
1: Magic sa mga Chinese.
0: Kana mga ninja, mga ninja actor ba, nga pinapitik,
1: ba? Imo hinagiban.
0: Mulapad lang kalit.
1: Dugay mo na maguba na kay bisan pag roll off na. Kay ang ilan namang ulo mo iya na katropang bricks. Ano siya para mo hanginan. Mora iling-uling. Ay, mga katropa no, break sa tama katropa kay alas 8:37 na. Antos na kita ni. Kaya nga tong government tama ng comparison sa tuwang negosyanteng taga Davao gyud na ha si Jan Gaisano. Nakamatikon siya ako naka-remember ko anang attend ko ganang forum atong sa Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated. O niya, naputong sa AmCham, American Chamber. Buhi pa to si Anhing Dizon. Uban-uban naman ko na kay siya may leader sa AmCham po diri. Diri sa Davao City. Dito ni mo na madunggan mga tropa nga
0: American Chamber of Commerce, no?
1: American Chamber of Commerce, no? Naana diri sa tuwa sa amot kisa ni nagdala na karon diri sa tuang AmCham diri sa after nga namatay si Dizon. So, ganahan mo ko itong uban-uban na kang Dison kay Lagi, madala mo po kaganang abroad. Yan lang itong one time nga niato sila oga Singapore, ang dala niya si si Elmer Quintanar.
2: Pinawa!
1: Niato ng Singapore. Elmer Quintanar?
0: Katuloy siya.
1: Oo, representante sa AmCham.
2: Pinawa!
0: May ganit kay wala po kaoban si Alumansok.
1: Ah, wala yun noon to. Lupigon siya ni Elmer Quintanar.
0: Oo, lupigon siya kay Kuya Makito. Kuya Makito Munghong.
1: Advance party si Elmer Quintanar. Eh, ko nga, grabe, ko nga, boss. Oh. Anak ko itong bodyguard ni boss, ni, di basta-basta si Elmer. Pag-abot na rito sa Singapore, di bawo doon siya ang ganyan mga kwan. Oh. Na negosyanteng chick. Oh. Na kuya mo itong borog. Nag-Amerikan na, pagkito. Ayaw lang pistorya, ha? Ay, bumalik tayo mga katropa. Ay, may buntag kang Elmer Quintanar mga katropa.
0: May buntag, bro.
1: Ayaw na, gimingaw na rabas si Brix Flores ni mo diha. Ha? Naghugo rabas siya. Sige siya, pangungut. Siya, kamong duha ba? Naminaw ko sa inyo ha, mga laon. Ano man siya, laon kayo mo. Sige na mo, promote anang inyohang santo ni mo mga hatag.
2: Pinawa!
1: Karong hatag lang sa iyapo, tani. Ay, bumalik tayo mga katropa. Human lamang sa mga reminder sa itong Master Control. Standby. Alas 8:39.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting! Pusay!
1: Hoy, alas 8:43 na mga katropa. Pagkapaspasa ba ning orasan na to, katropang Bricks, no?
5: Pasidagan, di gina to pwede nga kabayan ning orasan ng katropang Alan para nga di ni mo irog. Si Mante Alcaraz di ay mayong bunta, katropang Bricks, katropang Alan, o sa tanan ng mga katropa sa XFM 89.1 Davao. Salamat ni mo, mama. Si Ma'am Jing Pigarido po. Good morning, mga katropa. God is good all the time, mga katropa. Si Sir Roger, panugaling. Gandang umaga, katropa, from Panabo City. May buntag niyo mga taga Panabo.
1: May buntag taga Panabo City.
5: At last,
1: City.
5: Ibarog na ginang ilang kuan da, no? Kanang nindot na nga building da, katropang Alan, nga balgas out sa manang building na. Unya, wala pa kayo mga...
1: Palingki? Palingki nila?
5: Wala pa kayo nag-occupy, kay mahal daw.
1: Nagipapaspasan din na o kanang... gi-atake naman na, anong dugay na human. Gipapaspasan, pero wala gamit.
5: Wala gamit lagi. Pero ipagamit naman na kay mag-gubernur naman si Mayor.
1: Gubernur pwede, naman. Pwede.
5: Gubernur! May buntag ni mag-gubernur.
1: Okay, gisabutahe daw si Mayor diya eh. Mag-gubernur ka po hon.
5: Okay na, ikaw na yung mag-boot ya.
1: Okay, basin diya eh.
5: Butang na natong kapitulyo da sa Panabo. Di na to ibutang dito sa Tagum.
1: Ibalhin na to dia para na to. Maiba naman.
5: Dito sa Kuwarba, pareha dito sa Maguindanao kay Katropang Alan ba. Kinsay gobernador?
1: Ibalhin duha sa kapitulyo lagi.
5: Wa sa siya nagpuyo. Dito po ibutang niya ang kapitulyo kay og mato sa kapitulyo nga layo, ambuson man siya.
1: Minsa nga lisod man kay paguli na to, ambuson.
5: Dagan na ba kay transformer dito?
1: Kung taga Panabo na po yung mahimong gobernador, wala na. Ibalihin ang kapitulyo sa Panabo. Del Norte man ang Gyapon, ha? May punta rin ito. Ipadala din rin na ito. Katropang Briggs ba? O rin na ito rin na ito. Sige lang, ito rin isugutan ugma siguro ni. Kaya ang Armed Forces of the Philippines di ay ilang gireject ko naman ito pa ang claim sa Chinese Embassy nga ang Philippine ko naman ito pa promise to remove the BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal, saying Manila will never abandon the vessel. Kay dito dahil sa ini maldito yun yung uban po mga media sa China gani. Nag-control po dana, ba? Gibutang nito katropang Bricks ba nga nisugot na daw ang Pilipinas nga voluntaryo nga guyuron sa Chinese vessel ang kining barkong karaan na to, barkong Magellan nga nagpundor dito sa Ayungin Shoal.
5: Nahubsan og tubig?
1: Nahubsan.
5: Si former National Defense Secretary ba, si Orly Mercado bitaw. Isa nga gituyo, managbutang dito panahon sa ERAP administration.
1: Gibutang na rito, kaya wamantay ikatuko din ng mga establishment. Mo na ito nga, ang
5: babagan,
1: establishment.
5: Babagan ang kato mga intruders no nga mo-claim nga ilahan ni.
1: Oy, kumpiyansa ka na, bisag tayao na nang ato ang barko diha mga tropa na imubuto na. Ato ang mga able nga mga soldier diha mga tropa bisag tag-as na kay buhok, wala gupit-gupit. Nanukol atong nagpaduol tong boat sana kanang speed boat ba na speed boat ba na tawag na kanang inchik ba nagpaduol dito
5: ilang yabog ay Chinese Coast Guard
1: Chinese Coast Guard katong ilahang mga nanaog sila sa ilahang kuan kanang boat gisugat po sa tuwa mga sundalo ginapakay sila kita pato ginapakay sila sukol ato mga sundalo kanya ni singga ka mga inchik ningon dito mga Chinese Coast Guard mga katropa nga giunhan kuno sila og bunal Noon sa mga niduol mo mga ng barko sa Sierra Madre. Niduol ito kay Ningon. Oy, guyoro na lang
5: ako ni. Wala sila ni Tawag. Wala sila ni ang kato mga Chinese kato pangalan. Wala ni Singgitog. Sangguko.
1: Sangguko!
6: Pinawa!
1: Napunalan noon sila ka na nagbugsay nga karaan.
5: Pero ba kayo na? Maro ba ni... Maro ba ni paborito na itong tanahon sa unang mga ninja?
1: Oo, mga ninja.
5: Ninja rin mo patay ninjo.
1: Oo, mungkit dito ginahulog ng expression nga, ninja rin mo patay ninjo. Ito, no? Pero, komunista mga gunang kuhan sa China. Huwag mo na yung ganaganing tanan na lang yung mga panahon, mga katropa, uyun-uyun ta sa China. Na mga other side no sila. Pero kini nga, isukutanan sa national security, lupigong tagpropaganda sila ha, mga tropa, kasi sila mga gabuot ilang gobyerno. Nagabutan ito sila ha itong kuan claim nga ni Oyon na daw ang Pilipinas nga guyuron daw tong barko sa kining ayong insyol nga gitawag lag Sierra Madre, no? Sierra Madre.
5: Sa imong
1: BRP Sierra Madre.
5: Sa imong katropangalan ba ha, ako grupo kay ning Chinese government ba sa mga information para sa ilang mga constituents. Of course kay doon na mga barriers di agad katropang alam nga kini mga information sa intended lang ni para sa amo ni. Ano yung nanakastrikto ang ilahang kuan dito, ilahang mga internet connections. Nga,
1: dito, no?
5: Sila ra, ang katulang gobyerno ang pwede makabasa.
1: Yes.
5: Ang katong mga tao nga yan, no, di gina sila pwedeng makabasa. Kung sa unsay mga
1: system nila.
5: Kung sa mga net, safety net ang ilang ginapatuman ang katropang alam nga, di gina siya moabot nga ito nga, wala negative ba? Nga issue nga maabot nga to sa mga tao nila
1: mo nang pro ang mga tao dito makaingon
5: og pro government yun
1: ang issue sa government is positive kanunay
5: kay mga negative ka dito wala ka tanaw sa tagiya sa Alibaba sa nakaron nawa
1: nalanto siya gibuhian nga komento after ato namising na siya
5: komedyante kayo to si kuan kining si Jack Ma komedyante man to kayo ba nga ang gobyerno mo na ni ani komedya ra gutong ihagi seryo sa government nawa si kadali nawa gyud sa oi
1: gyud sa antud karon wala ta kita niya nagapahayag siya sa kining publiko siguro gidid an siya
5: ang uban niya ang uban nga manegosyo gipang close og gikuha na kustodiya karon sa kuan gi kuan na
1: no? So dili ka
5: control sa government
1: against sa government nila
5: so pa lang bahina diya ka stricto ang kini bang Chinese government ba? Mo nang ilang mga tao dito pag-awayan nilang gobyerno, mula bang sila mulukso ni sa Pacific Ocean.
1: Okay.
5: Unya kung mulukso ni sila katropangalan, mag tidal wave diri sa Pilipinas.
1: Tindagana diyan sila. Ha?
5: Billion ko ni sila, billion.
1: Oh, ang balod ana, murag labaw pas balod sa kining diri sa Mati.
5: Oh. tsunami lagi.
1: Tsunami gina. Anyway, mga katropa, no? Ang katay, yung ano, ganaganin ko na, di matay against aning mga inchik, mga katropa, pero pag ingatan nga ang klase nga mga claim nila, propaganda yun na. Ang klase nga magipagawas nila nga, nisugot na daw ang atuang government, nga guyuro ni, niingon yung tao, ning atuang mga sundalo, wala ba ito nagkasinabot, ani, pag naay mo touch, aning amo ang BRP Sierra Madre, matay mo. Siya, mupatay mo, di, kay mo touch mo, ani, matayan ang inyong makamot, masamad mo, mamatay mo staya.
5: Matay mo titanos.
1: Mamatay mo titanos, ana. Anyway, ano matay oras sa katropang BRICS, no?
5: Oo, ano matay oras ka karon na anto na po ugma pohon sa tuwang panaguban, ha? Tangatangi minin nyo mga katropa. Sa galas ka na, dibuka ang puwersa sa Nusang Current Affairs XFM Network Philippines.
1: Galas na kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Arna Baez.
5: Pinoasan si katropang BRICS Flores, magbiling kanyang sa kamay buntag, dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines, ugmoingon. Kamaturan ang
1: Sandigan! Musay!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: Kaklarek sana.
4: Exciting!

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee day, kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao. M2C Graphics Davao.
5: Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og batas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, wala gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alaunas hapon sa XFM Davao.
2: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarence, Anna.
8: Exciting.
2: Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9:03 sa buntag.
2: Naka-broadcast Davao Region sa mga bansang pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Metro.
1: Una sa tanan, dalay gunang Diyos sa way katapusan mga katropa. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Asa man ka naabot karong mga katropa, asa man ka nagpaminaw. Ning ato ang programa karong orasa mga katropa, asa man maabot kining Sibya nato karon. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Asa man mo nakaplaster karon? Mayong buntag og
2: good morning.
1: Welcome, welcome na usaban nitong programa karong adlawng Miyerkules mga katropa, pizza 26 na oy. Paspasa kayo no ning bulan sa Agosto tuig 2026. Hapit na pud mga katropa, pila ka adlaw na lang musilip na gyud. Naanay musilip sa tuang mga bintana mga katropa magparamdam kung kana bitong malamig na ang simoy ng hangin. Papasok na tayo sa Bermuds mga katropa. Excited na ba mo nga musulod ang Bermuds? Kay naana diha ang mga ano pod kanang mga basta. Bitaw mga katropa, mayong buntag sa inyo ang tanan sa makausab. Kung asa man ka nagpaminaw karon, nakaplaster ni mga orasa, mayong buntag sa inyo ang tanan. And of course mga katropa, ang atoang programa karon, programang sentro of course. Gipalihan kini mga katropa sa atong produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa tuang Zantone Gold Coffee Mix, sa tuang kape mga katropa. So bago na to, sugda ng tanan. Igupasan ng kape nga healthy di katropa, tuang Zantone Gold Coffee Mix. Kaya tuang kape mga katropa, dili lang ni siya normal or ordinary coffee nga tuang ginainom matag adlaw. Dakong tabang kini sa tuang panglawas. Kaya doon na kini siya mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, o collagen. So makatabang kini siya no, nga ma-fight ka ng fatigue, inyong kakapoy di ang agibati mga katropa. Ikaduha, ma-enhance ang inyong focus o mental clarity para bisan pa man na yung mga kakulian, yung mga nahitabo nga dili maayos sa inyong adlaw, or na yung mga sayo pa lang nakapastress na sa inyong mga katropa. Dili gihapon mo mawala sa passing, no? Naagihapon inyong focus o mental clarity. So, bisan pa man unsa pa na mga kakulian, maka-decide gihapon tagsakto mga katropa tungod kay naatay mind focus. Tungod sa itong Zantone Gold Coffee Mix. And of course, masuportahan na ito pang adlaw-adlaw nga wellness. Bisan pa man nga busy kaayo ang ito ang lifestyle mga katropa. So, unsa pa gihulatin niyo diha, ang ito ang Zantone Gold Coffee Mix. Higupa na ka na mga katropa. Bago ta nga magsugod sa ito ang programang sentro. Of course, inyo makauban, karong adlaw mga katropa sa itong programa sa ngalan ni katropang Jasper Magoncha. Kinigihapon ang inyuhang Lamuro Queen.
3: Ang lamuro mong mga aping diha ako patay darling.
1: Lamuro Queen, gihapon mga katropa, katropang Juvet Espanyol. O gang ito ang partner in crime. Karong adlaw mga katropa, grabe sa crime gyud, hindi basta-basta makulbaan mang puntaan. Atong partner sa pagyagyag og mga impormasyon, balita mga katropa, mga kasika sa Dakbayan, Tibok Pilipinas, nga ngayon atong tagaan og pagtagad. Of course, atong makauban.
4: Eto na, eto na, eto na.
1: Kung gusto magdita ka itong small but incredible na kanang kanta ng bagay anisya. Of course, katropang Marvin Ebano. Good morning, katropang Mars.
5: Alright, good morning. Sabi ha, kanimo katropang Jivet, no? Actually, small but incredible. Di basta-basta mga katropa, ha?
1: Basta dili lang itong small but terrible.
5: Kaya, di lang but terrible. And then, kanipong, anadugan ako, dili na katong, nung sa gilok doon nga balita. Karon unsa man ipang yagyag na.
1: Yagyag na, okay. Lahim itong maglukdo ka.
5: Lahim pong ipasyan nga mga balita. Mm-hmm. Karon ipang yagyag na dyan mga katropa. Grabe, panington yun ta anig yagyag katropang Jibeta.
1: Alam nga na, kay daghan kay mga nagpaabot karon katropang Marvin. Kung sa napoy kasika sa Pilipinas nga ngayon nilang mahibawaan. So ito nang ipang yagyag.
5: Yagyag ta na, kay di man pwede, di na yagyag katropang Jibeta, mapanus mo na.
1: Oo.
5: Di ba? So ana mga katropa, ha, mayong buntag ka na yung tanan, and welcome, welcome once again. Alright, labi na adlaw nga Miyerkules, mao ni gitawag nga midweek.
1: Oo, tama, no?
5: Correct.
1: Oh, midweek diba? Monday karon mo. Ako katropag Marv, sa kini nga midweek.
5: Nga naman! Bakit ganyan ang reaction mo katropang Jibeta?
1: Kami lang yun kayo ikuan katropa. Pero dili ta pwede magkasapot-sapot katropang Marv.
5: Correct.
1: Nga, no?
5: Nga naman.
1: Naman tayo motivational quote karon, no?
5: Oh, sa mani.
1: May na lang kay natay motivational quote katropang Marv. Kaya kung wala pa, nagsapot na katropang Marv.
5: Maayo na lang. Nasalamat kayo, aning Maya Angelo.
1: Oo. Oh,
5: di basta-basta, ha? Unsa man ni katropang Jovette?
1: Yeah, of course, mga katropa. No? Sa mga katropa sa nato diya, good morning sa nato ni sila bago nato iyag-iyag ang ato ang motivational quote. Labi yes. Sa mga katropa nato gusto makigduyog, makiguban sa to ang programa karon. Pwede kayo nyo ipadangat inyong mga greetings, inyong mga request. Ay, grabe sa request na ano, sa kanta.
5: Ko kanta, ha? Maraga.
1: Kanta si katropang Marvin.
5: Ay, pwede kayo. Ha? Sa dahong laya, pabuhiyon ta na. Kana mga katropa. Ha? And of course, sa itong makaigsuunan, nga naglantaw sa itong Facebook Live, makita na gyud mi ninyo. Kay gaano man nakagaling, ay usahay manggod nga kining si Meta nga i-live na nimo, oy sa Maydira man hinuon mo gawas.
1: Oo.
5: So karon makita na gyud, dagang salamat Engineer Arki, kay makita nang kaanyag sa inyong lamurok queen og sa inyong Dabokog King. Ay, Dabokog King mga
1: katropa. Ang small but incredible.
5: Incredible. Ayan. Sa itong makaigsuon nga bubuot, mupadangat sa ilang mga reaction komento. Adres sa ito ang pagpanaguan uban. Ipadangat ka na ninyo din sa itong Facebook live sa XFM Davao Katropa Digital.
1: Ayan. O pwede sad ka mo mag-text mga katropa sa ito ang text line ha. Sa 0969-333-0537. O truhon ko katropa 0969-333-0537. Ayan, katropang Marbs, ato na ning sugda na ito ang motivational quote.
0: Sentro.
5: Kini.
1: Try to be a rainbow.
5: Rainbow.
1: In someone's cloud.
5: Hala kapag kalalong ni anak katropang
1: Marbs. Diba? Matod pa ka na ni Maya Angelou. Salamat kay Maya Angelou.
5: Oh! Kaganina, imo bang nabati ang rainbow katropang Jevet samtang gabiyahi ka?
1: Lightning.
5: Or lightning! Gadag-om nagkalit. Ni dag-om siguro galit imong pananaw ha. Kay unsa bay nahitabo pagkaunsa kana lagi usahay no? Ani nga magmaneho ta nga maning kamot nga mag-amping kanunay. Napoy uban nga pasaya-saya pug.
1: Murag na strike ko lightning katropang Marbs. No? Dili gid di sa someone's cloud or rainbow.
5: Oh, unsa na to?
1: Pero bitaw katropang Marbs, no? May na lang kay napadumdum ta ani nga to ang motivational quote na try to be a rainbow in someone's cloud. Wala magud ta kabalo nga bas hindi ka to siya na siya gidala-dala pud nga mga kabug-aton pud sa iya ang kinabuhi o niya wala kayo siya ka-focus katropang Marbs reason nga nung naingon adto no so ato na lang yun ahuna nga sabto na lang gid nato
5: grabe no so para mahimog yung rainbow
1: para maging rainbow ako sa kanyang cloud
5: oh meaning to say pag maghisgot mong tag rainbow mga katropa kana bitong
1: paglaom
5: yes tinuod ka na hope mga katropa and then kung talking about cloud usahay
1: mag-represent na og kanang kabug-an
5: struggles
1: hardship
5: mga
1: kasakit nga giatubang sa usa ka tao. So as mentioned ni katropang Marbs, ang rainbow magrepresent na siya og paglaom, kahayag, encouragement, no?
5: Ana.
1: Bisan kumbaga mo na siya ang muputol, muwagtang sa kangitngit
5: yes.
1: Katropang Marbs. So let's try to be a rainbow in someone's cloud. Kung natay mga kailang adunay gidaladala, nay gibati kasakit karon, giatubang nga mga dili basta-basta mga problema. Malay nato ang presensya nato maging rainbow sa ilahang cloud katropang
5: mao nang nasabtan na ako kini atong mga kaigsuunan nga mga LGBTQ
1: yes.
5: community nga rainbow ang ilahang flag.
1: Yes, kasi kuan ayon na nila kay mag-slide-slide lang daw sila sa rainbow.
5: O baka sapod sila sa nagapalingaw.
1: Kalingaw sa tuang mga katropa. So, simple ways mga katropa to be a rainbow. Pwede rata nga maminaw, no? Listen deeply. Katapitong, wow, mantay maingon. Let's say, di manjuta kabalong mutambag, for example. Pero ang pagpaminaw na to, dakong tabang na para sa uban.
5: No?
1: Or baka i-acknowledge na to, or i-validate na to, i-confirm na to, nga valid ang ilang feelings, ang ilang pahadlok, ang ilang kasakit. Through that validation, ma-feel nila nga na, day sila is tao nga
5: masandigan.
1: Yes.
5: So importante na actually ha kay labi na karon common ang kinibitawng mental health issues
1: yes,
5: katropang Jovette.
1: And
5: no?
1: Isa pud katropang Marbs nga mapafeel nato sila nga usa ta ka rainbow sa ilahang
5: yes.
1: kinabuhi. Is kana bitawng mag-surprise check lang guta kumusta ka. Di na mangumusta ka kay mangutang.
5: Kay mangutang mo. Common man na aron good ba?
1: Kana mangumusta ka nga kana tinuod good kumusta jud ka?
5: Yes.
1: Okay lang ba ka? Ayaw ka bala ka na ara ko diri kun sim problema, pwede ko ni istorya. Na good and of course mga katropa nang ipakita nato nga ginasuportahan nato sila
5: mga
1: ingon nga pamaagi mapafeel nato nga naa day tao nga anda maging rainbow sa ilahang cloud
5: ayon
1: sila katropang Marbs there's always a rainbow after the rain
5: somewhere
1: over the rainbow
5: pagkanindot katropang Jovette mura kog naminaw original ha. Di basta-basta.
1: Ayan mga katapa, ito ang motivational quote. So, karong adlawa, be a rainbow in someone's cloud, mga katropa. Natay, or ikaw man mismo, nakagiatubang karon na kay cloud nga naasay mong uluhan karon or imong gibati, imong giatubang karon mga katropa, malay na to, na isa katao diha nga maging rainbow pod para sa imo.
5: Yes, ang pinaka the best din ha, nga mahimong rainbow ang pagpasaylo, mga katropa. Yes. No? Ikaw na bitaw, makasalaan katropang Javet, guilty kayo ka, pero ngalan nga pasayloon ka sa imuhang nasadaan, daw na ibtan kag tunok kana mga katropa dako na kay nang tabang.
1: Salamat kasi Ate Heart Soldiers kabla ka unsay ang tambag sa kuha ana siya sa kuha. Positive lang permi ha, huna-huna jud permi nga gwapa ka. Maunay importante. Gwapa ka, stress lang na.
5: Napadyo sa tumoy, gwapa ka, stress lang na.
1: Ay, importante problema, importante problema og stress lang na sila. Gwapa ka.
5: Ah, di basta-basta.
1: Gwapo nga kanang
5: encouragement, ha?
1: Encouragement ka. Regardless kung unsa pa na diha, despite sa kung unsa na mga kasakit diha, basta
5: gwapa ka. Di pod palupig. Oh, di pod palupig si Sir Carlo Jose James Torre Franca. Kaya sumbala pa niya. Kana bitaw mangumusta, ha? Kumusta? Pwede manghiram. Uy!
1: Ay, lahi
5: mo. Lahi mo na yung tambang, Sir Carlo,
1: lahi ha? Lahi po na, Sir Carlo. Agoy-agoy. Oh, dili tadihan. Mangumusta kita, Taro. Ayan, baka tropa mo na itong motivational quote. Karong adlawa og darita sibog ta sa tuwang hanay sa mga balita, katropang mga.
0: Sentro sa Balita. Sentro sa Balita.
1: Unang anig sa itong sentro balita, mga katropa, gipahibalo sa City Government of Davao ang pag-abli sa Batch 9 sa Drug-Free Workplace Training 2026 nga pagahimuan karong maabot nga Setyembre 16 o 16 hangtod Setyembre 17. Kabahin kini sa pagpatuman sa City Ordinance Number 0506-13 o Executive Order Number 32 nga nagtumong sa pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga sa mga workplace sa syudanda. Nasayran nga ang workshop pagahimuan gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Og giyawag ang mga interesado nga magparehistro pinagi sa online registration form nga gipagawa sa Anti-Drug Abuse Council. Matod sa lokal nga pagamhanan, importante ang maong training aron mas mapalig-on ang

0: Daily planning. Sumala sa City Population Office ang NSV usa kini kaluwas ug minimally invasive nga pamaagi nga walay kinahanglan nga hiwa ug walay bayad. Gikinahanglan lamang ang appointment ug limitado lamang ang slots matag schedule. Busa giawhag ang publiko nga magparehistro sa sayo pa lang nga panahon.
1: Sentro sa balita.
2: Samtang mga katropa moabot sa kapin 8 million pesos nga kantidad sa agricultural assistance ang gitunol sa Department of Agriculture 11 ngadto sa mga mag-uuma sa Jose Abad Santos Davao Occidental. Nasairan nga maong tabang gitumong alang sa mga mag-uuma nga naapektuhan sa bag-ong mga kalamidad sa lugar. Lakip sa gipanghatag ang mga farm inputs o guban pang suporta aron makatabang sa pagbangon sa sektor sa agrikultura o papasiguli sa ilang panginabuhian. Gila uman sa DA nga makatabang kini sa pagpaligon pag-usaba sa produksyon sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa kalamidad.
1: Sentro sa balita.
0: Dugang sa tong sentro sa balita, gika-alarma sa publiko ang pagkadiskubre sa usa ka grade 7 student sa Impasugong National High School sa Bukidnon nga nagdala matubag mga hinagiban o peligrosong kagamitan. Base sa nakalap nga impormasyon, lakip sa nakumpiska gikan sa estudyante ang mga kutsilyo, improvised screwdrivers o guban pang hait nga kagamitan. Nagdala matud pa kini og kabalaka sa mga ginikanan og opisyal sa eskwelahan tungod sa posibleng hulga sa kaluwasan sa mga magtutungha og mga magtutudlo. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino kung giunsa og nganong nakadala ang mga estudyante sa maong mga gamit sulod sa tulungaan.
1: Sentro sa balita.
2: Laing panganig sa tong sentro balita, mga katropa, gipahimangnuan ang mga Pilipino nga ana sa China og kadtong nagplano nga mobiyahe ngadto sa maong nasod nga mosunod sa mas hugot nga visa o travel requirements sa sugod September 15 ning kasamtangang tuiga. Nasairan nga ang bagong regulasyon naglangkob sa mas striktong pagpatuman sa mga visa, travel documents o mga deklaradong kalihukan sa mga bisita. Giauhag ang mga miyembro o biyahero nga siguruhong kompleto o sakto ang ilang mga dokumento aron malikayan ang problema sa immigration ingon man pagbiyahe. Padayon usab ang pagmonitor sa mga opisyal sa kahimtang sa mga Pilipino nga anaa karon sa China samtang nagkaduol ang implementasyon sa bagong polisiya.
1: Sentro sa balita.
0: Katapusanhan ay sa tong sentro sa balita, nagpagawas ang Department of Budget and Management kung DBM og 1 billion pesos nga pondo alang kini sa University of the Philippines system aron mapalig-on ang Project NOAA. Tumong sa maong pondo ang pagpalambo sa AI-powered flood forecasting, real-time hazard monitoring o disaster prevention capabilities sa nasud. Matud sa DBM, kabahin kini sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ibalhin ang disaster management gikan sa reactive relief ngadto na kana sa science-based o data-driven risk assessment. Gilauman nga makatabang kini sa mas sayong pagtagna sa peligro o mas epektibong paglikay sa kadaot nga dala sa mga kalamidad.
1: Sentro sa balita.
2: Alas 9:22 na sa buntag, mga katropa. Huwag mga katong naglangkob na sa tuwang sentro balita, katropang Mark.
0: Koreka na, mga katropa, sa itong makaigsuuna. Nagpadangat na. Oy, good morning, like Ma'am Jane Pegarido. Ayan, mga katropa, sa kanunay amping ug ampu judtang tanan, mga katropa. Yes, dagang salamat sa pahimang no. Ma'am Jing, tama yun na. Muna gitawag nga ampu amping.
2: Ampu ug amping.
0: Ayan. Of course, ato makaigsuunan nga unsa bay gikatikaw-tikawan karon. By the way, mga katropa, ha, atangi ha kay ning bulan sa Setyembre ubay-ubay jud labi na kining katong airsoft katropa ng Juvet.
2: Kanang shoot for a cause.
0: Shoot for a cause.
2: Alang sa to mga katropa nga naga-engage karon sa airsoft sports.
0: Yes.
2: Katropa nga Marbs, no? Sa kini ka ano kanabitong na ay cause nga
0: yes, sa charity.
2: Ang ilahang ano beneficiaries is ang mga kabataan diri sa House of Hope, katropa. So kung nas na gusto nga mag-join aning airsoft murag game, katropa, pwede ta direct sa tuwa, katropang Marbs, para kita na ang mag-relay, no, sa kung unsa ang proseso aron maka-join ani mga katropa.
0: Ayan, mga katropa. And by the way, ha, na ay panawagan, katropang Juvet, no? Kato, di na to kalimtan kini ato sa subayon. And by the way, ato pang samtang ato paning ginaukay And by the way, sa itong makaigsuunan nga buot o permanenteng family planning, kining no scalpel vasectomy alang sa mga kalalakihan, kay sumala mangod sa CHO, kining dili yun garantisado, kinibitaw 100%.

0: 40% ang kining pagpalaygit katropang Jovet. So pero dakong porsyento ha nga dili mag mabuntis ang maong usa ka babay. Apan kung gusto yung permanenteng family planning nga mismo inyong missis di na maang mabalaka ni anang ipangtaod mga katropa kanila, ang mga lalaki na lay mangunay, no? Kay dili man mawala yung pagkalalaki.
1: Lalaki na lang
0: lalaki na lay magpaputol. Ay, dili putlon, ha? Tangtango putlon lang. Ay nay putlon.
1: Nay part lang
0: ang katong agianan sa I think semen.
1: Oo.
0: Mga katropa nga di na maka
1: di na makalahos.
0: Maka na ang kinibitang makaproduce og sperm cells kana mga katropa, pero di mawalan pagkalalaki 100% gyapon mga katropa kana lang ang kinibitang capability to produce mga katropa nga para makaanak no ang inyong mga asawa kana lang ang makuha, pero permanente dapat psychologically ready
1: prepared,
0: kamo prepared
1: yes.
0: Mga katropa
1: both ang husband and wife yes. Mga katropa ang duha ka ko ang couple.
0: And then dirita kay na ipanawagan mga katropa na bilin nga dokumento sa Kriza Taxi.
1: Oy.
0: Puti ang kolor.
1: Oo, ano na siya. No? Panawagan karon dunay na wadan katropang Marbs. Ito nang i-double check. Unsa ba ang mga detalye ani o unsa bang sulod at to katropang Marbs?
0: Yes, by the way mga katropa, kini mismo kagahapong adlawa, Agosto 25, gikan matod pa sa SPMC ang maong pasahero. Mga katropa, padulong og Country Homes Kabantian. So mga dokumento kini nga birth certificate ni Totot Joel Antipasya mga katropa og Rosila Batulina og marriage contract. Oh, importante kini hang mga dokumento.
1: Oh,
0: sa tumaka igsuonan Kriza Taxi Drivers, basin baya na mo mga kailang na binlan og kinibitawng nakasulod or mga documents sa inyong taxi, palihog pwede ka mo mudangup sa police station o baka mga katropa i-contact mi dinhi, at least ato ka nang mapadangat mga katropa ngadto sa hintungdan nga kini mismong tag-iya sa mga dokumento.
1: Mhm, ayan na mga katropa. Ay tanan nga mga Kriza Taxi Driver basin
0: yes.
1: Ay nakapaminaw karon or do na may kaila mga katropa nga pwede ninyo makontak mapangutana para makatabang pudda kay mga importanteng dokumento no ang sulod ani nga nabilin sa imuhang taxi po sir. So, pwede nila ipa ano katropang Marbs i-dadon diri no
0: yes.
1: Ang maong kining
0: documents.
1: Diri mismo sa XFM Davao mga katropa na himutang ta diri sa Shrine Hills Matina. Narotad rin, nagtapad rin yung mga radio stations,
0: yes.
1: TV stations rin mga katropa, pinakauna ang XFM, pangitaa lang ninyo, and pwede rin mumusulod diretsyo.
0: O baka pwede ninyo i-message din sa tong Facebook page mga katropa, XFM Davao Katropa Digital. No? Kaya at least, matagag kahupayan in town, kining nabalaka nga tag-iya sa maong mga dokumento mga katropa. And by the way, kini kay sure-sure iuli yun ni, kaya itong mga taxi drivers buutan
1: kini. Mga buutan,
0: kini.
1: Ang mga Davao yes, na taxi drivers,
0: correct.
1: Mga disiplinado.
0: Disiplinado. Ayan mga katropa.
1: Ayan, good morning sa mga katropa nato diha. Nga panan gihapon na kasubaybay. Nagsuporta sa to ang pagpanaguban-uban karon sa mga nagtanaw sa tong Facebook Live. O sa mga gusto pa diha, no, magpadangat sa ilang mga greetings, sa ilang mga mensahe, o reaction sa tuwang isgutan unya sa unahan mga katropa, pwede ka na ninyong i-text sa tuwang text line 0969-333-0537 o baka ha, sa tuwang Facebook Live karon live na live nga makita si katropang Jubet o katropang Marvin
0: yes!
1: Sa XFM Davao Katropa Digital. Unya sa unahan mga katropa, ato kining isgutan katropang Marbs.
0: Kaya nindot niya?
1: Oo, amot lang baka kumusugot po na itong mga katropa ani.
0: Ilabi na kini mga gun owners.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya marag unfair na po siguro katropa.
1: Ano katropang Marbs? Siguro through this ma-achieve siguro nato nga dili ta magpatara bitaw. Namagot tayong itawag nga gun safety.
0: Oh.
1: Napot tayong itawag nga kanang responsible gun owner.
0: Yan.
1: No? So, dili manggut na maging responsible kung wala ta ingon ani nga mga kaya nabi tong pagpatuman ba sa balaod?
0: Mas stricto.
1: Ipon ba ang ato ang balaod katropang Marbs? So karon mas stricto na kung ma-aprobahan kini mga katropa. Kay matod pa mga katropa, gusto karon sa DILG nga himoong non-bailable ang illegal possession of firearms.
0: Bota sa bota. Non-bailable, dili ka makapiansa.
1: Kung magbuot-buot ka diha. For example, katropa, nagbit-bit ka ang baril. Walay permit.
0: Why permit?
1: Walay
0: rehistro.
1: Wala kay LTAP. Wala, tanan, walay rehistro. Sa panalaga. Pwede ka makasuhan and non-bailable.
0: Makulong, of course.
1: Oo. So, sa tong pulso ng Pilipino, mga katropa.
2: Pulso ng Pilipino.
1: kon mapatuman kining non-bailable ang illegal possession of firearms, uyon baka katropa?
2: Pulso uyon ba mo Pilipino.
1: Kung nga himoong non-bailable ha ang kining bisan kinsa nga madakpan nagbit-bit og armas nga walay permit, walay lisensya mga katropa. So unsa inyo ha nga ika tumagbahin ana, i-text na sa tuwang text line 0969-333-0537. Comment po mo niya sa tuwang Facebook Live. Kaya ka na ito nang hisgutan unya o kinsabay nagdusuan ni unsabay mga mahitabuan ni karon katropang Mars.
0: Unsabay mga rason nga nung gusugyot kini mga katropa.
1: O gapila katuig ka nga mapriso.
0: Oy, mapriso ka!
1: Kung madakpan ka, unya, non-bailable pag-iyo.
0: Correct.
1: So siguro, basig pamaagi na ni siya nga, di na gito magpatarag bit-bit o baril. Kayo sa hira ba, kanang bitaw mag-bit-bit kagpusil, mura na kagsikin sa isog ka na kaayo.
0: Ano na bitaw? Mura na ipower ng mga pusil, mga katropa.
1: Na hatag o extra nga, kanang,
0: mura kag,
1: extra gigil.
0: Naku mga katropa nga, naay muhikap sa koron, buto.
1: Buto yun. Kaya na ako'y daladir eh.
0: And isa pa mga katropa na kana lang ha kay labi na mga minors mo ni purpose mga katropa nga di pa saya-sayaan ang pagbato ni. Well, ato nang gisgutan ha. Taud-taud mga katropa kay nindot ni nga conversational mga katropa og ipadangat kanyo mga komento og reaction. Ilabi na kung aduna mo'y kaligut-gut sa inyo mga silingan nga irresponsibleng nagagamit sa ilang mga armas. Ayan mga katropa. All right.
1: Nang isgutan unya ha. Sa atong pagbalik mga katropa, o gabasahon nato nang inyong hanga mga mensahe human lamang sa tuang pipila ka mga pahinumdom. Standby katropa. Oras sa XFM alas 9:30 sa buntag.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Oras habang garinyo sa Windsor.
7: Time check brought to you by.
8: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: X
7: F M.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
15: Kaklarek sana.
16: Exciting!
17: Y'all ready to go to the islands and the streams, y'all? Yeah.

0: Alas 9.37 sa buntag mga katropa, balik na sa tumpag panaguban ubay sa programang sentro. Of course, ilang gihapon ka na sa XFM mga katropa. Mayong morning!
1: Good morning!
0: Karong pa nakatsune in diha. Ay, tama. Natay, trivia lang nato katropa nga Marbs, katong kantang Islands in the Stream. Amo na sila. Ang ano na maguto?
2: So, say tawagan
0: na? Ito siya kanang revision na to siya. Pero ang original nga singer sa to ang trivia ha, sa Islands in the Stream lang, gisulat kina siya sa Bee Gees. Pero ang nagkanta na katropang Marbs si
2: Dolly, isa sa
0: si Kenny Rogers,
2: si Dolly Parton,
0: og si Dolly Parton, no? Og si Dolly Parton karon mga katropa
2: ni Panaw
0: no? Sa ano man
2: sa medyo, edad ka na nga 80 anyos.
0: 80 ba? 80.
2: 80.
0: 80
2: years old mga katropa. Actually, kung nasayod mo, kinibitaw ni sikat nga awit nga I Will Always Love You. Kakon ka na, ni Whitney Houston. Si Dolly Parton ang original Judayana. Nagsulat and then naghimo pud og kini mismong tono and then gi-improve lang siya mga katropa hinungdan nga naga-hit kini ang maunga kanta pinagi ni Whitney Houston mga katropa.
0: So same gihapon sa Islands in the Stream ni Kenny Rogers and Dolly Parton. So sa mga karong mga katropa no, muna ang pinaka latest update pud nato ato ang showbiz update pud mga katropa nga ni panaw na ni adtong Agosto 25 kagahapong adlawa si Dolly Parton kin sa original singer sa Islands in the Stream mga katropa. Ayan, 9:38 sa morning.
2: Alright mga katropa, actually dili magluya-luya mga igala katropang Juvet, nasa naman imong kape? Murag nahutdan na guro ni kay. Kini mong katropang Juvet, daw tagtulo ka katimplahan matag adlaw imong mga ino.
0: Sa isa ka programahan lang na katropang Mars, duha na ang matimpla.
2: Grabe.
0: Wala pa ilabot anak kanang nata dito sa.
2: Ay, kana mga katropa. Actually sa to ang mga kaigsuonan nga nagpangita ini ato mga kape nga gama sa Yes Trust Incorporated sama sa Zanton Gold Coffee Mix, Zanton Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapadikini sa nagkadaiyang butika doon sa iyong mga lugar. O kung wala mga katropa, halapangita itong Yes to Health Clinics. 100% available kini mga katropa. Diri sa Davao City, atong Yes to Health Clinic mga katropa na himutang din sa may door 4. Tama ba?
0: Cellphone building. Diri sa may GSIS Heights, Matina.
2: At bang lamang sa
0: Kawayan Drive.
2: Hindi ba sa masaming buray sa? Of course, mga katropa, pwede ka mumuanhipod. Diri sa to ang istasyon. Napod na diri mga katropa. And one click away lamang sa Shopee. Alang sa gusto magpa-deliver lang sa inyong mga balay.
0: Ayan. Oh, diretso na ka. Nag-door-to-door delivery mga katropa. Hindi na mo gusto nga ma-hassle pa. Pero siguraduhon, gina to nga legit ta.
2: Yes.
0: Kapalit mga katropa. Og, tatak. Yes to health.
2: And, yes sa katropang Jivet.
0: Dari ta katropang Marv, sa tuwang isgutanan karong adlaw mga katropa. Kaya, murang na ano, kuhanin ka ng na-excite ko ni katropang Marv.
2: Okay, napod ba kay agi pa nag-iyahang armas katropang
0: Lahi
2: Jivet?
0: Lahi nga armas.
2: Okay, kini nga mga isgutan nga armas diri, kini itong mga mubuto. Pero naman po yung mag-iyahan mga armas nga mubuto. Ano lang mga katropa?
0: Di lang ko sigurado kung makasakit siya.
2: Makasakit. Basin makalipay. Anay mong armas yung ana. Well, kini mga katropa, Jivet, actually nindot niya nga pagduso kay the more mahanggod nga mas na ay ngipon. Mukit-kit yun. Pag naingipon, ka nabitawang mas bugat nga silot, mga katropa, alang ni adtong mga madakpan, gumikan ining pagbaton or illegal nga pagbaton og armas, kung illegal possession of firearms, mga katropa.
0: Gani mismo si, si DILG Secretary John Vicrimulya ang nagdusuan ni katropang Marbs, no? Kung asa ang mga madakpan nga nagbit-bit, nagdala-dala.
2: Takin-takin ba diha?
0: Takin-takin, Orbisan ra bali sin
2: Orbisan pa man alang sa ilang balay. Ngalan nga illegal, walay or dili authorized.
0: Kanang naman tay oplan
2: tuktok.
0: Oplan tuktok.
2: Tuktok hangyo.
0: Tuktok hangyo. Tuktokon mo, hangyoon mo. Pakita inyo mga kontra, makitaan kung naamoy mga tinago diha nga mga armas nga wala na walay lisensya. Pwede ni na i-surrender, no? Kaya na pa may hangyo ana mga katropa. Pero pag madakpan kay mo magbit-bit ana, magtakin-takin ana kana.
2: Sa pa itawagan na tok-tok, tokhang gyapon.
0: Tok-tok.
2: Tok-tok, di na mahangyo.
0: Di na mahangyo. Tok-tok, di na hangyo.
2: Di na hangyo.
0: Tok-tok, way hangyo.
2: Oh.
0: Kay ngano, kay kung mapasani, non-bailable na ka kapag Marbs.
2: Kini.
0: Mapriso jug ka.
2: Mapriso ka. Kana mga
0: matod
2: katropa.
0: Lang naman katropang Marbs, ang pagkapriso lang naman, di lang naman muubos sa 20 katuig mga katropa.
2: Ay, 20 na yung katuig katropa.
0: 20 katuig raw eh.
2: Oh, nga, ganang pamumbuhi.
0: Nga dili ka makabil.
2: Oh. Meaning to say, kulong.
0: Kulong ka talaga.
2: Kaya di ba ang purpose anang walay gir kumidang piyansa alang sa temporaryong kagawasan. Di ba mo na?
0: Temporary lang man na. Tapos pwede ra ka mo join sa mga hearing. Nga, ano, gihapon ka. Kanang at large, gihapon ka. Nakay freedom gihapon. Nakay kaso. On gawin imong kaso, pero naka sa gawas. Maragana ba? Kung kininan, available siya, nagadagan imong kaso, hantod siya, wala pa ka na proven guilty dara, or wala pa ka na, ano, diha, na, wala na-acquit imong kaso, na-convict ka or na-acquit. Regardless sa mga katropa, once nga nagapadayon imong kaso, naka sa prisohan.
2: Agoy. Tungod lang na kay illegal nga nagbaton og armas.
0: Oh, di ba? Imagine kung unsa kadako ang responsibilidad o consequence mga katropa kung magsigitag daladala ang mga dili atua.
2: Oh, kana mga katropa. Actually, sa mga kini manggod sa mga operasyon sa kapulisan, labi na yung bypass operation, ang uban manggod sagad kini mga drugista katropang Jivet. Sagad makita sa ilaha makuhaan og kining mga revolver, nya wa pa yung mga dokumento. Kini mga illegalista mas bug at mas nindot aron mutagam og di na gyud kapamarisan sa uban mga katropa.
0: Ay, para so, mahadlok ba? Kablo ka kung dinhi mo nabutang ng ngipon ang balaod.
2: Oh.
0: Wa di na mahadlok. Kini mga magdala-dala ra dai ko pusil nganong baday. Oh, mobile mo piansa raman ko.
2: Pila ra mawa raman ay kumingking sa kung sweldo ang bayar. Sanda all. Ha kinikay. Wa nagay piansa. Di na ka mag-antos og ibayad,
0: hindi
2: okay, magka makapiansa. Kulong jud ka.
0: Oh. So pero hinuon ka tropang Marbs no. Alang sa DLG, mas hugot daw nga silot, makatabang daw ni sa pagpugong sa kriminalidad no. Og sa paggamit og illegal nga armas sa paghimo og mga krimen, especially during mga ano bitaw ana election kanang naay mga daghan di ba?
2: Oh, correct.
0: Kusog kayo ng mga election related violence. Sunod-sunod na biya kan labi na sa Barm, especially sa Barm ha. Kay karon mga katropa hapit na ang parliamentary Barm elections.
2: Yes.
0: Now, mga katropa, nakita na to, sunod-sunod dito sa Barm, mga election-related violence. So, Monica ron ang isa sa rason nga nung mas gipahugtan, no, ang kining mas gipahugtan ang silot, alang sa bisan kinsang maggamit, magdala, og illegal nga mga armas mga katropa. Samtang, katropang Marbs, adunay mga grupo no sa legal og human rights sector nga nag-ingon nga dapat daw maging aware ta or dapat magmabinantayon daw ta sa pagtuon ani nga proposal.
2: Correct. Kaya mo na igiingon ba yang madakpan ka? Sir Pasaylo, ako wa jugo kabalo. Pero unsay tubag? Ignorance legis nan excuse. Tama ba to? O di man tumao?
0: Ignorance of the law excuses no one.
2: Ora bagi natong
0: giingon ana mga katropa. Muna na iuban nga mga legal ug human rights na nagaingon, nagauhag karon katropang Marbs na. Tun-an sa ang maong proposal. No, kay ang paghimo daw ni ini nga non-bailable offense, kinahanglan timbangon daw mga katropa batok sa constitutional rights sa mga accused, no? Nanapod ning rights sa mga accused katropa.
2: Naay katungod gyapon
0: sa prinsipyo, no, nga ang piyansa mahimong ihata gawas lamang sa mga krimen nga dunay grabe gyud nga silot og ligon ang ebidensya. Pero kung wala gyud daw, kung mura para sa ilaha mang good, very light offense lang kini siya katropang
2: Marbs. Okay, kuha naman daw, wa man daw gigamit siguro sa krimen.
0: Sa krimen, nagbit-bit naman daw.
2: Mao po dai ni ilaha.
0: So naa sila yung constitutional rights gihapon katropang Marbs.
2: Yes,
0: wa pa man sila kapusil.
2: Wa pa man nakahimo. Pero kung inyong mahinumduman mga katropa, paunsa ba? Kini mga nahitabo sa related na po sa mga school related incident, kini shooting sa Tacloban. Sa may nahitabo to, revolver. Oh, naapay pusil. Paunsa man sila nakabaton atong mga katropa? Siyempre, ang uban ni ato illegal nga naangkon o nahuptan sa ila mismo mga sa mga hamtong nga kung asa nila gigikanan ang mao nga armas mga katropa. Karon, kaya ngalan kung dili ni pahugtan ang silot mga katropa, dali dari ra sila makagunit, kini kampantera rather mga katropa kampantera.
0: Ano ra sa ila? Normal lang. Kumpiyansa ka ayo.
2: Oh, di ba? So kini angay para personally katropang Jovette sa imuhang panglantaw. Mm-hmm. Mas mahimo ba kaya ning epektibo kung ang isgutan non bailable o baka ha, padak-an ang sila at least mga milyon siguro pang piansa. Okay ra guro di ba maka makaginan siya pa ang gobyerno.
0: Pwede man ta makapiansa pero 1 million.
2: 1 million.
0: Ya kadi man makaya.
2: Oh, magpa-priso na lang.
0: Magpa-priso na lang.
2: Ora.
0: Ora ga istorya gihapon katropang Mark.
2: Oh, sing ana ba. So para sa kuha, pwede po na i-consider. No, hinoon gisugyot pa lamang hinoon kini mga katropa.
0: Og tunan pa lang mapud ni. Grabe pa nga pagtuon. Napay mga deliberation ani sa Congress pa man ni karon katropang Mars kung mapasa ni sa Congress dito na sa Senado,
2: no?
0: Na. Sa daghan pa nag-agian mga katropa. Grabe pa nga deliberation, grabe pa nga pagtuon, pagsusi, no, kung timbangon pa ni kung unsa bay maayo ani makatabang ba gyud ni? Mas ma-lessen ba ang criminality mga katropa kung mapa ano ni siya maprubahan or unsa ba murag maghatag lang siya kalisod
2: o kahasol ba diha mga katropa
0: sa mga kay dadakpan?
2: Oh kaya karon nagpadayon pang impeachment trial na set aside sana ipokus sa namo ning impeachment trial ron sana mga katropa ato nang atangan no kay sumala pang Sir Carlo James Tori Franca basta wala nagwork sa law enforcement bawal magdala. Pero na may gitanyag ang or gi ang balao, di ba?
0: Oo, naman. Na pwede man ta maka-acquire. Pwede ta maka-possess, no? Pero kailangan lang kita katong license to operate and possess
2: firearms.
0: Dapat tay gitawag nga motong LTOP. Dapat tay license to
2: permit
0: to carry.
2: Oh, permit to carry.
0: Dapat na permit to carry outside of residence.
2: Kana.
0: Dapat pa kag mga i-secure.
2: Diba? So, kung ibutang ni mo na sa binder, medyo baga-baga nga mga documents mong
0: nakaon. Pero at least legal ka nga
2: nag-bit.
0: Kung baga na ay rason nga nung nag-bit-bit ka for security purposes. Pero kung nag-bit-bit lang ka diha, wala kay papeles, nagtakin-takin kag baril, for what purpose ka na mga katropa? Para ignon isog lugar kaayo ka.
2: Yes. O kana ha? Kaya naman po yung uban katropang Jovette nga maghimo lag kining dibumba. Actually, consider gihapon na siya.
0: Ma-improvised.
2: Firearms mga katropa. Di kumpiyansa. Kaya base na niya gigamit-gamit lang ninyo na pamusil dirag mga langgam ba diha sa wild.
0: Bawal gihapon
2: na. Bawal gihapon na mga katropa.
0: Kapil gihapon sakop gihapon na sa balaod mga katropa. So kung madakpan ka, non-bailable.
2: Non-bailable.
0: Hindi ka magtaka-taka nila. Ayaw dyan pa isog-isog na magbit-bit ka. Ay, sige lang kayo. Arang isog ko.
2: Oh, isog.
0: Ako din, nagyog ko katropang Marbs.
2: Muna, naka-experience ka katropang Jovette.
0: Naarasakyanan katropang
2: Marbs. Naarasakyanan. Pero, ang samanin, nga nung dili naman?
0: Wala lang.
2: Wala lang. Kaya naman yung banmanggol nga.
0: Basig, pagpara, agoy ko na.
2: Non-bailable. Non-bailable. Pero, kana mga katropa, nagdepende po na sa konsensya sa matagusa.
0: Mga kailang narasakyanan ang ano.
2: Oh, yes.
0: Hindi mong tag-iya, gidadalan lang sakyan. Gibilin sa sakyan. Kaya mo na mga dili responsible gun owner.
2: Kana. Ibilin-bilin niya ang iyang mga bata dito magkore-kore.
0: Oh, muna na
2: hitabo. Muna na hitabo itong
0: sa, ano, sa Zamboanga tong Bagulang. Zamboanga ba to?
2: Pribadong eskwela.
0: Oh, mo to tong gibilin lang. Pusil. Nara sa likod sa sakyanan.
2: Oo.
0: O niya, nakakitag opportunity ang bata. Uy, tura ang pusil ni daddy. Ako rin itago, isulod na ko.
2: Uy, kay busy man po ang amahan sa trabaho.
0: So mo to, nakasulod. Nadala ang pusil mga katropa. Muna importante yun ang responsible gun handling. No? Kanang maging responsible gun owner ta. Kay kung kanang bataa or kanang bisan kinsa pa na makagunit sa imong pusil unya nay mahimo nga sa laod, damay ka.
2: Correct.
0: Damay jud ka katropa. Ikaw ang magtubag, ikaw ang manubag ana, ikaw magatubang anas balaod, ikaw ang mapriso.
2: So nahimong sample ang panghitabo nining usa ka amahan, no? Yatong namusil.
0: O katong tita ba
2: mismo,
0: to?
2: Katong sa Tacloban.
0: Sa Tacloban pod, tita to siya, naka MIU gyapon to.
2: Correct.
0: Nya nabilin, mukobaga napasagda ng pusil, ikuha sa bata, mo gigamit sa krimen. Damay, guba ang kaugmaon. Wa kay gihimo, pero ikaw may tagya sa pusil, wa man imo gitaguan, wa man imo gipot to safety. Nakadisgrasya, damay gyud ka ikaw gi mapriso. Dapat lang pod nga ikaw ang mapriso.
2: Kay wala man imo gitarong og handle. Mao na irresponsible gun handling mga katropa. So kini, unsa ba ma-consider nga ikaw mismo illegal ka nga nag-possess og armas? Unsa bay mga factors?
0: Oo, kani katropang Marbs ka na magtaka-taka lang kag bit-bit nga walay mga requisitos ka nang wala kay mga papel.
2: Oh, matawag lang ba nga kining illegal ka nagbitbit og armas kung wala kay lisensya to possess firearms? O baka ha, kanang matawag bang illegal na kung wala pug kay permit or wala nakarehistro ang armas.
0: Mm-hmm.
2: So either siguro sa duha ka tropang Juvet, matawag na siyang illegal possession.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw mismo nga wala lisensya to possess firearms, bawal, illegal. Naka-lisensya, pero imuhang armas, wala na ka-rehistro,
0: yes, wala
2: bawal
0: registro,
2: gihapon.
0: Wala kay permit, bawal gihapon sa mga katropa.
2: So
0: kinahanglan, no? Kinahanglan nga ang usa ka individual, rehistrado o approved sa Philippine National Police aron makapanag-iya, makabaton o armas. No? Ang paghupot o armas nga walay LTAP, giisip nga illegal possession o firearms.
2: Ayun.
0: Bisan kung lisensyado ang imuhang armas katropa, illegal kini nga dadon sa gawa sa imong balay kung wala kay PTCFOR. No, permit to carry outside of your residence. Ang lisensya para lang na siya sa pagpundo sa armas sulod sa balay, no, kanang license nimo. Lahi ang permit kung kinahanglano nimo siya nga madala sa laing lugar. Pagdala pod panahon sa gun ban, apil pod ni katropang Mars, gidid-an pod ang pagdala og armas kung ang Commission on Elections kung COMELEC magpatuman og gun ban panahon sa eleksyon. Ubos kini siya sa Omnibus Election Code, isuspend ang tanan nga mga permit to carry if outside of residence. No? O kadto lamang mga authorized officials or kato mga security officials, mga law enforcement units sama sa police, sundalo or naka-uniform on duty ang tugutan nga magdala og armas. On duty. Ha?
2: Oh, kay namay uban naka-uniforme, pulis ko. Pero wa man ka
0: naka-duty.
2: Bawal gihapon.
0: So kani pod, isa pod katropang Marbs kining paggamit og loose firearms. Unsa man ang loose firearms?
2: Unsa man na?
0: Giisip ni siya nga illegal nga armas kung peke, wala na rehistro or expired ang lisensya o baka ha, kana nga armas gi-report kana nga nawala or gikawat. Una siya mga katropa ang mga basihan nga makaingunta nga nagpossess ka og legal firearms or makasuhan ka nga non-bailable.
2: Kana. Ang pangutana kung makapiyan siya ba sa karon nga wala pa kinigi aproban gisugyot pa man kini nga non-bailable, pila ba ang piyansa kung galing madakpan nga illegal nga naghupot og armas? Sa karon mga katropa, sagad mag-range kini sa 36,000 lang naman to 120,000 pesos para kana sa light or low powered firearms.
0: Hoy, kini ha. Kining mga ano na siya kan mga small firearms mo na siya ang .45, .38 og 9mm.
2: Pero kana, kung magisgot nag high powered mo ni mga long firearm katropang Juvet, mag-consider siya or kini gitawag class A firearms.
0: Mga kini class A, B or
2: high powered firearms. Mga katropa, mag-consider dira na non-bailable.
0: Unsa kana? Kini na siya mga katropa sama sa M16. Ang M14.
2: Oy.
0: Pag uban pa ang mga assault rifles, madakpan ka nagdala-dala anak katropa, nagtakin-takin anak.
2: Takin-takin dako ra po kayo.
0: Takin katropa dako kayo. Non-bailable ka na. Dili ka makahimo nga makapian sa mga katropa.
2: So meaning to say, kung non-bailable mga katropa sa high-powered, posible ang silot reclusion perpetua. Ora na sa 20 years to 40 years imprisonment.
0: Wala na gyud, wala kay pag-asa na.
2: Wala na. Bisan gani siguro isa lang kagabi o sa kaadlaw lang kadira sa prison katropang Jimet.
0: Wala na, wala na kay paglaog.
2: Lain ang paminsar mga katropa kana wa kay kagawasan.
0: Muna kung ginakahadlokan sa akong tibok kinabuhi katropang Marbs kana maghimo jud tag wala naka-align sa tuang balaod mga katropa. Kay kalami kayo sa kinabuhi nga naata diri sa gawas, nagpuyo, makatrabaho, mauban atong mga tao nga mahal.
2: Yes.
0: Kaysa naata didto ginoo ko ayaw jud. No, wala man ato na experience, but based sa tong makita sa tuang mga katropa nga in town, kumbaga na fall ba na fall na fail, no, nakita na to ang ilahang kahimtang di gyud lalim. og dili gid nato na panganduyon nga mahitabo na sa to. Muna maglikay na lang gid ta mga katropa. Maglikay na lang gid diha.
2: Ay na may uban manggod nga ilang prinsipyo. Hayahay ko espresso at libre ka.
0: Oh, ana sus ginuok. Mulay kalayo ra gid kay mga katropa
2: ay,
0: lagi.
2: Ay ra gid kaayo
0: mga. Na lang. Ayaw jud na ninyo panganduya mga katropa. Sentro. Atong oras alas 9:56 sa buntag. Oy, diri sa ta katropang Marbs sa to ang kining gitawag nato nga ano trending kay ngano man ang ato ang impeachment trial unya sa unahan kay nag-silip-silip
2: na pod ni silip mura nag si Jose Marichan.
0: Magkabalo na po.
2: Basta-basta, ha?
0: Ha? Oo, lagi.
2: Oh, ayan. Pero while waiting, mga katropa, ha, ito sang ipaybalo kay karong September 6.
0: Oy, oo, ha? Tama.
2: Karo adlaw ka na nga Domingo, mga katropa, at tangin ninyo kay ang Y2H, ano ipahigayon nga Y2H mini caravan.
0: Ayan.
2: Sa Bliss Covered Court sa Barangay Bago Aplaya, Davao City. Ayan.
0: Uban-uban tadi, ha, mga katropa, ha, na ito ang Y2H na mga staff na si Doc CJ Nedruda.
2: Yes, of course.
0: Makikuban sa tuha, maghatag og
2: libre.
0: Mga libre nga check-up, mga tips kung paano ma-achieve ang mayong panglawas mga katropa. Nga dili kita madak-an
2: mga galastuhan.
0: Galastuhan.
2: And of,
0: libre ang check-up katropang Marvs. And basin di ay natin pa free taste
2: niya nga
0: Zantone Gold Coffee Mix.
2: Lagit na katropang Jivet. Free taste atong Zantone Gold Coffee Mix. Napoy libre nga Terahertz Therapy.
0: Wow! Wow!
2: Kanindot ani ha? Napun mga katropa, of course, dira, dili yun na mawala ang health and wellness information. Kauban nato dira si Doc CJ Nedruda. And kining discounted price.
0: Wow, sa itong mga produkto.
2: Yes, to health products mga katropa.
0: Oo, oh, diba? So, mas lesser na siya kung i-compare ninyo, magpalit mo sa mga butika. So,
2: yes.
0: At ang imin ninyo mga katropa, dito sa may Bliss.
2: Bliss Covered Court sa Barangay Bago Aplaya, Davao City. Ayaw kalimot, ayaw pod pakyasa kay naapod tay pahalipayng bugas o papremyo alang sa question and answer after sa health lecture.
0: Oo, kanindot ana nga ano kanina opportunities
2: ka na ha?
0: Mars.
2: Ay nako. Ay nako na na.
0: Ay nako, nganong dili man gud mo adto, dapat mo adto tang tanan. Kita ta. Karon na ka nang September
2: 6. Adlaw ka na nga Domingo
0: mga katropa. So wala mo'y trabaho una ana mga katropa.
2: Okay, weekend ha? O inay nga magchismis-chismis chika-chika lang mo dito mga katropa. Hala, i-avail ni nga mga kining services gikan sa Yes to Health Incorporated.
0: Kita kits mga katropa ha. Hapit na kana sunod sunod semana na gid mga katropa September 6 2026 sa May Bliss Bago Aplaya ning Dakbayan sa Davao. Atong oras alas 9:59 sa buntag og dirita karon katropag Marv sa tuwag.
1: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa di ang trending katropang Mars?
2: Oy, kini ang trending ha kay perti pag trending manggod perti kaganahan ani si Ma'am Nita Valderosa from Canada nagtan-aw sa ato akaron. Kini nga iro actually nag-viral ni katropang trending ha kay ang iro nahimong hinagiban sa tag-iya batok sa nakabangi. Nahimong hinagiban, meaning to say?
0: May ihang naging shield, naging
2: shield
0: katabang
2: na, o katabang, sa manig, dili lang siya kutob tigpaghot ang iro, kininamaak na yun katropang Jive.
0: Kumbaga ni tabang siya, ayan.
2: Oh. Actually, kini nga video mga katropa, nitabo kini sa Laing Nasod. I think mga katropa, kini nga siguro sa Europe area, mga katropa. Kaya ang nahitabo ang insidente kay putol man hinuon siya, pero nakita na ito nga una ng atake kining usaka dakong lalaki na naka-color black og t-shirt. And then kinipong mubuon nga lalaki katropang Jivet naka-white, daway kalaban-laban kay ang dakong lalaki nagunit og daw bakal, silver color og nangunag pamunal. Og dito na huna-hunaan sa maong kining tagkiya, wala siya ikasukol, wala po siya armas, pero nasa dakong hinagiban. Nasulod sa iyang sakyanan. Ang nahitabo, giablihan ang portahan og dito. Kinibitawong napugkay, ganapo ba kag alaga nga kiniiro
0: na,
2: katropang Jivet?
0: Naduha to pero ang isa nag-ano na.
2: Oh, kining instinct sa iro nga tabangan iyahang amo. Dito mga katropa, perting dakuha pong iro ang katropang Jivet. Siguro, mutindog ni maumaog yun siguro.
0: Or mas dako pag yun. Mas dako pa sa tao.
2: Oh, kini mga katropa, pag-abli pa lang sa kutsi, dito na kabalo na ang iro unsay angin yang himuon, gikit-kit ang namunal hangtod ang nagsumbag banat pong sumbag mga katropa ang kining nakikutang tag-iya sa maong iro hangtod na lupog yun in town nagsyagit na naitabang
0: ay dyan mo pagpataratara
2: kana mga katropa manigingon nga man's best friend
0: diba sigwa mo kabalo ka ng inyong hanggi kuandi ha. Oh, ano yung kikulata din? Aray na idala nga kanang bulldog.
2: Bulldog!
0: Patay.
2: Naku, grabe na mo pag kining
0: pahit. Mupaak yun na. Dili na mupaak. Mulamon yun na.
2: Mulamonon! Naku, kini akong bukton katropa ang jubet ang magkitkit. Agoy, agoy. Ayaw, luoy ka ayaw mga katropa.
0: Very delicate.
2: So, mo din ang reason nga importante magbaton og iro sa inyong mga panimalay. Kaya ganyan mga insidente nga ang kawatan wa nakalampos kay nay mga iro mga katropa nga ni babag kanila mga katropa. So kini ha, makita nato ra ang kinibitong relasyon. Makonsider tama giday man's best friend mga katropa. So masaligan and loyal kining mga iro. Basta pakanalang ninyo.
0: Tarong. Pareha lang nga na mga katropa.
2: Kaya kung di niyo pakanon mga katropa, kahoy kaunon. O baka ang katong silingan yung nagpakaon sa ila, dito na sila mahimong loyal.
0: Ayan. Muna nga, pakanon para maloyal.
2: Naday lang ito.
0: Delikado. Sentro. Alas just dos na sa buntag mga katropa. Katropa nga, RK, kumusta man na to ang sitwasyon diha?
2: Alright, nag-atong na yun. Nag-atong na. Nag-atong na. Katropa.
0: Nag-atong na.
2: So, alang kini sa ikadisin webina, no? Nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Natangin ninyo mga katropa, unsa na po'y gaha ang mga kasikas karon sa impeachment court, unsa na po'y dagan sa impeachment trial mga katropa, kinsa na po'y gaha'y masugba karon, kinsa na po'y gaha'y nabay, gingon nga, nabay, witness, na unsa na ni.
2: Witness!
0: Witness kay maghulat man.
2: Maghulat, or dilipod witness.
0: Oh, dilipod lahat po. Na may witness nga nagbalibad kay na daw sakit katropang Marv. So, lahat ang ginadouble check karon kung tinuod bag yun. Para mapadayon, alangan, kapila ka million ang isa kaadlaw.
2: 25 million lamang kadaadlaw mga katropa.
0: Pero may lang madelay mga katropa. So, ka na itong subahin kung unsabay kasika, unsabay mahitabo sa ito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: At ang ininyo mga katropa, musunod na siya human sa itong programang sentro. Dagang salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karon. Ato sa ninyo, i-check din basig na yung mga...
2: Napas si ma'am.
0: Oh, napas mga nagano,
2: nakaapas pa, ha?
0: Nakaapas pa.
2: Oh, kinsa ni si Ma'am Thea Alcaraz.
0: Oy, good morning, Ma'am Thea. Good morning. Napagid si Sir Alex Kabuhayan na Minoro, sukad pa alas 5 sa buntag.
2: Uy, kini!
0: Salamat kayo din sa Maymaa People's Village, Davao City. Amping mong duha, ma'am og sir. Og uyon ko ana nga balaod, pero kung luag ilang ipatuman nga balaod, wala gihapon.
2: Salamat okay. Yun na mga katropa.
0: Patunay ato ang kwan ganina. Mayong buntag katropang Juvet. Kanunay ko nagpaminaw sa XFM samtang nangapi og Zantone Coffee. Jules Pandoy sa Santa Cruz, Davao del Sur.
2: Uy, Davao del Sur, mayong buntag ganina.
0: Salamat kayo sa inyo ang tanan, labi na din sa may Santa Cruz, Davao del Sur, Digo City o gaasa pa na diha nga banda sa may Davao del Sur sa may Kapatagan. Mayong buntag sa inyo ang tanan diha mga katropa. Sa makausap, dagang salamat sa tanan nakigduyog sa tong programa karon, programang Sentro gikan alas 9 hantod alas 10 sa ning mga orasa mga katropa. Sige lang kay ugmang adlaw mo bawi ta. 9 to 10:30 ta ugma katropa. Okay, bawi. Taas-taas ugma mga katropa since wala may impeachment ugmang adlaw. Sige lang atangin ninyo kay dugang pa nga mga hisgutanan, mga impormasyon atong iagyag gihapon kana pinagi sa tuang FB katropang Marbs.
2: Of course, sa tuang FB kanunay lang sa paki-update mga katropa sa tuang XFM Davao Katropa Digital o even sa tuang Sentro page mga katropa.
0: Ayan, pwede sabta mabisita sa tuang YouTube channel Katropa Digital mga katropa. Salamat sa makausap sa tanang nagpaabot sa ilang mga mensahe, komento, reaksyon. Pinagi sa tuang text line o baka sa tuang Facebook Live mga katropa. Ang mga adlaw na sab o sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa, katropang Marvin Ibano.
0: Kini sabi niyo ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol sa ngalan ni katropang Jasper Magoncha sa programa
3: Sentro.
0: Kamatuuran ang sandigan. Alas 10:05 sa buntag.
3: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Kaklarik sana.
0: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage
5: on Facebook. Your Honors, why not? Yes, I am a lawyer, but more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro, and I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. I wanted the students I left in Cebu, especially in the University of San Jose Recoleta School of Law, where I have been teaching for the past 15 years, and recently in the University of Cebu School of Law, and in Diliman, my alma mater, the University of the Philippines College of Law, and all law students out there. I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court, and he is correcting that mistake on Facebook, as I have been doing the past years. To the defense, I shall not name names. I will not put you on the spot. But the post is not about you. It's not personal. It is about the law that we all adhere to. It is about what we teach the public who are watching our trial. Correcting a mistake is never wrong. Doing it while a hearing is ongoing online does not make it not right. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court ito. Now the defense said they found it troubling or in bad taste for a prosecution lawyer like me to, quote, do this, unquote, in the middle of a courtroom hearing. But do what? Correct a wrong? On the contrary, Your Honors, what is more troubling is for the defense not to admit their mistake and instead call out a lawyer, a teacher who just stated what is correct in his own time and in his own Facebook account. What is troubling is if we turn a correction of a mistake by one side into a shield from fair criticism for the other. Now the defense is asking this court to act on my post. It is elevating it to a serious courtroom violation. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. I only stated, without mentioning any name, using the most neutral of font color and background, black and gray, without adding any emoticon, without splicing anything. What the rules of procedure simply provide, that misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Your Honors, we in the prosecution also have rights. I, for one, did not surrender my freedom to teach and to enlighten when I decided to participate in this trial. Patuloy po ako magiging guro kahit sa loob ng impeachment court na ito. Lastly, Your Honors, the defense mentioned humility, that I should have been humble enough not to post that now viral statement. Your Honors, being a Provinciano from Leyte, Samar, and Cebu, and coming from a middle-income family born without a famous family name, who had to compete for his spot in this capital, I know a thing or two about humility. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them, the defense. It is the opposite of humility. It is pride, not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake. Good morning.
6: That does not fall under my definition of brief counsel, but we will take it nevertheless. For the record, before the chair makes its ruling on these matters, the TSN says, Attorney Kapunan, leading, and then she corrected herself, misleading questions are not allowed on cross. Attorney Ferrer, she said they are allowed. Now, the TSN cannot possibly cover the overlapping voices, if at all. So most likely what happened, although we will check the video, would be Attorney Ferrer commenting on the earlier statement that was corrected later on by Attorney Kapunan and changed leading to misleading. Perhaps Attorney Ferrer was referring to leading questions and not misleading questions. But having said that, nevertheless, the court will include that as part of its ruling, with one caveat, Attorney Ligutan. While you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy given that the statements made were pertained to both leading and misleading questions. Number two, it still does not take away, you're being a teacher, does not take away your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against this impeachment court. The remarks of the good gentleman, the Attorney Ligutan, the counsel for the panel of prosecutors, is noted and will be entered into records. Thank you, sir. Chair will now make its ruling with the permission of the body from the rostrum because it's difficult to read while sitting down a long ruling. You may sit down, Attorney Chua, for a bit. This will take some time. With the permission of the Senator Judges. The Chair wishes to address certain matters as it is necessary to protect the integrity of this trial. It has come to the Chair's attention over time that public statements attributed to persons covered by the rules on impeachment, whether made in interviews or in social media, appear to concern the evidence, the credibility of witnesses, and issues pending before this court, which may fall within the prohibition under Rule 18 of this court. Although the immediate matter arose from statements and conduct involving respective counsel last August 12, it raises broader concerns affecting the impartiality, decorum, and integrity of the impeachment court. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. The Chair shall therefore resolve these matters in three parts. First, the duties of impartiality and decorum incumbent upon Senator Judges. Second, the scope, coverage, and prospective enforcement of Rule 18. Third, the specific guidelines governing compliance with Rule 18. First, Senator Judges' impartiality, decorum, and the internal remedy. The Chair begins where institutional discipline must always begin.

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Attorney Ligutan naglabas ng counter-manifestation sa viral Facebook post kaugnay ng misleading questions sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na manatiling impartial. Magkabilang panig, binalaan ng 30,000 pesos na multa sa pagtalakay ng merito ng kaso sa publiko.
0: VP Sara, hinamon ng prosecution na patunayan ang aligasyong gamit ang ebidensya, hindi insulto at espekulasyon.
2: Commission on Audit, iminungkahing baguhin ang rules sa confidential at intelligence funds.
0: China, tinangkang mag-recruit ng mga DND workers para makuha ng sensitive information sa bansa.
2: Death toll sa mga bagyo at pinalakas na habagat umabot na sa 31.
0: Palitang Extra Katropa, Yes to Health Incorporated. At ang inyong XFM 99.5 Mega Manila, makikisa sa Makati City Government Job Fair bukas.
2: Sa balitang regional, Police Captain at Corporal inireklamo matapos muli siya inumano ang dalawang intern sa loob mismo ng police station sa Cagayan de Oro City.
0: Balitang international, Japan, binigyang diin ang kahalagahan ng ICC sa pagpapatupad ng bata.
2: Sa balitang showbiz, Zara Mina, inaming na link lang kay Manny Pacquiao.
0: At sa sports, Ruben Gonzalez. Paunahan po ang Philippine team sa Pickleball World Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, August 26 tayo, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita, naglabas ng counter-manifestation si Attorney Amando Ligutan sa pag-uumpisa ng impeachment trial ngayon pong araw kaugnay na naging pagtutol ng defense team sa kanyang viral Facebook post tungkol sa misleading questions. Sa day 19 na impeachment trial, mga katropa, sinabi po ni Ligutan na hindi personal ang kanyang post at hindi ito nakatuon sa alinmang member ng defense team. Anya, ang kanyang post ay tungkol sa mga patakaran sa batas at cross-examination na dapat sundin ng lahat.
3: But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. My teacher's instinct kicked in.
0: Iginit din ni Attorney Ligutan, mga katropa, na hindi niya layuning pangalanan o kaya daw po ipahiya ang sinuman sa defense team ni VP Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na maging impartial. Nagbabala rin sa magkabilang panig ng 30,000 pesos na multa kung tatalakayin ang merito ng kaso sa publiko. Narito ang report.
4: Nagpaalala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero sa mga senator judges na manatiling impartial at patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, nagbabala si Cudero sa magkabilang panig na maaaring patawan ng hanggang 30,000 pesos na multa ang ikalawa at bawat sunod na paglabag sa Rule Number 18 na naglilimita sa publikong pagtalakay sa merito ng kaso. Sa unang paglabag, matinding reprimand at admonition ang ipapataw bilang final warning. Para naman sa mga abogado, maaari ring i-refer ang paglabag sa Integrated Bar of the Philippines at Supreme Court para sa posibleng disciplinary action. Binigyan din ni Escudero na mahigpit nang ipatutupad ang Rule Number 18 upang maiwasan ang trial by publicity at manatili ang patas na paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinamon po ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, ang mga prosecution at member ng Kongresong patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya gamit ang ebidensya at hindi raw sa pamamagitan ng insulto, spekulasyon o kay political theatrics. Sa pahayag nitong 26 ng Agosto, iginit ni Duterte na walang sapat na ebidensya ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya at hindi rin dapat ginagamit ang paglilitis para sa pangalap pa ng ebidensya. Sinabi po ni Duterte na hindi umano nagpapatunay sa isang kaso ang pagtawag na insulto sa mga testigo o sa kanya. Samantala, binitigos din ni VP Duterte ang administrasyon dahil anya sa halip na tugunan ang baha at kahirapan sa bansa, mas prioridad umano nito ang impeachment, paghahati sa 2027 national budget at ang mahakbang para mapanatili sa pwesto ang mga kaalyado nito.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Magmumungkahi ang Commission on Audit ng mga pagbabago sa rules na sumasaklaw sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malilin, nakita ng ahensya ang ilang kakulangan sa Joint Circular Number 2015-01 na kailangang ayusin. Kabilang dito ang paggamit ng aliases sa acknowledgement receipts, patunay na nagkaroon ng totoong operasyon, mga dokumentong kailangan sa pagbili ng gamit ang confidential funds at saklaw ng audit ng COA. Susuriin din ng COA ang mga requirement sa security clearances ng mga auditor at mga koordinasyon sa pagitan ng state auditors at mga unit na umahawak ng confidential at intelligence funds. Sinabi ni Malilin na nakikipag-ugnayan ng COA sa iba pang ahensya na naglabas ng joint circular upang pag-aralan ang mga kinakailangang pagbabago.
1: XFM News Nationwide.
0: Maaaring magsilbing malinaw at matibay na ebidensya, mga katropa, para sa conviction ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ang naging testimonya ng dalawang COA auditors. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni political analyst Attorney Michael Yusinko na mahalaga naman ang naging testimonya ni na former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta at ni OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio dahil nagbibigay po ito ng detalye sa muna'y maling paggamit ng confidential funds at maaaring magamit sa pagtukoy ng posibleng criminal liability.
5: As far as the impeachment trial is concerned, para sa akin, yung COA auditors, yung dalawa, yun na yung clear and convincing evidence, no, to support conviction. At least on that ground, yung testimonya ni Acosta at ni
6: Ortonio
5: kahapon, ni Ortonio, ang halaga nila para sa akin is that they provide a clear picture of criminal liability.
6: Pero
5: nung tatlo, no, si OVP, si VP, yung dalawang opisyales. So that is now a matter for the ombudsman to consider.
0: Tungkol naman, mga katropa, kay Colonel Raymond Lachica, sinabi po ni Yusinko na mahalaga ang ganyang testimonya kung pag-uusapan ng criminal aspect ng issue. pero maaari hindi na kailangan pa sa impeachment trial dahil ang pawa na yung kailangan patunayan dito ay ang misuse ng confidential funds. Dagdag po niya, maaaring maging pangunahing testigo pa si La Chica sa magiging kaso sa Ombudsman at Sandigan Bayan kung sakaling magsampa ng kakulang reklamo.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna ang 1st District ng Leyte sa may pinakamalaking nakuhang pondo mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa unang tatlong taon ng Administrasyong Marcos. Batay sa budget records na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism, umabot sa 57 billion pesos ang infrastructure spending sa distrito mula 2023 hanggang 2025 ng kinakatawan ni House Speaker Martin Romualdez. Mas mataas ito sa 51 billion pesos na natanggap ng 1st District ng Davao City mula 2020 hanggang 2022 ng kinatawan naman ni Paulo Pulong Duterte sa mga huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa 2026 budget na natili ring pinakamalaki ang alokasyon ng 1st District ng Leyte sa lahat ng legislative districts na nasa 6 billion pesos batay sa dokumentong ibinigay ng DPWH sa PCIJ. Ipinapakita umano ng mga pagbabago sa alokasyon ng posibilidad na may impluwensya ang political power sa distribusyon ng infrastructure funds bukod sa aktual na pangangailangan ng mga distrito.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanyang naunang pahayag na wala siyang alam sa magit 40 billion pesos na flood control projects na muna'y ipinatupad sa lalawigan niya mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Fernando, wala sa kanya ang kumpleto at eksaktong datos nang siya ay interviewin at nakaramdam din umano siya ng pressure dahil sunod-sunod ang mga tanong. Ikinit po ng gobernador na walang direktang control ang provincial government sa 41 billion pesos na project dahil ang mga ito ay pinunduhan, pinlano at pinatupad ng national government agencies kabilang po ang DPWH. Sinabi rin niya mga katropa na dapat na ipag-ugnayan ang DPWH sa provincial government bago magsagawa ng mga proyekto, lalo na't matapos matuklasan ng mga ghost plant control projects dyan sa 1st District ng Bulacan. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na isinusulong na kasama ang Asian Development Bank ang feasibility study para naman sa Manila Bay Coastal Defense Dike Project na sasakop sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling pinagtibay ng mga miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang pangako na unahin ang kapakanan ng publiko, maging responsable sa paggamit ng pondo ng bayan at isulong ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Sa commitment ceremony, muling nangako ang mga alkalde na itataguyod ang rule of law, citizen participation at integridad sa pamahala. Ayon kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, hindi madali ang pagsusulong ng good governance, lalo na dahil tila mas malakas ang mga umaabuso sa kapangyarihan kaysa sa mga gumagawa ng tama. Kabilang sa mga programa ng grupo ang Report Infra, kung saan maaaring i-report ng publiko ang mga hinihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Matatanda na itinatag noong Agosto 2023, binubuo ang M4GG ng mahigit 100 local chief executives mula sa iba't ibang partido at rehiyon na nagsusulong ng transparent, accountable at people-centered governance.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na ilang empleyado pala ng Department of National Defense ang nire-recruit umano ng China para maging magbahagi ng sensitibong impormasyon at gawing mga spy. Ayon kay Chodoro, tatlong empleyado umano ng DND ang umamin na nagbahagi sila ng impormasyon sa China matapos ma-recruit para sa mga sideline. Kabilang po dyan ang paggawa ng dokumento para sa isa umano o para sa isa umanong think tank. Gayunman, sinabi ni Chodoro na napigilan naman ang operasyon at walang sensitibong impormasyon ang nakuha. Nagbabala rin siya sa patuloy na i-monitor nga ang mga kagamitan ng mga empleyado para may iwasan din ang mga katulad na insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakit na sa 31 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala dahil sa mga weather disturbance. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 15, kabilang ang 10 sa Baguio City dalawa sa La Trinidad at tatlo sa Atok na pawang dahil sa landslide. Apat naman ang nasawi sa Rizal at apat sa Batangas. May naitala rin mga nasawi sa Occidental Mindoro, La Union, Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Umabot naman sa 7.7 million na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon, habang nasa 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Samantala, nasa 104 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity, habang umabot na sa 1.42 billion pesos ang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng komunidad.
0: Nasa full capacity o 300% ang emergency room na ng Ospital ng Maynila Medical Center. Sa nakalipas po na dalawang araw dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng na kailangan na agarang atensyong medikal, kabilang po dyan yung mga suspected at confirmed cases ng leptospirosis. Pinalalahanan mga katropa ng ospital ang mga nailangan ng emergency care na humingi o magpasensya daw muna kayo, habang tinitiyak na mabibigyan naman ang nararapat na atensyong medikal ang mga pasyente. Samantala, umabot na rin sa 17. Ito yung malungkot ang namatay dahil po sa leptospirosis sa Maynila. Batay sa datos ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit, nasa 356 na ang kabuang kaso ng leptospirosis, matapos pong madagdagan ng 89 ang mga naitalang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Health inilatag ang bagong agenda para sa masabot kayang serbisyong pangkalusugan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Inilunsad ng Department of Health o DOH ang Unified National Agenda for Health para sa kalusugan upang higit pampalakasin ang pagpapatupad ng universal health care at patiyak ang mas mabilis at maasang serbisyo para sa mga Pilipino, sa pamumuno ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado, kasama ang mga regional directors ng Centers for Health Development. Tinalakay ang mga prioridad at estrahiya upang mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Nakatuon ang UNA para sa kalusugan sa pagbibigay ng mas madaling access sa healthcare, protection laban sa mataas na gastusin sa pagpapagamot, malinaw na proseso ng serbisyo at mas matibay na suporta para sa mga health worker. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita, dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapainggan, katropa, sa Solid FM 104.7 Jensan, Solid FM 90.3 Bacolod, at sa Wow FM 94.1 Canlaon.
1: Balitang balitang regional.
0: Diretso tayo dyan sa Bukidnon. May police captain at corporal ang nareklamo matapos po ba namang mulistyahin umano ang dalawang intern sa loob mismo ng police station sa CDO. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
7: Narelieve na sa pwesto at dinisarmahan ang isang police captain at isang police corporal matapos inireklamo sa aligasyong pangmomolestya sa dalawang babaeng criminology interns sa loob mismo ng Police Station 7 sa Bulwa, Cagayan de Oro City nitong Martes, Agosto 25, taong kasalukuyan.

0: Tampa ba sila ng criminal case laban sa dalawang pulis? Dahil sa naturang pangyayari at habang gumugulong ang investigasyon, nag-apil ang paralan ng full withdrawal sa kanilang mga student interns sa lahat ng police stations. Katropa upang maiwasan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon, uminom ng Zandon Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
1: Mga banta sa paaralan sumiklab sa Cebu. 14 anyos na dalagita na tukoy sa shooting threat. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Magkakahiwalay na insidente ng shooting threat at bomb joke ang hinarap ng mga otoridad sa Cebu nitong mga nakalipas na araw na nagresulta sa suspensyon ng klase at pinaigting na seguridad sa ilang paaralan na sa San Remedio. Isang 14-anyos na dalagita na tukoy na pulisya na umano'y nasa likod ng shooting threat laban sa San Miguel National High School sa Barangay San Miguel. Nag-post umano ito noong Agosto 21 sa isang poster Facebook account ng mga larawan ng baril at patalim. Kalakip ang pagbabanta laban sa mga individual sa paaralan. Isinailalim naman ang minor de edad sa pangangalaga ng MSWDO para sa counseling at iba pang intervention katuwang ang kanyang mga magulang. Samantala sa Cebu City, sinuspindi ng isang pribadong paaralan sa Barangay Kasambagan ang klase matapos makatanggap ng umano'y shooting threat alas 12:20 ng tanghali kahapon. Sinasabing ipinadala sa email ang pagbabanta sa isang pribadong university sa lungsod. Sa Argao naman, isang 20-anyos na estudyante ng CTU Argao Campus ang hinuli matapos umano'ng magbiro tungkol sa bomba habang ininspeksyon ang kanyang baga. Dinala ang estudyante sa Argao Police Station na para sa kaakulang disposisyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman katropa, higit 200,000 piso. Halaga po ito ng ilegal na droga na samsam. Dating barangay Tanod, arestado sa hot pursuit operation sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie De Kiwag, XFM, Tugigaraw.
4: Aabot sa 238,000 pesos ang tinatayang halaga ng 35 gramo ng hininalang shabu na nasamsam ng motoridad sa isang anti-illegal drug operation sa bayan ng Bugi, Cagayan. Naaresto sa isinagawang hot pursuit operation si alias George, 40 anyos, dating barangay Tanod at kasalukuyang walang trabaho matapos umunong tumakas sakay ng motorsiklo kasunod ng bypass operation sa barangay Pataw ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, pinangunahan ng PIU-PDEU sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yu Lakangan, katuwang Bugay Police Station, 203rd RMFB at Santa Teresita Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa operasyon, unang nakumpiska ang isang sachet ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nang makatakbo ang suspek sakay ng itim na motorsiklo, agad namang nagsagawa ng hot pursuit ang mga operatiba na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa Barangay Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nasamsam din ang 3 sachet ng hininalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang marked money at budal money, isang maliit na bag, identification card ng suspek, lighter at maging ang motorsiklo na ginamit sa illegal na transaksyon. Kaugnay nito, agad na minarkahan at sinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng pagkakaaresto sa presensya ng suspek at mga saksi mula sa barangay at media. Dinala naman ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bugay Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie De Kiwag, XFM News.
1: Banggaan ang motor at oil tanker sa Puerto Princesa, 3 ang nasawi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Report. Ang isang motor sa oil tanker truck na nagresulta ng pagkamatay ng lahat ng sakay ng motor. Nangyari ang banggaan kahapon

0: pasado alas dos ng madaling araw sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa City. Tatlo ang sakay ng scooter na kinilalang sina Princess Lara Padon, Carl Ace Abajo at Dominic Ladica, mga nag-iedad 19 hanggang 20 taong gulang na pawang mga estudyante. Lumabas sa investigasyon na nasa tamang linya ang tanker truck habang ang motor ay lumabas sa kanilang linya, dahilan para ito'y sumalpok sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang tatlo habang ang driver ng truck ay nasa PFP PS2 at nakatakdang kasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong Wednesday.
3: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, walang minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
2: Gayunman, mga katropa, inaasahan po na patitindihin ng bagyong Obet na nasa labas na ng bansa itong monitoring domain ng PAGASA, yung habagat pa rin.
3: Dahil dito, inaasahan ang pagbugso ng malalakas na ulan sa Zambales habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
2: Sumigat po araw this morning 5:44 ng umaga at inaasahan lulubog mamaya alas 6:12 ng gabi.
1: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng aktres na si Aramina na nalink lamang siya kay boxing legend Manny Pacquiao sa interview ni Linaw ni Ara na hindi nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang dalawa taliwas sa naging mga usap-usapan noon. Aniya umamin si Manny na nagkagusto siya sa aktres pero hindi naman daw ito umabot sa legal stage. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Ang Balita International, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold. Binigyan din ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi ang kalagaan po ng International Criminal Court o ICC sa mapayapang paglutas na mga alitan at pagpapanatili po ng World Legal Order. Sa kanyang video message, katropa, sa pulong ng Asian at African officials dyan sa Tokyo, sinabi po ni Motegi na aktibong nakikibahagi ang Japan sa pagpapalakas ng international judicial institutions. Hindi naman direktang binanggit ni Motegi ang sanctions na ipinataw po ng administrasyon ni US President Donald Trump laban kay ICC President Tomoko Akane ng Japan. Ayon sa ministro, mahalagang ipagtanggol ng international community ang isang malaya at bukas na international order na nakabatay sa rule of law.
1: Balitang Sports.
3: Mga katropa, sa ating Balitang Sports ay atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsulo, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Pangungunahan ni Ruben Gonzalez ang Philippine National Team sa Pickleball World Cup na gaganapin sa Danang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Ayon kay Gonzalez, malaking karangalan ang unang pagkakataon niyang katawanin ng Pilipinas sa Pickleball matapos maging bahagi ng National Tennis Team mula 2010. May kabuang 38 na Pilipinong atleta ang sasabak sa iba't ibang divisions ng torneo kabilang ang Open, Under 18, Under 14 Kids at Seniors. Umaasa ang Philippine Pickleball Federation na makakapagtala ang podium finish ang bansa sa kompetisyong lalahukan na mahigit 4,000 na atleta.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ang Yes 12 Incorporated at inyo pong XFM 99.5 Mega Manila ay makikisa sa Makati Job Fair. Katropa natin sa balita, Rica Drada na XFM Mega Manila.
5: Mga katropa, makikisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa Makati Peso Job Fair bukas, August 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Magbibigay din ng libreng kape ang Yes to Health Incorporated para sa mga job seekers na dadalo sa aktibidad. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa araw ng job fair, pinapayuhan ang mga job seekers na magdala ng kopya ng kanilang updated resume at itim na ballpen. Mag-register din online, mag-upload ng updated resume at magdala ng kopya nito. Kaysa ang aming himpilan at buong pamunuan ng Yes to Health sa panalangin mabigyan kayo ng bagong trabaho, mga katropa. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Rica Drada, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo po XFM News Nationwide ngayong Wednesday, August 26, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay,
3: exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
7: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
8: Nationwide.
7: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw mga katropa at mga ka-wellness sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras sa talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Ito po ang The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. At syempre, sa pangalan ng ating pong partner sa palatuntunan ito, Doc Misael Hines at ng ating CEO, Dr. Melito Uy. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. At kasama rin natin ang isa sa ating expert on air, walang iba kundi si Doc Ron Paler. Magandang araw, partner.
1: Isang magandang araw muli, mga ka-wellness at mga taga-subaybay po sa ating programang The Secrets of Health. Of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Miyerkules. At ito ay may connection sa ating pong brain health at kung paano maiwasan at ano itong pinanggagalingan at ano yung mga factor, health factors, bakit nagkakaroon ng cognitive decline at nauuwi sa dementia at Alzheimer's disease. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating program.
0: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, no? At ganun din na tayo napapanood sa ating Facebook live streaming sa Yes to Health Inc. Page. At kung kayo po'y nakatutok na sa ating live stream, nako, swerte ho natin dahil may handog na regalo ang Yes to Health sa pamamagitan po na ating Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at maging sa Facebook, tandaan po ninyo yung kailangan natin pong gawin, ano? Pakishare lang ho ng ating live streaming sa Facebook, lagyan ng hashtag The Secret of Health, at pagkatapos mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At ganoon din po sa mga nasa radyo nakikinig at hindi sa online, gawin nyo lang ho, mag-share ho kayo ng ating pong mga experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Mamaya po, i-announce natin ang pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan sa ating pong parigalo. Ito ho'y napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix gift packs. At welcome na welcome po syempre ang inyong mga tanong sa ating palatuntunan. Magpadala po ng mensahe sa ating pong official hotline number sa programang ito, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang inyong location kung saan po kayo ngayon nakikinig. At sa mga nais namang subukan ng ating mga produkto, pwede na ho itong mabili sa ating mga partner drugstores gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy. Ganon din sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. At ganon din sa mga local pharmacy, sa mga butika ho sa inyong mga lugar, ay ipagtanong ho ang produktong tatak Yes to Health. Mabibili rin po ang Yes to Health products sa lahat po ng ating pong Yes to Health clinic. And of course, yung pinaka-latest natin ngayon, meron tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix, at maging sa Mercury Drug Grocery Section. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, kapag sa Yes to Health po kayo, Yes to Health Clinics po kayo bibili ng ating produkto, meron po tayong special discounts and special prices, lalong-lalo na po sa atin pong mga ka-wellness, mga kababayan po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, pagka pupunta na po kayo sa Yes to Health Clinics, meron po tayong libreng konsultasyon. Sir, bisyo publiko po yan ng Yes to Health, Yes to Health Incorporated po sa inyo, at pwede po ninyong dalhin ang inyo pong mga ano, mga lab test, inyong mga CT scans, and also dalhin din po ninyo inyong mga ultrasounds kapag gusto po ninyong magpakonsulta sa atin pong mga naturopathic consultants sa ating mga clinic. And of course, kasama po dyan ang atin pong mga unique services na pwede pong nating i-modify para po specifically doon sa inyong mga karamdaman, para po kayo matulungan at mas mabilis na gumaling po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also ang hilugtok po ni Doc Wendell.
0: Ayan, so ibig sabihin, kompleto tayo.
1: Yes.
0: Sa Yes to Health ng iba't ibang mga modalities po na yan.
1: Uh-huh.
0: O kaya kung interested po kayo mga ka-wellness sa atin pong services and also sa discount, sa consultation sa ating mga naturopathic consultant, sadyain nyo na ho ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Ako nga po pala si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko sure eyes lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi mabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision X Plus, effective talaga.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At maganda yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito'y napapanahon na paksa mga ka-wellness, ano? Alam nyo ba yung Alzheimer's disease? Yan, ang Alzheimer's disease ay isang kondisyon na medyo dumarami ang bilang dito sa ating masa at sa buong mundo. Kapag may nakakalimot sa pangalan ng isang tao o nawawala ang isang gamit o paulit-ulit na nagtatanong, ano, normal lang ba ito dahil sa pagtanda o maaaring may mas malalim po ito na dahilan? Alam nyo ba na ang Alzheimer's disease ay hindi simpleng o ordinaryong pagkalimot lang? Isa itong progressive brain disorder na unti-unting nakaka-apekto po sa ating memory, thinking, kasama na rin po ang behavior at yung kakayahan po ng isang tao na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain na dati naman ay kaya niyang gawin ng maayos. At higit sa lahat, hindi lang ang taong may Alzheimer's ang naapektuhan. Kasama na rin po dito ang buong pamilya at mga taong nag-aalaga sa kanya. Siyempre, hindi naman nila iyon papabayaan. No? Uh-huh. Pero narito ang ilang mga mahalagang tanong. May magagawa ba tayo para mapangalagaan ang ating utak habang tayo ay tumatanda? Maaari bang makatulong ang tamang pagkain? Ganon din yung regular exercise, yung sapat na pagtulog, yung mental stimulation. Yan, daming gumagawa niya, no? Pati healthy lifestyle sa pagpapanatili po ng brain health, ano? At sa episode na ito ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang punto, ano? Ano nga ba ang Alzheimer's disease? Paano to magsisimula? At ano ang mga early warning sign na dapat po nating bantayan? At ano ang mga risk factor na maaaring makaapekto sa ating utak? Pag tayo po ay magkakaproblema dito. Yan, tatalakayin po natin ang mga kahalagahan ng nutritional and physical activity, quality sleep, stress management at iba pa. Kaya kung ikaw ay magulang, may lolo, may lola, uh-huh, o kapamilya o kahit sino man sa inyong pamilya ang nais nating maging healthy ang ating utak habang tumatanda, ang episode po na ito ay para sa iyo.
1: Mm-hmm. Mga ka-wellness, merong biro pa nga si ano no, si Dr. Daniel Amen. The only part of your body where size does matter is your brain. Kasi lalong-lalo na sa mga lalaki ano, kasi iniisip na lalaki yung kabilang ulo, ang size does matter, pero ang tanging ano, ang tanging parte daw. Yan ang palaging ano, palaging humor ni Dr. Amen sa kanyang ano, sa kanyang lecture na the only part of your body where size does matter is your brain. At ito ang kanyang nakita sa kanyang mga research na kapag ka ang ating body weight at saka ang ating waistline ay humahaba at lumalaki, especially kapag ka ang isang tao ay obese, this actually ang physical size ng ating brain at saka ang function nito ay lumiliit, which is nung makita niyan alarming para sa lahat ng mga tao kapag ka meron kasing mga sinasabi na ano eh, the new sexy is chubby. And meron kasing ganun. Well, may mga tao na ano, maganda tingnan sila kapag ka-chubby, pero health-wise and function sa ating brain, we need to consider na ang pagiging chubby at pagiging pagkakaroon ng obesity ay hindi po maganda sa ating overall health at sa ating pong brain health, mga ka-wellness.
0: Ayan. Sa Pilipinas, mga ka-wellness, statistics nakita na merong natala nung 2024 na 976 deaths due to Alzheimer's and complications. No? Ang demensya at Alzheimer's ay dumarami sa Pilipinas. Nasa around 1 million older Pilipinos ang nabubuhay na may demensya, at ang Alzheimer's disease ang bumubuo sa 85% ng total cases ng lahat ng demensya cases sa ating bansa. At yung kanilang future projection ay medyo alarming kasi sabi nila sa Pilipinas, yung nagkakaroon ng demensya at Alzheimer, expected na yan nalalaki sa 1.5 million by 2030. At nearly 2 million by 2040 and 2.5 million by 2050. Mm-hmm. Yun yung kanilang initial projection sa nakikita nilang population growth ng problemang ito. No?
1: Sobrang dami.
0: Oo. At ang cost and impact nito sa ating pong financial capacity, just imagine in every patient annually, nasa 196,000 pesos ang possible and average na ginagastos kapag meron kang inaalagang isang demensya patient or patient with Alzheimer. Dr. Ron, ano ba itong Alzheimer's disease para maintindihan natin mga ka-wellness? At bakit dapat aware tayo dito, lalo na may mga pamilyang nasa stage ng elderly?
1: Well, ang Alzheimer's disease, mga ka-wellness, it is a progressive brain disorder. Ito ay hindi biglaan, unti-unti ito, at slowly nag-sumisira sa memory. Kaya kalimitan kapag ka nag-uumpisa nang magiging makakalimutin tayo, kung minsan pabata ng babata, trentahin pa lang, makakalimutin na.
0: Yung ang bumabata, hindi yung biological age,
1: yes,
0: kundi yung brain.
1: Brain.
0: Parang bumabalik sa pagiging bata.
1: Pagiging bata. Oh. And also, naapektuhan dito yung thinking skills and also yung mga simpleng mga bagay. Yung iba, makikita mo kahit ultimo na magtali ng kanilang sapatos ay hindi na nila kayang gawin. Yes, hindi na kayang gawin. And most common cause ng dementia is ang most common cause nitong Alzheimer's disease ay ang dementia, up to 60 to 80% of cases. Mm-hmm. Ang nangyayari is, ang causes nito is abnormal proteins katulad ng amyloid at saka tau build up sa ating brain. Amyloid plaques at tangles sa ating brain, also cell damage at nag-accumulate yung mga tau and amyloid sa ating brain, and also makikita doon kapag ganun na nangyari, nagkakaroon ng pagliit or shrinkage ng ating mga utak, especially doon nagsisimula sa hippocampus part ng ating utak.
0: Oh, yan, yeah, medyo ano yun, kasi literal na lumiliit yung ating brain. Mga ka-wellness, ano? Ano ba mga signs and symptoms na posibleng makita kung meron ng early development ng Alzheimer? Kasi mahalagang alam nila yung mga palatandaan, para minsan kasi hanggat hindi mo nakikita talaga, hindi mo ipapa-check up yung pasyente mo.
1: Yes. Mm-hmm. Ito yung mga makikita natin na obvious na makikita. Number one, memory loss. Yung mahirapan ka nang makarecall ng pangalan ng tao, yung mga event na nangyayari, yung mga bagong information, ang bilis lang, kakabasa mo pa lang, hindi na agad ma-recall. Also, cognitive issues katulad ng nahihirapang mag-concentrate sa isang bagay. Also, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa yung pera, sa paggasta ng pera, solving basic problems. Yung iba is nadidepress kasi maliit na bagay, maliit na problema.
0: Parang hindi nila maisip ang solusyon.
1: Hindi nila mahanapan ng solusyon. And also, ito ang pinaka-worst, kapag kayong mga simpleng mga bagay na araw-araw naman ginagawa, is nahihirapan ka nang gawin ng tama. Kaya merong si Dr. Daniel Amin, isa sa sikat na bestseller ng with regards sa cognitive function and brain function. Actually, tatlong beses siya nanalo sa New York Times until 2003 na best-selling books niya about cognitive. Meron siya tinatawag na Bright Minds Approach. Itong 11 ito na specific. Ang kasi Bright Minds, these are yung tinatawag
0: abbreviation.
1: At pag ito ang makikita ninyo sa isang tao, is kailangan itong mga bagay na ito is ma-address as soon as possible. May mga bagay na hindi mo ma-address. Say for example, doon sa genetics, hindi mo yun maano. Pero mostly dito sa approach ni Dr. Amin, is pwede po nating ma-prevent as soon as possible. At pwede nating gawin ngayon mismo.
0: Pero bago men banggitin, paalala lang, ang Alzheimer, hindi ito sakit ng matatanda lang. So, may mga cases na kahit bata pa, nagkakaroon na ng Alzheimer's. Kasi nga, especially dun sa mga tao na may mga special cases, na may nakita nga ako na mga kwento na bata pa, nasa 30s pa lang, nagkaroon na ng Alzheimer's
1: disease.
0: So, naiisip natin na sa matatanda lang tumatama.
1: Well, actually, hindi ito doon sa as you mentioned, hindi lang sa mga nasa mga matatanda. Ito talaga yung nagsisimula doon sa kabataan pa natin, kung paano natin inaalagaan yung ating brain health. So, dito tayo sa Bright Minds Approach. Number one is blood flow. So, ibig sabihin, kapag ang blood flow is naapektuhan, anong bang nakakaapekto sa blood flow sa ating brain? Kapag ang isang tao is hypertensive.
0: Yeah, yung number one.
1: Kapag hypertensive kayo, it affects your brain, it affects unti-unti kapag hindi maganda yung blood flow and oxygen. Of course, namamatay yung mga
0: brain cells
1: ng ating brain. Also, itong retirement and aging, iniisip ng iba na kapag tumatanda, kailangan mo nang magpahinga.
0: Ganun yun sa Pilipinas, ganun.
1: Yes.
0: Na pag retired ka na, ang gagawin mo, relax-relax na lang.
1: Hayahay na lang. Actually, kapag ganun po ang iniisip natin, and also, especially when you put yourself at ease and the brain is not doing yung tinatawag natin na hindi naman yung stress, ibig sabihin yung problem solving,
0: so
1: mas lalong tumatanda ang ating utak.
0: Kaya nga marami nagsasabi daw after retirement naglabasan yung mga sakit nila. Maraming ganun na dati kasi pumapasok sila in any means of transportation, syempre gagalaw ka, tapos yung brain mo talagang lagi mo nagagamit, pero nung magretiro na, wala nang mga ganong rutino.
1: Ganon kasi parang muscle din kasi yung utak natin. Kapag hindi nagagamit, is nawawala siya ng lakas.
0: Yeah.
1: Also, inflammation, including oral health and gum disease. Kaya kapag may mga sira sa ngipin, let's say may pyorrhea kayo, may mga bulok ng ngipin, kailangan ninyong ipa-address
0: talaga.
1: Kailangan malinis. Kaya dental cleaning and also pag ano, pagsisipilyo araw-araw kasi mm-hmm. yung mga infection especially pag nagkakaroon ng nana doon sa ano, sa ating mga gum, sa ating mga ngipin, kapag ka may bulok ng ngipin, ang nana kapag ka nalunok natin yun, that is inflammatory sa ating bloodstream, naaapektuhan yung ating brain. Yung genetics, itong genetics ito medyo mahirap i-address kapag ka merong genetic problem, which is very rare naman ang nagkakaroon ng genetic problem. Head trauma, ito kalimitan sa mga contact sports, lalong-lalo na yung football dito sa atin sa Pilipinas,
0: boxing.
1: Yung boxing, takraw, also basketball, anything that could injure, soccer could injure our brain, and that is why may libro na inilabas si Dr. Amen with regards doon sa mga football player na marami sa kanila nagkakaroon ng ganitong problema, is either Alzheimer's, dementia, o di kaya Parkinson's disease.
0: Parang naging problema ni na Barete yan, Muhammad Ali.
1: Kaya mapapansin mo si Manny din ngayon nagiging cross-eyed na si Manny.
0: Sana nga hindi magkaroon ng ganun,
1: and kalimitan ang nangyari doon, yung kay Ricky Hatton, yung pagkakaroon niya ng depression.
0: Isa pa rin yun.
1: So, isa yun na mga factor. Toxins. Ano yung mga toxins na yun? Itong alcohol, drugs, environmental pollutants. Nakalimutan ko ilagay dito. Isa din yung caffeine. Sabi ni Dr. Amin, kasi pag nag-iinom tayo ng caffeine, nagkakaroon ng constriction ng blood, ng ating blood vessels, at humihina yung blood flow sa ating brain.
0: Siguro, hindi lang caffeine. Lahat siguro ng mga stimulant.
1: Yes, isa dyan din yung asukal. Mental health, yung mga kailangan, yung kapag ang isang tao is you experience anxiety and depression, kailangan mong mag-undergo ng CBT, yung tinatawag na cognitive behavioral therapy. Pwede po ninyo magawa yun. Alam niyo ang pinakamagandang CBT na nakita nila is to study and read the Bible. So isa yan na
0: kaya nga daw kaya daw yung mga Christian who believes yung may faith.
1: Yes, merong pananampalataya.
0: Kasi yung faith dun sa higher power, sinasabi, pag namatayan sila, iyak sila, pero hindi yun yung
1: tipong... Hindi ganun yung pressure, yung stress.
0: Halos gusto mo lang sumama.
1: Yes.
0: Tapos yung impact nun sa'yo. Kasi nga, meron kang hope. Belief and hope and faith. Tama yung ganyang research. Kasi yung mga walang hope, talagang wala na. Kinakain na sila ng anxiety and depression.
1: So, and that is why cognitive behavioral therapy, reading your Bible does really help with regards your cognitive function. Immune system, kapag meron tayong problems, especially yung infections, and we have discussed yung tinatawag natin na antibiotic resistance. So, yan din ang naging contributing factor. Neurohormones, of course, yung ating thyroid function, kapag meron kang thyroid problem, and this is doon na papasok yung mineral, yung mga trace minerals na kung saan para mag-function yung ating thyroid. Also, estrogen and testosterone balance sa ating katawan. At ito sa number 10, isa sa pinaka-obvious is diabetes and obesity.
0: Pinagsama na nila yung diabetes and obesity. Mm-hmm. Kasi most commonly, pag obese ang tao, ang laki ng chance to develop diabetes. Kasi nga yung obesity is one of the primary factors sa development ng metabolic disorder.
1: Yes, metabolic disorder. And yung kaya merong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline.
0: Hindi ko makalimutan yun.
1: At nakaganon din yan sa ating brain. Kaya sinasabi kanina na kapag lumalaki yung bewang natin, lumalaki yung katawan natin, ganon din ang impact ng pagliit doon sa ating brain. And isa din ito, itong tinatawag natin na sleep. Kalamitan parang nawawalang halaga sa marami, especially sa mga younger generations, yung tamang pagtulog. And this affects your mental functions. At huwag po nating hayaan yan habang bata pa tayo, kasi sa kanya yan lalabas kapag kapatanda ka na, kapag ka hindi mo naalagaan ngayong bata.
0: Kaya mapansin mo ngayon, yung mga bata, iba yung behavior nila.
1: Yes.
0: Kaya nga, masakit mang sabihin, ang sabi ng napakarami eksperto, yung tinatawag na brain rot.
1: Yes.
0: Sa this generation, kasi nga, una, bukod sa social media, ang pinaka number one kulang, rest and sleep.
1: Rest and sleep. Nagiging brain rot, nagkakaroon pa at yung tawag nila sa ano, yung slang sa ano, sa mga English is couch potato.
0: Oo. Kasi nga ano, parang
1: di na maalis.
0: Iba na yung thinking nila eh. Oo, napaka-emotional. Meron talagang malaking epekto ito no, sa kanila. So yun yung mga ano, tinatawag nating bright mind approach ni Dr. Sino nga itong doktor na ito?
1: Daniel Amen.
0: Yeah, Dr. Amen. Anyway, pagpapatuloy po natin ito mga ka-wellness sa ating talakayan. At pero bago tayo mag-break, ano? Eh, narito muli ang mechanics ng ating healthy kapamilya o healthy katropa giveaway. Yan. Okay din yun. Oh, kapamilya din. I-share lang po sa ating Facebook live stream ang The Secret of Health at i-comment po ang magagandang karanasan ho sa ating paggamit ng produkto ng Yes to Health. Huwag din kalimutang gamitin ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ay i-announce natin ang best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
5: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatabla at putiga sa inyong lugar.
7: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa Alzheimer's disease. Ano bang mga latest studies na magbibigay ng pag-asa, Dr. Ron, para mapigilan itong dumaraming cases ng Alzheimer's?
1: Ito yung mga key factors na tinuro ni, ano, ni Dr. Daniel Amen with regards sa brain health strategies. Mm-hmm. Number one na kanyang ibinibigay is yung mga pagkain para sa brain. Mm-hmm. Especially yung mga dark color na mga pagkain. Isa sa pinakamataas na ano, ng tinatawag natin antioxidant. Mm-hmm. Yung mga nire-recommend at isa dyan yung blueberry. Mm-hmm. Kasi merong studies na yung ano, yung pagkain ng blueberry is tumatagos doon sa blood-brain barrier. Oh. At dito sa atin, pwede naman makabili ng blueberry kung doon kayo sa local.
0: Yung prosen, ano?
1: Yes.
0: Yung duhat ba? Ano yan?
1: Kung ang sinasabi, ang principle kasi, the darker the color better of the food, yan ay tumatagos talaga sa blood-brain barrier.
0: Kung bagay yung pinakamataas yung
1: antioxidant level.
0: Kaya kung wala tayong blueberry sa Pilipinas, uh-huh, marami din tayong mga ano dito.
1: Meron tayong blackberries, meron tayong duhat. May nakita ako minsan yung bunga ng ano, alugbati.
0: Ayun, pwede yun. Isang bundok naman, ang kinakain namin noon na wild, yung tungaw-tungaw na tinatawag.
1: Oo, masarap din yung
0: pag
1: tungaw.
0: Pag kinain mo, yung dila mo.
1: Ay, talagang itim na itim yung tungaw. sa tungaw. And also yung ano, sa herbs naman, yung curcumin. Curcumin. So, makukuha po niyan ninyo sa ano, sa turmeric.
0: Kaya doon sa Santon Plus Gold, meron tayong nakalagay doon na mangustin,
1: mm-hmm,
0: which is very high ang kanyang concentrated phytochemical. Mm-hmm. So,
1: kaya pagka with regards doon sa mga pagkain, hanapin nyo yung pinaka mas dark yung ano, dark yung kulay.
0: Huwag lang food color, ha?
1: Iba yung food color. Iba yung
0: natural food color. Pigment ang
1: natural pinag-uusapan. Exercise regularly o as much as possible. Kaya nga merong paborito akong motivational speaker. Sabi ni Jim Rohn, bakit hindi mo gawin ng 10 push-up kada araw? Kada araw 10 push-up, hindi naman mabigat yun. So walking yung ano, ginagawa ni Doc Algie palagi. Ako hindi na nakaka-walking, doon na lang sa bahay, hit exercise na lang ako. 30 minutes indoor. So exercise regularly, 15 to 30 minutes every day. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabigat. Hindi mo kailangan na magtakbo. Kailangan mo lang maglakad. Walking just 30 minutes every day would be a very great help to ano, to increase blood flow sa ating katawan.
0: At alam mo ba, Doc Ron, yung exercise, may clinical studies yan. Mm-hmm. May study yan. Kapag nag-exercise tayo, ang ating muscle ay naglalabas ng isang hormone like ito ay protein ano, na tinatawag ng myokine. Mm-hmm. Kaya nga may tinatawag na exercise myokine revolution. Na, nakita ng mga scientists, pag nilalabas yung myokines, ito yung ginagamit, especially yung irisin. Okay? nagko-cross yun sa blood-brain barrier, then pina-flush out nun yung mga toxins.
1: Mm-hmm. That amyloid causes, plaques.
0: Yeah, yung mga amyloid plaque na binabanggit mm-hmm. mo kanina. That causes the development of Alzheimer's disease. So, kaya exercise is very good for senior citizens.
1: So, mm-hmm. Hindi lang senior citizens. Huwag na kayong mag-antay na mag-senior citizen.
0: Sabagay, tama yung sinabi mo kanina na ang Alzheimer hindi yan nagde-develop instantly.
1: Yes.
0: It develops gradually from early age.
1: Mm-hmm. Early age. Kaya dun sa mga symptoms na nabanggit natin, i-trace ninyo yon. Kapag ganun, may problema na, kailangan na ano i-address as soon as possible. Of course, yung sleep. Mm-hmm. Kasi yung pagtulog natin, 7 to 8 hours sleep does drain amyloid plaques sa ating sa ating brain, amyloid waste. Kaya kasi by the time we do the thinking, we do problem solving, nakakaroon ng waste, yun yung amyloid plaque. Kapag hindi ka nakatulog from alas 9 hanggang alas 4, alas 5 ng umaga, hindi na-drain yun. Kaya mapapansin mo, pagkagising sa umaga, irritable.
0: Parang ano ka, parang hindi maganda rin ang pakiramdam.
1: Hindi maganda ang mood. So, prioritize sleep, also manage stress, and of course, ito huwag kalimutan, engage in new learning. Put your hands always to learn something new. Mm. Huwag kayong manatili doon sa isang bagay na yun lang ang alam nyo. Yun, learning nyo. Kaya kung gusto na natin maging bata yung utak natin, is kailangan matuto tayo ng bago araw-araw, matuto ng bagong ano.
0: Sabi ng isang skills. Sabi ng isang kaibigan ko na isa ring doctor, specialist sa brain health.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, ang the best daw ng mga ano gawin, especially mga senior citizen, maging challenging yung kanilang pastime.
1: For
0: example, naglalaro sila ng Sudoku.
1: Sudoku.
0: Sudoku ba yun?
1: Sudoku, yes.
0: Hindi Sudoku. Kasi Sudoku.
1: Sudoku. Sa ano yata yun? Sa anime. Yung
0: multo. Yung multo yun, no? Sudoku. Yung mga matcha-challenge yung brain nila.
1: Brain.
0: Mga board games or anything.
1: Puzzles.
0: Puzzles, yan. Yun daw kasi ay pag ginagamit yung brain sa mga challenging task, ay hindi daw yun na nagdi-deteriorate ng tuloy-tuloy.
1: Kaya wag yung hayaan na palagi lang kayong nakaupo and at the same time parehong bagay lang ginagawa ninyo. Explore more and learn more.
0: Yeah.
1: At isa din dyan yung pagbabasa ng libro. At isa sa pinakamaganda na problem solving, basa kayo ng Biblia. Yan. Aprobado ko yan. Araw-araw basa ka ng Biblia. Kasi doon
0: saka mo, mag-memory verse kayo. Kabisahin mo.
1: Kabisahin. Okay. Yeah. And also take targeted supplements at pinakaano dyan is yung supplement ng omega-3 fatty acids and vitamin D3. With regards sa omega-3 fatty acids, makukuha ninyo yan sa kung sa fish, doon sa salmon, wild-caught salmon, at doon sa isa sa pinakamagandang source is yung ano, yung flaxseed oil or flax seeds. At saka also yung ano yung chia seeds.
0: Lagi nilang sinasabi sardines. Pero sabi naman ng mga taga-Taal, kamag-anak din ang sardines yung tawilis. Totoo naman yun. Kamag-anak talaga ng sardines yung ano,
1: tawilis.
0: Ayan. Okay, so marami pa sana tayong dagdag, pero itutuloy natin mamaya yan sa ating pong palatuntunan ito. Maraming salamat po sa napaka-informative na paksa. At sana ay nakapag-inspire tayo sa ating mga ka-wellness para naman ma-prevent yung pag-deteriorate ng mental health ng ating pong mga elderly. At hindi lang elderly, sabi nga natin kanina, kahit na medyo bata-bata pa.
1: Nagsisimula sa kabataan talaga.
0: Yan. Sa ating pong pagbabalik, mamaya sasagutin natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating hotline. At pag-usapan po natin ang ilang mga benepisyo rin ng Santon Plus Gold at ibang product ng Yes to Health pagdating sa kalusugan ng ating brain. Text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kaya tutok lang, nagbabalik pa po o magbabalik pa ang programang
1: The Secret of Health.
8: Premium D3, ang bago.
9: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take
10: Premium D3.
9: Araw-araw.
10: Effective talaga. Subukan nyo.
11: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
14: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kabilis ang nabitika. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
17: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
18: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
17: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
19: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
21: So, sir, matagal na rin po ba kayong user ito, sir, itong Santon Herbal Oil?
20: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
21: Anong masasabi niyo sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
20: Sa mga katrupa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil at napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Clear Skin Beauty Soap.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa. Ang programang The Secret of Health. At sa mga nais pong magtanong sa ating palatuntunan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan pong lugar kayo located o nakikinig sa mga oras pong ito.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ang Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: At syempre, ang Santone Plus Gold na paboritong paborito natin yan, Doc Ron, ay isang herbal supplement na may pinagsama-sama hong extract ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang harmful side effects sa ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi pa nakatry ng Santone Plus Gold, pwede ho kayong magsadya sa pinakamalapit na butika o drugstores na malapit ho sa inyo. At available po yan sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy or TGP, Southside Drug, maging sa Yes to Health Wellness Clinic, sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At kung may online shopping application na Shopee, hanapin lang po ang ating Yes to Health 2011. Ayan, para maka-order po kayo sa ating online shop. Kompleto ho doon, ha? Para hindi ho kayo magkulang sa supply. Ayan. Doc Ron, batiin natin yung ating mga online viewer sa oras hong ito. Ayan, shoutout po kay Emerson Labrilaso at ganun din kay Sir Rico Bagisi. Ayan, at sabi ni Sir Rico Bagisi, nagpaalala siya na ano daw, i-share ang ating Facebook Live at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Ayan, okay. Si Ma'am Ayane Tolentino, shoutout po. Si Tita Kalimag, also shoutout po sa inyo. Kay Sir Solomon Orbon, ayan, nakikinig daw siya together with BJ Pastor Haya Orbon. Ayan, at syempre kay partner, Miss Elhines, nanonood sa atin ngayon din. Roberto Salvador, shoutout po sa inyo. Ganon din kay Cameron Esmino, shoutout po. Oy, si Elivol Ayaf, Jamaica Jean Mara.
1: Elivol.
0: Kilala mo ba ito si...
1: napakarami talagang gustong baliktarin ng pangalan
0: nila. Oo, ganun kasi. Lalo sa mga young
1: parang
0: people.
1: Lovely Faye yata yun.
0: Oo.
1: Lovely Faye.
0: Ayan, sabi po dito ni Sir Old Solomon Orbon, live ako 2 weeks now, kaya nakapanood ako ng FB live stream. Pero before, nagkukumahog ako umuwi para makapakinig ayan, sa DZXL, 9 p.m. Ayan, ano rin pala natin to sa DZXL? Ayan, okay. Ang The Secret of Health po kasi ay maririnig sa buong Pilipinas, sa iba't ibang himpilan sa ating bansa. Ayan. Okay. Ano sa mga nagtatanong sa ating mga produkto? Ano daw ang produkto, Doc Ron, na makatutulong para maging malinaw ang ating mga mata? Isa rin kasi yan sa apektado ng pagtanda.
1: Yes. Of course, pagka sinasabing mata, Vision X Plus.
0: Ayan.
1: Ay punong-puno po yan ng zeaxanthin, lutein, beta-carotene, vitamin E at vitamin A. Mga essential vitamins and antioxidants para mapanatili ang integrity ng ating mga mata. Kaya doon sa mga matanda and also doon sa mga bata kasi exposed tayo. Exposed na kasi hindi na natin maiwasan yung exposure sa blue lights. Kaya kasi guminsan baby pa exposed na sa blue lights.
0: Totoo yan.
1: Nakapanood na doon sa tablet ng kokong.
0: Panglibang nila yung ano, yung tablet.
1: Yung tablet ginawang yaya.
0: sa mga pag-aaral ano daw yon, matinding impact noon sa brain development.
1: Brain development ng bata.
0: Ng isang bata. Kaya nga ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga ano daw ngayon, very fast-paced yung brain kasi nga pag nanood sila mga 10 seconds, 15 seconds lang. Tapos, lipat na naman.
1: Switch.
0: Kaya minsan, yung attention.
1: Yes.
0: Mahirap kunin yung attention nila.
1: Kasi, namimik kasi doon sa, merong study about sa pacing at saka switching ng picture sa, is meron yung tinatawag na minimimic nun yung tinatawag natin na kapag hinihypnotize, hypnotism. At kapag ang isang tao ay na-hypnotize, ang attention niya ay hindi mo na maibaling. Parang nanonood ka ng, parang kapag ka nanonood kayo ng TV at naka ng sine, kahit ano, gaanong, kaya maalala ko dati pag nanonood na kami ng TV, kahit anong utos, yung baka, ilipat na yung baka, ilipat na yung baka.
0: Katagala. Baka yung baka, dala-dala mo pa sa loob ng...
1: Kasi yung baka na, nasa initan na eh. Oo. Kailangan nang ililipat kasi pagkatanghali, ang baka kailangan mo ilipat kasi mainitan, lalong-lalo na pagkalabaw. Eh, tawag na ng tawag yung tatay at saka nanay, hindi mo talaga makuha kasi nandun na eh. Nakafocus na dun kasi doon sa ano, hypnotics na meron sa ano.
0: Kasi lahat naman ng mga, ano, mala, mga ginagawang mga social media content ngayon, ang purpose talaga nun, makapukaw atensyon.
1: Yes.
0: Kaya nga, iwasan, kaya mahirap sila pag papanoorin mo ng ano. Ngayon, yung manood ka ng isang pelikula, yung iba nakakatulog na eh.
1: Nakatulog na.
0: Hindi mo na alam anong nangyari eh. Pagkatapos na pagising mo, tapos na yung palabas. Kasi nga, ano na tayo, iba na yung, iba na talaga ngayon ang trend sa hilig natin. Even nga yung television, wala na yata nanonood eh.
1: Wala na, nandun na sa cellphone
0: pa. Nandun sa reels. Sa reels na, reels. Nakapokus.
1: Tapos, liban dun sa reels, meron na ngayong shorts. Yung tapos, mga, meron pang TikTok.
0: Yung mga ganon. So, lahat ng yan, nagbabago ng landscape ng ating attention. Kaya nga, ang problema, dahil matagal tayong nakababad, yung exposure natin sa blue lights. Ang kagandahan na Doc Ron, mga ka-wellness, ang Vision X Plus Soft-Gel Capsule ay equipped with nutrients. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat yan.
1: Apat, yes.
0: Just imagine yung zeaxanthin, ito daw yung isa sa pinakang mas mahalaga doon sa arc shield ng mata natin na against blue light. Kasi doon talaga siya nagdi-deposit. Para siyang ano eh, para siyang shield na habang tinatamaan siya ng blue light, siya ay nakaproteksyon, pero pag matindi yung tama ng exposure natin sa mata natin, nagiging manipis siya.
1: Yes.
0: So, kaya every day we need to fund, kumbaga sa bank account, pondohan natin yung ating mata ng zeaxanthin. And also, lutein is also nag-stabilize ng vision natin. Samahan mo pa ng vitamin E as antioxidant, no? And beta-carotene.
1: Beta-carotene.
0: O kaya hindi ka lugi pag nag-Vision X Plus ka every day, at least 1 or 2 capsules a day. Pag meron na kayong damage sa mata, make it 3 times a day. 1 capsule 3 times a day.
1: Tapos kapag ka ganun, sabayan nyo na ng ano. Para mas mabilis. Talagang mas mabilis kapag ka may, ano, may kasamang premium D3. Lalo-lalo na pag na-diagnose may katarata, glaucoma, astigmatism. Yun.
0: Ayan. Shout out kay Ma'am Luz Daco de Vera at kay Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi dito ni Ma'am Luz, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Good, ito.

0: natin.
1: Sabi ni Ma'am Ophelia, eager to watch Doc in Effie Live. Doc Aldi yung voice looking gently matured. Doc from the older voice with a younger look.
0: Aha.
1: Palitan tayo
0: older, ng boses. Older voice. Pagka sinasabing boses, wala po. Ay, tiklop po kami kay Doc Aldi.
1: Ay, yeah. Salamat, salamat. Ma'am Ophelia sa compliment. Ano?
0: Yeah.
1: Noted po. Ayan. So, yan ho ha. At basa tayo ng ating mga text messages at pwede ho kayo mag-text pa, no? Kung kayo po ay nais magtanong sa ating palatuntunan, ito po yung contact number natin, 0969, nandiyan din sa screen, makikita nyo.
0: Uh-huh.
1: 609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Okay, live advice tayo, Doc Ron.
0: Mm-hmm.
1: Dito, basahin natin yung ating mga natanggap na text messages. Sabi dito, anong time iinumin ang Santon capsule? Sabi ni Doc Ron, 30 minutes after meal. Sabi ni Doc Algy, 10 to 20 minutes before meals. Ano ba talaga? Ganito po yan, para hindi kayo malito. Ano? Commonly kasi, may mga tao na nagtitake na kanilang maintenance after meal.
0: Mm-hmm.
1: So, nililinaw natin yan. If you have maintenance after meal at bawal sabayan, mm-hmm, immediately,
0: mm-hmm,
1: ng any kind of maintenance or any kind of supplement, make it before meal.
0: Mm-hmm.
1: Kasi makikita natin na yung Santol Plus Gold, hindi siya nakakasira ng tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Minsan naman, may mga taong kailangan nila itong isama sa kanilang diet.
0: Yes.
1: Mm-hmm. May mga ganun kasi iba-iba rin yun. Kaya sa supplement, wala kaming masyadong single standard pagdating, mm-hmm, sa ano. Ako lang talaga, always recommending it before meal.
0: Before meal, yeah.
1: Oo, kasi yun yung ating regular advice sa ating, mm-hmm, mga ano. Pero kung kayo ay alanganin doon sa before meal, if you have, mm-hmm, other medication, may other medication before meal, mm-hmm, kayo. So, after meal, if there's something wrong sa inyong digestion.
0: Digestion, yeah.
1: Isa kasi may mga taong ang hirap nilang ma-absorb,
0: mm-hmm,
1: tapos yung mga acidic pa.
0: Mm-hmm.
1: Anything you take before meal,
0: nagre-react yung
1: tiyan. Oo. Mm-hmm. So, kaya po may dalawang option sa pag-take ng supplement and herbal, mm-hmm, medicine. Depende rin naman yun sa content.
0: Yes.
1: May mga herb, for example, yung kayin,
0: mm-hmm,
1: hindi po talaga pwedeng i-take yun ng before.
0: Before
1: yung, tawag dito, yung garlic,
0: mm-hmm,
1: meron siyang konting tapang.
0: Mm-hmm.
1: So, you need to take it with meal.
0: Mm-hmm.
1: Vitamin C usually din, with meal. Ano. So, alin man doon, kaya lagi ko sinasabi, if nakalimutan ninyong inumin before meal, eh wala namang problema
0: mas
1: to take it.
0: Mas madali kasing tandaan pagka after meal.
1: Yan,
0: mas madaling tandaan. At saka, mm-hmm, ano, kalimitan kasi mas maganda mauna din yung ano, or, mm-hmm, merong pagitan doon sa ano, sa mga maintenance medicine.
1: Mm-hmm.
0: May maintenance medicine. So anytime pwede po ninyong inumin yun. Depende po sa ano, depende. Yun ay ina-advise po namin kapag mas convenience and at the same time para hindi ninyo makalimutan.
1: Eh ako nga, pag-gising ko sa umaga, iniinom ko na kagad eh.
0: Oo, ako
1: kasi nagmamadali ako eh.
0: Premium D3 at saka ano, Santon Plus Gold. Early in the morning, pag-gising sa umaga. Pwera doon sa ano, sa mga may upset stomach, kailangan nyo talaga during meals ninyo inumin.
1: Oh, sana naintindihan po natin that supplement is not actually complicated pagdating, mm-hmm, sa timing.
0: Timing na pag-inom.
1: Mm-hmm.
0: Ang
1: mahalaga, pumasok sa tiyan, mm-hmm, at ito'y mapakinabangan ng
0: katawan. Absorb. Mm-hmm.
1: Kaya nga pinapa-observe natin kung ano yung reaction kapag, mm-hmm, umiinom, then ina-adjust natin kung sakasakali. Sabi dito, hirap po makatulog. Mr. ko, senior na kami, ok lang ba uminom ng Santon Gold Coffee Mix? Sa umaga, hapon, at before matulog, di po ba masama? Thanks, Louie ng Cavite. Sagutin mo ito, Doc Ron.
0: With regards na tatlong beses sa isang araw, napakaganda po yan kasi serves as supplementation po yan.
1: Hindi daw kasi problema niya pagtulog eh.
0: Mas lalo pag with regards sa pagtulog, ay mas lalo hindi. Maalala ko uli yung palagi ninyong sinishare na tumunta sa lamay kasi gustong ibida yung Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix natin kasi gustong-gusto niya. Tapos, akala niya wakers yung ano, hindi po wakers yung ano.
1: Lalo siya nakatulog.
0: Oo, lalo ka makatulog. Especially 1 hour before your sleep. Pwede po ninyong inumin ang ating Santon Gold Coffee Mix.
1: Meron akong ano, doon sa may mga insomnia, yung alam mo yung cloves.
0: Mm-hmm.
1: Yung cloves water, pwede mo siyang isama sa Santon Gold, mm-hmm, Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Ang cloves naman, kahit saan, pwede ka makabili sa grocery, sa online.
0: Mm-hmm.
1: So yung cloves,

0: cloves, maliliit lang yan eh. Usually sa Middle East, mm-hmm. saka ano, sikat.
1: Lagay yan sa mga ano, sa mga primary spices yan nila sa pagkain.
0: Ilagay mo sa warm water, mm-hmm. yung kumulong tubig, pero hindi mo papakuloan yung cloves. Ilagay mm-hmm. mo doon, tapos mga 10 minutes, pag na-extract na, mm-hmm. yun ang panglagay mo doon sa Santo Gold Coffee, mix mo. Kasi ang cloves, ay merong sedative effect.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Parang kung wala kayong chamomile, mm-hmm. pwede na yung cloves. Mm-hmm. Di ba? Yan, nakakadagdag po yan sa inyong pagpapasarap ng inyong tulog. At hindi rin po ito nakakasama sa pagtulog. Mm-hmm. Yung kasi ang common concept kasi pag coffee ay lalo kang ano,
1: lalong dinilat ang mata.
0: Depende po yan kasi yung mga typical traditional coffee, mm-hmm. ang purpose talaga is stimulant.
1: Stimulant, yes.
0: Yung hindi ka
1: make you alert. Mm-hmm.
0: Kasi yung caffeine, mm-hmm. ine-extend niya yung ating wakefulness. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi nga meron tayo sa katawan natin na adrenaline. Mm-hmm. Na ang purpose ng adrenaline, it's a hormone na kapag yun ay ni-release ang katawan, talagang ano ka, gising ka. Because that was created for emergency. Mm-hmm. 'Di ba? Ang nangyari pag nag-stimulant kayo, magwi-withdraw ang katawan.
1: Palagi.
0: Ng adrenaline.
1: Nauubos 'yun.
0: Pag kailangan mo na kasi meron kang condition emergency. Mm-hmm. Medyo ano.
1: Wala na. Imbis na lalakas, mas lalong naging lanta yung katawan.
0: Ang adrenaline natin pag pala may mga condition like ina-heart attack tayo, mm-hmm. hindi natin alam minsan. O puputok yung isang parte ng ano natin, if we have enough adrenaline, the body will release it for emergency purposes.
1: Emergency purposes.
0: Para patibayin yung ano, yung mm-hmm. isang bahagi ng katawan na nasesense ng brain mo, nabibigay. Mm-hmm. Yun. Kung laging nadidrain.
1: Wala, ubos.
0: Wala na, wala ka ng ano.
1: Gusto ko lang i-recognize yung ano, yung texter natin na about sa oras, talagang listener natin kasi nakuha niya pa yung oras. At salamat po, sir o kung ma'am, na sa pakikinig po ninyo sa ating programa araw-araw.
0: Sabi dito, tanong ko lang po, hindi ko po makuha ang 8 oras na tulog hanggang 6 na oras lang po tulog ko. Okay lang po ba yun? Salamat po, Jerry ng Calibo, Aklan. Sa adult, basta ang standard is 7 to 8 or 9 hours, depende. Hindi siya compromising na sabihin habang tumatanda, dapat umiikli din yung tulog. Ano po, kung 6 hours lang yan, mabuti-buti na siya, pero do something to make it more long. Mm-hmm. Kasi nga, the longer we sleep, huwag naman yung 12 oras kang tulog.
1: At damaging na yun pagka sa sobrang tulog, damaging din sa brain.
0: Hindi rin siya maganda sa ating brain. Basta targetin mo lang yung minimum 7 hours, 7, 8, or 9. Mm-hmm. Yung mga bata, mas mahaba talagang tulog. Kaya mga teenage ninyo, mga anak, pag ayaw bumangon at ano,
1: hiyan
0: lang. Mm-hmm. Kasi kailangan nila ng mas mahabang tulog, mga ka-wellness. Ayan, so hanap pa tayo dito. Is caffeine not good for the brain? Salamat sa sagot. We're not from Tacloban. Actually, caffeine is not actually bad. Mm-hmm. Hindi yan masama. Ang problema sa caffeine, kapag sobra.
1: Sobra, yeah.
0: Saka ginagamit natin siya sa hindi tamang oras. Mm-hmm. For example, ang caffeine, meron yan sa bawat... Sa mga kinakain natin regular, may caffeine yan.
1: Kasi yung talong.
0: It's a kind of phytonutrient. Mm-hmm. Kaya lang po, actually, kaya nga sinabi nila na ang kape daw, yung coffee bean, is kind of antioxidant. Totoo yun. May mga pag-aaral. Pag nga daw ikaw, tawag dito, masakit ang ulo. Pag uminom ka ng kaping barako, makakatulong to relieve the headache.
1: Kaya nga sa mga pain reliever, primary ingredients yan. Yung caffeine.
0: Mm-hmm. Kaya lang, ganito po, may mga instances kasi, for example, you have hypertension, hindi na kayo magkasundo ng caffeine. Kasi ang gagawin ng caffeine, stimulate ka, medyo hindi maganda yung daloy ng dugo mo. So, pinagmumulan siya ng hindi magandang pakiramdam. Medyo tumataas ng konti yung blood pressure lalo kapag ikaw ay nagtitake ng stimulant. So, may mga pagkakataong okay siya, kailangan ng katawan, pero marami ding pagkakataon na nagiging problema siya.
1: At isa pa, Doc Algie, caffeine is an addictive substance kasi kaya malimit itong nagiging naaabuso sa sa pangangatawan. And of course, kapag sobrang dami nito sa katawan, it drains our kidneys, yung tinatawag natin yung water sa ating kidney, it drains
0: diuretic.
1: Nag-iihi. And with regards sa concentration, nakaka-enhance ng concentration. concentration. Pero merong research na yung concentration mo is mataas, pero yung mistakes mo mas marami kapag ang primary focus na, or kumbaga yung brain focus, or kukunin mo yung substance to focus is mula doon sa caffeine. Mas maraming mistakes ang nagagawa. So with regards to sa effectivity sa para sa brain function and focus, ay pagka from time to time pwede siguro, pero pag araw-araw, lalo na sa ating Pilipino, 3 times a day mag kape, kung minsan kahit nga mainit, tanghaling tapat, tagkakape pa. So kailangan lang po dito i-regulate, pero as much as possible is minimal as possible. Tapos kapag yung sinabi ni Doc Aldi, may hypertension na kayo, may diabetes na kayo, ay talagang mismo ang doktor din yung nagsasabi, huwag na talaga uminom kayo ng mga caffeinated products.
0: Ayan, wala na pala tayong oras, Doc Ron. Overtime na tayo.
1: Yeah.
0: Pero basahin ko muna ito sa texter natin, sa isang radio listener natin.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, hashtag the secret of... hashtag yester. Okay na rin, ano?
1: Hashtag yester.
0: Sabi niya, nung una ako po ang gumagamit ng Santon Plus Gold, gumanda ang aking pagtulog pag 10 p.m. na talaga gusto ko na matulog. At sinabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital, at Tess Alejandrino, gumanda ang pagdumi niya, Shane mm-hmm. Ferrer. Ayan, parang...
1: Kay Urbon yata, yan.
0: Oo, parang nabasa ko ito dati. Ah.
1: Parang kahapon, text, yung ano, nasali din yan sa ano.
0: Ito, sorry.
1: Okay.
0: Minarkahan ko na mali yung nabasa ko.
1: Aha.
0: From Cynthia Guevara ng Manila.
1: Mm-hmm.
0: Good experience ko sa Santon Gold Coffee Mix, nang bawasan ang aking sakit sa katawan, sakit sa kasukasuan. Ang Santons mula sa mangosteen ay nakatulong sa akin upang mabawasan ang pamamaga at kirot, kaya mas magaan at mas masigla ang aking pakiramdam.
1: Wow.
0: Ayan. Congratulations, ma'am, ha. Ikaw yung napili ng ating producer
1: mm-hmm.
0: sa mga texter natin sa ating radio listeners. So,
1: yes.
0: Ma'am Cynthia, pakitext ang inyong contact number, kupol address at inyong pangalan para maipadala ang inyong parigalo. So, sa Facebook naman,
1: wala. Ayan. Nakadalawa na tong mga to.
0: yung iba po na ano, pinaprioritize natin yung ano, baka, yung mga hindi pa naka-receive ano. Ayan. So maraming salamat po, ha, and see you again the other tomorrow.
1: Mm-hmm.
0: Magkita-kita po tayo. Baka may pa ano ka pa, pahabol ka pang mensahe, Doc Ron.
1: Yan po, mga ka-wellness, alagaan natin yung brain health as younger as possible. Kailangan po ninyong alagaan, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na nagpapaganda sa daloy ng ating dugo, and also mga antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: And talking of antioxidant, Santon Gold, Santon Plus Gold, napakataas sa antioxidant, and also premium D3 para mapanatili tiling malakas at maganda po yung brain health natin. Of course, isali nyo na din ang atin pong Santon Vitamin C para makaiwas po sa karamdaman at palaging malusog po tayo, always ready araw-araw.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at paalam na tayo. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. See you again tomorrow. Maraming salamat sa pakinig sa ating programang
2: The Secret of Health.
3: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
6: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
11: Sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal lang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kong pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa,

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
2: Baklarex, sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Oras na to mga babe, alauna, 42 na sa hapon. Ang atong oras, atod ka na to sa Zanthone Gold Coffee Mix. If you're looking for a coffee babe na makatabang sa imuha labi na karong hapon na nga medyo katulgon ka o nagluya ka, diri na sa Zanthone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kinimangustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Makatabang aron ma-fight ang fatigue, ma-boost ang natural energy. It also enhances focus and mental clarity and supports your daily wellness display of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay strong, stay glowing, all in one cup.
6: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
7: Babay ka! Basig ma-rape ka!
8: Basta naman!
9: Even though it's been so long.
6: Bahin sa gugma.
10: Ako, gimingon kay kunin mo.
11: Promise?
10: Promise.
11: Ako po, gimingon na ni mo.
9: You like crazy.
6: Kasakit.
12: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
6: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
13: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
6: Sa programang X-Rated.
14: Ayok. Ayok na.
6: X-Rated.
15: Boris.
16: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
6: X-Rated. Sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.
2: Here's a song for you mga babe entitled Kapag Ako Ay Nagmahal by Julina Magdangal. Para sa mga taong totoong nagmamahal dyan, para po sa inyo itong kantang to. At mubalik taon niya mga babe para sa to ang programang X-Rated ni sa XFM. Of course, kauban si Babe Sabrina.

X-rated. That was On Bended Knee by Boyz II Men. Ulahin na ang tanan para mangayog pa sa ilo mga bing. Hilak-hilak da yun. Kanta-kantahan da yun ka. Saka pa din kakantahan og On Bended Knee. Pero katong wala pa kagi pasakit, ay katong wala pa ka na nasakitan. Daw sa waay lang, di ba? Alauna, 54 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na ako? Diha, kumusta man? Asa man mo nakaplaster karon? Nag-LL na ba mo diha? Naglingkod-lingkod na ba mo mga babe? Ligid-ligid na ba? Unsa pa nang kasikas nato diha mga babe? Unsa gyud kabisihan ninyo diha? I know for sure, ready na mo para sa tuwang pagpanaguban-uban karong hapon. Oh, ato mga babe nato nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa naghulat. Sana all maghulat. Naa na gyud ko, babe. Di na gyud ko mawala. Ito mga babe, no. Welcome na po sa itong programa karong hapon, of course, ang X-Rated. Diri lang gihapon sa XFM. And of course, kauban gihapon ang inyohang babe ng bayan. Oh! Ang babe na amoy pa lang. Ulam na. Of course, ang babe Sabrina niyo po. Makakasama niyo mula alauna e media hanggang alas tres ng hapon. Oh! Para sa chikahan at kulitan. Oh! And of course, mga babe, ang atuang drama unya sa unahan. Atuang hatagan o pagtagad. Drama nga makuhaan o pagtulunan. Mayong hapon sa mga babe nato all over the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Asa man ka naminaw karon babe? Naminaw ba ka diri karon sa may XFM Tago? XFM Johnson, diri sa may XFM Mati, XFM Bukidnon, maayong hapon kaninyong tanan, diri po sa may XFM Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, diri sa may XFM San France, XFM Tacloban, XFM Cebu, sa XFM Canlaon, og puhon, madungga na po ta diri sa XFM Kidapawan. Ayan. Kung asa man ka naka-plaster karon babe, sit back and relax kay si babe Sabrina ang bahala sa imuha. Bahala na lang ako, ang bahala sa inyo ha. Ako na lang bahala sa kong kaugalingon. Ingon ana man gid na babe. Ana maayo ra man gid ta magpalangga sa uban pero kita dili man ta palanggaon. Ana na lang. Wala naman tay mahimo ani. You see. Kumusta man ka diha, babe? Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, inyo mga shoutouts, mga shawi nyo dyan. Shawi talaga, ha? Oo, grabe talaga. Pwede ninyo i-text sa tuwang text line na 0969-333-0537. Otrohan ko, babe, ha? 0969-333-0537. Pwede po mo magpadangat sa inyong mga greetings and requests o makita ko ninyo sa tuwang Facebook Live. Live na live nyo makikita yung mukha natin dyan. Ano kaya yung mukha natin dyan? Pangitaalan ninyo ang tuwang Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Or baka ang kuang socials, Babe Sabrina na Facebook page. O ako ang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Mayong hapon sa makausab sa mga babe nato diha. Andam na baka diha, babe? Oh! I-ready na imong kaugalingon! Kay di na nato dugay-dugayon, kay nagpanikad na. Oh! Nag-ung-ung na. Isulod na nako, babe. Oh! Idasok ko na. Ang ato ang X-rated drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakul! Ayoko lang na sa hanap!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa! Masubrat ka to kirok! Putlon ko ni Agmat sa bayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit badan. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Karon nga, may graduate na ta sa high school. Unsa man ang atong kurso nga kuhaon, Saniel?
1: Gusto ko magsiman. Pero, murag, criminology na lang siguro.
0: Ako, mag-accountancy lang ko.
1: Pero, same magyapunta o school, ha? Aro magkita ay lang yapunta?

0: Miss Anil, wa pa ginong makasuway og away ni Eve? Kay paminaw na ko. Wa mo gyud away-away?
1: Kasuway bay. Uy, sagot tawon. Natural man gud na sa relasyon. Pero kamao lang mi mudahan si Eve. Kun naay masuko. Aw dili tugbangan sa usa. O dili ipataas ang pride.
0: Nindot ning ingon ana bay?
1: Yes, sindot kayo. Kinahanglan gyud sa usa ka relasyon bay ang pagsinabtanay ug maminaw sa usag-usa. Aron sa ingon nga magdukay ang inyong relasyon.
0: Maulog isa?
1: Yes.
0: Idol kita ka bay? Nag-mature na gyud ka?

0: Pero bihilag ka. Ha? Unsa'y problema?
1: Paundangon ako ni Mama sa akong pag-eskwela sa Niel.
0: Unsa?
1: Tungod kay wala siya ikapa-eskwela na ako. O gusto niya nga, paubanan na lang ko sa akong tiyan dito sa Dubai.
0: Ha?
1: Galipog ko sa akong buhaton. Galipog ko!

0: pila kasi man lagi kan karon. Mularga ka na paigun sa Dubai.
1: Sani?
0: Dugay ta dili magkita. Duha ka tuig ang imong kontrata dito. Magkalagyo ta.
1: Antuso na nato ang tanan sa niya. Dili gyud unta ko gusto ini. Pero gusto kini ni mama. O gusto sab ko nga mahawas mi sa kalisod.
0: Ayaw niya pagita dito glain, ha?
1: No. Di ka na mahitabo sa niya. Ikaw ay noon. Masing, imo kong ilisan din eh.
0: Dili. Dili ka na mahitabo, Eve. Ha? Kay bawa kayo kung kunsa takakamahal. Paabuton yun taka. Promise.

0: Iabot na ganang adlaw. Tamularga ka na.
1: Ayaw na lang nagipagila. Musamot ko kaguon kun makita di ka nga imo ni Ana.
0: Di ba gunag ko kapungkan kun?
1: Basta maulan ni Auntie Manny sa niya. Paabuta ba yagit ko ha? Please.
0: Promise eh. Paabuton yun ako ang imong pagbalik.

0: Oy, naunsa man ka sa niya. Nagsige na malang ka og mok-mok din sabay.
1: Ma?
0: Tulo na gani kadlong imong absence sa eskulahan.
1: Gimingalan ko ni Edma.
0: Anak, anad-anara ang imong kaugalingon. Duha pa katuig ang kontrata ni Abe sa gawas. Ayaw ko igna nga, duha sab ka katuig mag-iningon, ana. Bangon, Saniel. Naunsa ka ba ya? Paningkamot nga makahuman ka sa pag-eskwela.

0: Lagtag mo pa'y.
1: Sa badyo man. Outing ta. Nya, naitagay. Nasa'y mga chikas dito.
2: Pas lang sa ko, bay.
1: Huh?
2: Basinig matintal panood ko dito.
1: Nonsa man taon ka, ay. Lingaw-lingaw, Romana. Anong basag malingaw ka? Kanang tintasyon, lagi na pirmi. Huwag naaral niyo kung saan yung pagda. Kung magpatintal ka, aw, managi ka. Pero kung loyal ka, bisag na pa ng tintasyon sa imong atubangan, di ka mada.
2: Ah, di ka nalas ako, bay. Paslas ako, anak.

0: Loyal gyud ko ni Eve, babe Sabrina. Bisag wala siya kakita kay tuaman siya sa layo, pero wala gyud ko nagapadala. Nang labay ang mga buwan, ug ang buwan nahimong tuig. Pero sa kaadlaw ni Ana, mao na lang ni ang akong nadiskubrehan.
1: Tulo na magkaadlaw, gawa na dyan mag-online si Eve. Still lang. Dausa naman yung bayhana. Bisag message. Wow, good. Ano man ka? Ato na ko sila. Mangutaan na ko si mama.

0: Unsa? Mao sa resulta siyang mama nga wala mo kontak si Abe nila?
1: Oo, lagi bay?
0: Mao ba?
1: Ay, unsa naman ka atong bayhana, eh?

0: Boy, naunsa man ka, Saniel? Kanina na yung ka nagsigig uting kayo na imong cellphone.
1: Kuan ma, kanang nag-check lang kung mabakon ni message na pala ko sa iyo. Pero saan man yun eh? Buwa lang kapin. Pero huwag yun siya mag-online. Kung nagsusip ako sa ilaha, huwag mo sa kunay kontak sa Eve nila.
0: Oh, ang yang tiya nga kuyog niya sa gawas. Basig nakahibawag na unsa si Eve.
1: Huwag mo tiwa sa kontrata ang iyang tiya. May uli umuan sa unang kabuhan. O si Eve na lang kunoon haibilin dito.
0: Unsa?

0: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: Mauni ang pinakasad akong birthday, bay. Tungod kay wa si Ibs sa akong kiliran. Wa na ko kay bawo unsa na hitabo niya.
0: Tagay ta. Wala mawa nang imong gibati diha. Bay, bay, bay. Ilaman sa man ka. Ginubig naman ni mo ang beer at imong biyarok.
1: Sagdi ko, bay. Gusto kong malimod sa kalibutan.

0: Bay, ay, pagsagit-sagit, ay. May pao na imong masilingan din, eh.
1: Ganong na yung nani, man, bay. Ganong yung man, kuya din, eh.
2: Ay, Sadiel.
1: Naman?
2: Ay, nagsagit-sagit, man, ka.
1: Ma. Sipa. Biyaan ako ni. Wala siya nagparamdam na ako. Masi!
2: Away na, Saniel. Ah, Kyle. Aga ka si Saniel sa iyang kwarto. Aron makatuog na siya.
3: O nang,

0: dito ko gikansel ang Abe. Wa, ya pun magparamdam si Abe, bay.
1: Mag-unom na magkabuan, bay, nga. Wa na siya magparamdam. Bay, wa na ka siya makakita dito uglain. Wa simbig, na siya karelasyon dito ang alabo.
0: Dili ka na buhat ko ni Abe, ako, bay. Ha? Takanungog ka ba, Kyle? Dili. Mahal ko ni Abe. Mahal ko niya.
2: Bay, bay, ayaw ko kwilyuhi, bay. Lamsa ka ba? Ang i-i.
0: Bay, mahal ko kayo, Sib. Mahal kayo.

0: Walo ka buwan nga wa'nay paramdam si Ibni mo. Ug sa iyang mga kinikanan.
1: Ma?
0: Kalimti na lang siya, anak.
1: Dili, ma. Dili ko sa kalimtan, ma. Mahal ko pagihapon siya, ma.
0: Anak.
1: Bisa kung siya'y mahitabo, ma. Paabuton ko si Eve.

0: saktos mama ni mo bay? Ilisin lang sa iboy? Basig, naalag ito nakita nga lain sa gawas?
1: Dili bay, misaad dyan ako. Nga paabuton ako siya.
0: Misaad nga way katumanan?
1: Bahala na bay? Bahala kong sa kadugay. Paabuton ko siya bay? Paabuton ko siya? Tungod kay mahal ko siya. Mahal ko siya bay?

di wala ka tuwing duha ka buhay. Nagikan sa pagkawa ni Eve din sa amo. Huwag tuwing kapin nga huwa silang paramdam. Eve, asag ka naman. Balik na yung taon ako, Eve. Maluwi ka. Pakita na lang ko. Gapapot ko ni mo. Maluwi ka. Maluwi ka.

0: Is di pa abuta ka og duha ka tuig kape niya. Tungod kay bisan kaga mubalik. Magniya, di pa abuta ka. Mong di mahimong buhian pa ta ka pagbalik.
1: Bisan pa ba, oh, nahilabtan ang akong lawas sa lain.
0: Di ko ka na eksampayan. Ang importante ka na balik ka.
1: Sige. Anin.

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po jyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
1: Zanton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, saka driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gina ko. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive ko sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, og daron, spasa po kayo kung mo reply. Og chat sa akong mga apo, ganahan po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo. Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: XFM.
6: Sister Pain.
7: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
8: Isa ka call center agent.
7: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
8: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
7: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
12: X-rated.
13: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Here's a song for you entitled Moonlight Over Paris by Paolo Santos. Enjoy ang music, babe, and sa itong pagbalik ang atong tambag para sa tuang X-rated drama.

0: X-rated. Moonlight over Paris by Paula Santos. Makadumdum ang puda aning kantaha. Kapalo ba mo nga na makadumdum pa aning kantaha? Hey, ano, someone sang this song for me. Murag ano pa to eh, last 2022. Oh, ana, Joe. Unya kay, tama na lang kita sinong daanan. Dewa ni pasa, wa ni pasa. Gwapo man tagtingong. Alaka, chesmes kayo. Anyway mga babe, kumusta man imuhang kahaponon diha? Alas 2:41 na sa hapon. Sa mga babe na to diha nga ganina pa in town nga nagpaabot sa to ang pagbalik. Naa na gyud ko, I'm back. Muli na namang nagbabalik sa inyong karadyohan ngayong hapon. Of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina, mga babe. Kumusta naman diha? Nag-LL na bang tanan?
1: Easy.
0: Sa mga gusto diha mag-advise, ha? Magpaabot silang mga advices. Alang ato sa tuang letter sender karong hapon na si Saniel. No, sa iyahang giatubang karon mga babe. Pwede na ninyong i-text sa tuang text line 0969-333-0537. Pwede po na ninyong ipabot, babe, sa tuang FB Live kasi live na live tayo today sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede po mo mutawag kay para mismo mag-storya tang duha kung unsa bagay di mong ika-advise. And maka-live greet po kasi imuhang mga babe, katropa and friends. Ay na natay unang caller sa Pikas Linya. Hello babe, mayong hapon.
2: Yes, hello, isang
0: magandang
2: basta ikaw, babe, wala
0: problema. Ana, dyan dapat. Ana, dyan dapat. Kaya kung dili ka okay, tukon yun tika. Charis lang. Grabe dyan kayo. Bitaw, babe, kung siya may ka-advise kang Saniel sa iyahang gibati karon, iyahang kasakit, iyahang kabalaka, kanang bitaw mga pangutana niya karon.
2: Siguro, para sa kuwa, siguro, babe, no? Siguro, babe, hatagan na niya ka ng kuwan ba? Kung maga, ilaag niya, babe, hatagan niya kalipay si kuwan ba, si babe, niya bagay, siyempre, nakuwan mo siya sa trauma, dito lagi sa gawa, sige, kulong siya, o dito mas namasan po siya ang amo itong mga Arabong mga wagon po itong mga Arabo ito, babe. Ang iya, babe, wala lang, ato silang mga bitch ba, kanang tahangin ka dito, pawala sa mga trauma niya, babe, ba, right? Luwi po kayo, sabi nga na mga din, natruma mong isang bayo, so dila po niya, dila on day.
0: Oo, kumbaga dili niya i-rush nga, magpakasal dayon sila.
2: Oo, wala to lang ulit ang panahon ko, kay siyempre, napamasisa siya sa mga truma nga nang hita mo dito sa layo. So, atagan sa niya, o kuhaan ko lang iyang uyab, tagaan siya kalinaw sa aba, bago siya maabot niya. Eh, siyempre, maabot lang ang binasayahan niya, mga makakuha naman ang mabay yun nga, sige pakasli ko kaya daawat magkakuloy mo nga sige uh-huh. Ngayon lang ko ito nga po lagi kay higong mga po kayo si Kuan si Sanyel kanang kung sa may nita po di kung sa may ang nakakuha nito sa gawas wala mga po sila po tangyayahan ang higong ba mag ni Sanyel sa pila sa bulan o pila katuloy niya ang pag-antos o paghulat sa iha nga pagkabalik lang siya baby ang iha lang yun babe ana lang babe kanang halipayon kaniya babe para mawala siya sa kalimot sa trauma ba.
0: Ayan. Kumbaga dili sa niya dali-dalion ang tanang butang, ilaag sa niyang babae pa, kumbaga pahupayan ba pa walaon sa tong trauma. Dili ba nga nakadali mawala ang trauma but bisan pa man babe no nga dunay trauma, siguro reassurance dili siya mawala sa kiliran sa babae kay para eventually ma-overcome niya na nga trauma. Ayan.
3: Dagang salamat,
0: babe Marvin, sa imuhang advice sa tuang letter sender, imuhang greetings, imuhang shawi no sa tuang mga babe and katropa and friends. Ako lang siyang iano ha, i-short lang ako para napatay madawat ng mga callers and of course mabasa pa po na tuban kay basig daghan nagnanluod ako babe wa na kabalo ka babe nabalaka na ako basig malabayan na ako bato diri babe. Kaya dili na ako mabasa ang mga greeting sa uban.
2: Kung nabayan ka nila po tumi, pa kung dito nilang makalaman, babe.
0: Aba, di basta-basta. Ay, nata! Los-los ninyo, boys. Bitaw, babe. Ay, mukhang greetings, babe.
2: Pasyawin na lang ko nila Fatima, kay Iman.
0: Mm-hmm. San ka na? Oh, no, wala.
2: Sa mga tanong nga ng Minaw, babe, sa programang X-Rate. Eh.
0: Ayan, salamat ka, ayo, babe.
3: Daghang salamat.
0: Amping diya ka nuna, kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup. Salamat kayo, Babe Marvin. Basta si Babe Marvin na gani ang mo ago diri sa to ang kahanginan, murag na adjoy dala kabalaka. Murag mabalaka gid gamay si Babe Sabrina ani mga babe. Di basta-basta ang ago ni Babe Marvin. Ayan na pay mga nagtawag diri. Paunhanay lang gid mo sa tawag ha, pasayloa lang gid ko ani maayong hapon. Yes, babe. Sa tong tuyo, babe.
2: Si Leonard Guafo ni.
0: Eh, Leonard Guafo. Kumusta ka diha? Guafo gihapon?
2: Asa mo, sa kanil mo, babe.
0: Aba, di ba sa basta?
1: Easy.
0: Atik na pod. Babe Leonard, kumusta man diri sa may Cebu?
2: Medyo kusog ang hangin, diri babe. Nga magpagyo.
0: Lagi. Ingon biya ko ha, basta kusog ang hangin. Gunitin yung mga uyab kay mapadulong sa... lain. Wala na gunitan di ay anak lang yun. Di ata magluya. Taon na gina to na. Bitaw babe, bunse mo ika-advise babe Leonard Guafo. Sa ato ang letter sender karon si Saniel, no? Sa iyang mga pangutana, sa iyang kinabuhi karon.
2: Bro, areta sa kon bro. Areta sa Ecclesiastes Kapitulo 3, Versikulo 1. Nga, Laktaw sa City. Tagingon, dunay panahon sa tanang butang. Panahon sa paghigugma.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Kun nawa sa ka na. Pag-sulti. Mm-hmm. So, kun bro, sakto itong gingon ni Bro Iman ba ito nang awan na guna?
0: Si bro, ay bro rin noon, si si Babe Marvin.
2: Bro Marvin day. Nga kwan. Kanang kinahanglan nga kanang dili on ani mo dali dali on kay dili lali mga matruma.
0: Mhm.
2: Na kabalota nga basta arabo gani hustler kana sa mo dala kwan. Manana so wala ta kabalo sa yang na experience dito. So ang importante lang yun nga iparamdam ni mo sa iyahan nga nakakanunay na imong presensya, na imong love. Siyempre, na yung time.
0: Mm-hmm.
2: Pahilob lang yun. Kaya, yung nanang ginakaya. Matod ba sa 1 Peter chapter 3, verse 7 nga, ang lalaki kinanang usabot po sa babae kay ang babae sa magmahuyang sudlanan ba. So, kinanang nga yung muslang sa, kinanang yung muslang tabangan sa, dili lang sa comfort niya.
0: Mm-hmm.
2: Literally, kung dili, sa emotional po. So na kinalan nga imo siyang kinalan imo siyang sabton kanunay.
0: Mm-hmm.
2: Kung sa dili na gusto kwan ayo lang sa siya pugsa. So kwan ba kanang ang importante lang
0: sabton lang sa gid niya.
2: O imong feel niya nga always ka nga naglove sa iya.
0: Ayo.
2: So kada lang bro og kanang salamat gyud nimo bro.
0: Yes, salamat pod kayo, Babe Leonard Guafo, sa imong advice. Lalong jud kayo ni siya mo advice ka lang. Lisod kayo kuuton. Pero bitaw, babe, salamat kayo, babe, ha? O, gimuhang mga greetings sa imuhang mga babe, katropa, and friends.
2: Ani ko, Andre, dito sa my ex-FM Cebu, sa tanang staff, Dre.
0: Mm-hmm. Sige, lagi din silag kawala, ay.
2: Imang Charlene sa may kwan, sa may bukid doon. Mm-hmm. Of course, ni Cross, Reyna Chinita.
0: Diba? Ni extra na gin siya. Babe, amping diya kanunay mo. Mga chup-chup.
2: Di ba, bay?
0: Wala nang iputo lang extra. Wala siya ni Ago, mga babe. Ay, namina de karan si Babe Christian Montajes Dominice. Dili daw ni siya, babe. Di niya siya gusto tawag, babe. Love you daw. Delikad. Very delikad. Alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Sige, una ta mag-bye-bye, of course. Dili ta pwede magbabay na wala. Ta itambag kay basin yag malabayan. Tagbato diri karon, mga babe. No? Sao na lang yun. Ayan, una sa tanan, babe Saniel, maayong hapon sa imuha. Og salamat kaayo no sa imuhang pagpadala sa imuhang istorya sa kinabuhi o gugma. Unang-una sa tanan, saludo ko sa imong pagpakita no og tinuod nga gugma og imuhang paghulat kay Eve bisan pa man sa tanang pagsulay nga inyuhang naagian, babe. Apan karon nga nibalik na siya, ang pinakaimportante karon, babe Saniel, dili ang pagdali no nga makasal nayon mo, kundi li ang iyahang pag-heal. Isip usa ka tawo nga nakaagi og grabe nga trauma. Kumbaga, traumatic experience. Dili gid na siya basta-basta, babe. Ang trauma, dili na siya mawala o sa kaadlaw, o sa kasimana, o bisan pa man pila kabulan ka na, babe. Kinahanglan gyud, kinahanglan ni Eve karon ang imuhang taas nga pasensya, imuhang pagsabot, and of course, ang imuhang suporta. Na-feel magud niya nga medyo baba ang iyang pagtanaw sa iyang sarili tungod sa iyang naagian. And siguro dili niya, di siya mag-expect nga kaya pa siya dawaton sa mga tao nga galaw sa iya. But ipakita sa iya, ha, babe, nga kaya nimo. No, ayaw pugsa sa siya nga makalimot dayon sa tanan. Hinoon, himua nga ma-feel niya nga safe siya and loved, no? Bisan pa man unsa ang nahitabo sa iya. Regarding po datong pwede ba ka magpatabang sa agency, kung tinuod nga dunay negligence sa part at tong iyahang agency, no? Illegal nga pagkulong kay Eve or pagpang-abuso nga nahitabo, mahimo nang ireklamo diretso pinaagi sa Department of Migrant Workers. Pwede po sa OWA or uban pa nga mga agencies nga makatabang sa itong mga OFWs. Basta importante yun, dunay mga documents, testimonies, evidences na mag-prove nga ligon ang inyuhang kaso. Bahin sab no sa imuhang pangandoy nga pakaslan siya, nalipay mi ana, babe Saniel, no nga regardless, despite sa kung unsa may nahitabo, andam gihapon ka nga pakaslan og dawaton si Eve, but ayaw sa siya gyud pagdali. Pinakamaayong pamaagi aron ma-convince nimo si Eve, dili pinaagi sa pagpugos no sa iyaha nga magpakasal dayon mo, kundi dili pinaagi sa pagpakita sa kada adlaw nga tinuod ang imuhang saad og tinuod ang imuhang love. Kumbaga, unconditionally. Kung muabot man ang panahon nga andam na ang iyahang kasing-kasing, siya na mismo ang muingon nga magpakasal mo or oo. Babe Saniel, last na kong tambag sa'yo. Ang tinuod nga gugma, dili na siya makita sa paghulat lang. Kung dili makita, usab na siya sa pagtabang sa love ni mga tao na makabangon siya sa bisan unsa mang sakit nga iyahang gidaladala karong mga panahon. Ayan mga babe! Atong oras, alas 2:54, nagkapaspasa sa oras. Magsige, mantaglagas-lagas sa oras, ani. Oy, no? Paspas kayong oras, mga babe. Sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live, diha mayong hapon sa inyuhang tanan. Man sa mga nagpaabot sa mga greetings sa talang ning lakbitan bago ta mag-bye-bye na talaga sa inyo, ha? Mayong hapon! Babe, timbaya lang na ako dito sa may Malungon, Sarangani Province, Crossing Coronado. Ako igsoon si Vilma, akong ma'am. Nga si Mama Nani, nga akong bayaw si Dodong Hilot, og sa akong pagumangkon nga si Cha-Cha and si Peng-Peng. Maying hapon, babe! Ganahan ko maminaw ni mo, tingog pa lang, puyat na! Grabe naman! Na Chane, Jules Pandoy ni sa Santa Cruz, Davao del Sur. And salamat kay babe Jules Pandoy. And hi, babe! I miss you so much from Chris ng Pagadian City. Salamat, babe Chris! Sa mga babe pod na itong nagtanaw sa tuwang Facebook Live, mayong hapon na sab sa inyuhang tanan. Laras, hurot na gyud mga babe, kaya medyo pigado talaga ang ating oras sa ngayon. But sige lang agad, no, daghang salamat once again sa tanan nakigduyog, nakiguban sa tuwang programa karon. Gikan ala una ay media, hantod ala stress sa hapon, sa walay puas nga suporta sa tuwang programang X-Rated. Mayong hapon kay babe Jason Digitos, makatandog daw ang istorya. Oh. And mayong hapon na sab kay babe Gloria Malala Apelo, good afternoon. Dars Jason, mayong hapon babe, watching and listening via stereo dari sa Cebu. Shout out lang di ay Kang Noy Rogelio Dilaw og ni Mark Anthony Batikolon nga nagpaminaw nga naglawig paingon og liluan Cebu. Ayan, oh! Ampling ha sa mga naglawig sa kadalanan karon. Mahal ko, maganda, maayong hapon, di ba sa Babe Tito Vito and Babe Harold Salang watching from Purok 3, Camansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. O sa tanan pa nga nagtanaw karon, maayong hapon og daghang salamat sa inyuhang tanan mga babe. Mga baby, sa gunsaon ako ginat-inat, panit nalay mainat. Pasensya na lay mainat busa mga ayo kog pasensya kay wala nagi ko igong oras but ayo ka balaka kay mo balik og madili ti kabiyaan bahalag magkamuriching man ang tanan. Nara gihapon si Babe Zarina, same time same station gihapon ta ugma sa another story na pod sa kinabuhi og gugma tong ipadayag diha sa inyo og tagaag pagtagad advice nato mga babe og ingon man kakuhaan og pagtulunan. Salamat once again and amping-amping kanunay diha babe ha kay wala ra ba ko para ampingan ka. But before I finally say goodbye, here's my song for you entitled Didn't We Almost Have It All by Whitney Houston. Amping kanunay, I love you, God bless.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. And wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
3: M2C Graphics, Davao.
4: X.
5: X.
4: F. M.
5: X. F. M.
6: Kaklarik sana.
5: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
8: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
9: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo. Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: nalagita og lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Ako si Haroldan, saka Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga buti ka. Southern Gold Coffee Mix!
10: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
8: Southern Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front

ano, ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Pagplarik sana!
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: Andito na ang programa.

0: Hay, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, tinusunik ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili nalagi.
9: Kalit malang nausab ang imong

0: panahon na, uy. Dili man na mao nga itong sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, uy.
0: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka. Gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
0: Dung.
1: Unsa man gyud?
0: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
1: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sister Pain.
5: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Southern Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
4: Southern Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Ang itaba mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Sis the Pain!
6: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
5: Santone Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: atong kita nagkasakit. Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig

0: kahapon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Sister Paine!
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paine. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paine.
4: Sister Paine! Tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Paine!
6: If symptoms persist, call the doctor.
4: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
4: Southern Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Sama.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon nagod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Extra Drive.
6: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hungganon. Paspas, diretso o dataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
2: Express
6: Balita.
2: Express Balita.
0: Paklarik sana!
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
8: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
10: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
9: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
11: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kung Sai, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides.
13: Katropa, malipong man kog mubarog uy. Kulang gurunig akos ba?
14: Paklarek sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Kaklarets, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Tuyo nga kami, makalatag diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang tiyo. Sa sabon mo na isgutan ang mga tagnan na isulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tiyo. Sa sabon mo na ang tiyo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudanak sa imong dalan, o mugiya ka nimo ngadto sa kinabuhing walay katukusan. Ang tiyo. Sa sabon mo na ang tiyo. Ang tiyo. Sa sabon mo na. O karon, aniya ang inyong alagad.

yung gabi sa kanan, kahigalaan, kahigsunan, hindi sa ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. So, glad live na usap kita mga isoon, kahigala. Ako nagpanginaon, nagpumagawang uban, o pagkatalinggo, hindi nga ito ang programa. So, sa ato ang mga kaisuunan din sa Tagum City, mayong hapon sa tanan, mayong panglawas sa matag-usap ka ninyo. O sa ato ang tanan ng mga nag-hook up ni ini, nagkalain-lain ng mga dapit diri sa XFM Davao, mayong gabi ka ninyong tanan din na. Yung manusab sa XFM Mati, mayong gabi XFM Bukidnon, o sa XFM Jinsan, o sa XFM Sambuanga, XFM San Frans, o sa XFM Bayugan. Maayong gabi kanatong tanan. O ang Diyos magauban o magapanalangin kanato niining kagabion. O ako nagapasalamat sa ato ang maabtikon ng CEO, walay lain kundili si Doc Remelito Oy, uban sa iyahang Vice President, Ma'am Olivine Oy, o sa iyahang General Manager, Sir Edwin Garing, o sa ato ang Station Manager, Sir Arnel Cortes, ingon manusab sa ato ang Master Control, Sir Kenneth G. Batokang Tagupa, maayong gabi kanatong tanan. O ako, mag-atimbaya, sa ito ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit, sa ito ang mga kaigsuunan din ha sa Mati City. Ako nag-atimbaya sa matag-usa kanato, kaninyo. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Mga kaigsuunan, Autida family, Nudalo family, Plinius family, maayong gabi kaninyong tanan din na minaw kung anak mo sa pagsikay-sikay niini nga kagabion alang sa tuang panihapon, sa tuang tagsa-tagsa kapanimalay. Sa diha usab sa tantukan, mga kaigsuunan, Divina Gracia family, Pilardi family, maayong gabi ka ninyo din ha, Brad Tuto, o si Sister Sira. Inumanusab sa itong mga kaisuunan sa Maputi, maayong gabi ka ninyong tanan din ha. Sister Inday, inumanusab si Brother Sunny, maayong gabi ka ninyong tanan din ha. Uban sa inyong mga mahal sa kinabuhi, mga kabataan. O sa ato ang mga kaigsuunan din sa Tagum City, sa kang diha sa Dumagit Wellness, Doc Dumagit, maayong gabi kanimo din ha. Doc Manasis, uban sa imuhang pamilya. Sister Edith, maayong gabi kaninyo din ha, uban sa mga kabataan. O sa mga kaigsuunan na ito, uban pa, Masantay family, Dumando family, Tagapulot family, Rubino family, o happy birthday di ay sa ato ang isoon, malaylain si Brother Daniel, Francisco, manginaon ko nga ang Diyos maghahatag o dugang taas na kinabuhi kanimo, panalangin o ban sa imuhang pamilya. Maayong gabi kanimo din ha, manginaon ko nga magmalipayon ka sa imuhang kaandawan karon. Ingo man usab sa ato ang matikon na doktor alternatibo si Doc Laget. Maayong gabi kanimo din ha Doc. Manginaon ko nga anaka sa maayong panglawas. O ang Diyos magapanalangin usab kanimo. Sa ato ang mga kaisunan din sa Abiod, Ayaron family, Royo family, Apiatan family, Bukalin family, Alingalan family. O sa ato ang mga interesado din ha sa Abiod, mga batanon, akong ipanginaot nga kamo mamalandong sa inyong
pagpangalagad usab, no? Napilion ninyo ang pagpaduol dinha sa Ginoo. Mga kaigsuunan na to sa mawag, ayong gabi usab, Osaris family, o Leonis family, Sister Bubong, Brother Daniel, o ingon man sa atoang kaigsuun usab, Sister Inday, Escalera family, o si Juan sa iyang mga kabataan. Mayong gabi kaninyong tanan din nga sa mga kaigsuunan na to sa Maragusan. Mayong gabi kaninyong tanan din nga, Brother Edwin. O kuman sa imuhang mga kabataan, Sister Ali. O sa atuang mga kaigsuunan din nga sa nabunturan, mga kaparintihan. Mayong gabi kaninyong tanan din nga, manginaot ko nga anakatamos, mayong panglawas. O mayong panghuna-huna. Ato ang siguruhon ang ato ang kinabuhi o ang ato ang pamilya labaw sa tanan nga mapaduol ta din ha sa ato ang Ginoo. O may gabiin, mahinaot ko nga batunan nato ang kalinaw o kahapsay ni ini nga kagabion.

Kota. Alam sa pagpasalamat sa Ginoo. Hindi nga kagabiun. Kalaygon o Diyos, ana ikaw sa gingarihan sa mga lalo. Hindi nga kagabiun, mamuhi unawsap kami kanimo. Ikaw mag-auban. Magatabang ka na mo sa pagmantala sa mga balita na sa tibuog na kalibutan, sa kahanginan, sa tanan ng mga kaigsuunan, sa tanan ng mga katauhan na nag-subaybay o nagpatanim ko kayo ini. Ikaw mag-tagbo sa mga panalangin, grasya, mag-abatong kami sa kaalam, gahom, alam sa pagsunod sa tanan ng mga kamatuunan. Salamat o Diyos sa mga pag-uban, pag-provide sa mga panginahanglan, matanagan kami nini nga kagabi. Among gilauman o Diyos, sa iluunin mo ang mga undagan ng mga kapakyasan, kining tanan ng mga pangayo, pag-isalig, pinagis pangalan ni Jesus.

Pasalamatan sa inyo. Dalaygon, may upang sa iyong Panginoon Diyos na ikaw sa ginagayang sa mga langit. Nagpanamuyo kami kanimo. Salamat po na po sa mga kayo kugma sa magkakusapan namo. Bisan pa man sa mga pagkakasalay po. Iatagan po kami yung panahon sa pag-abli. Inasin mo ang mga malang kasulatan o pagsusi nini sa tumong katuyuan na kami mahibalok o mahimo magkahimo kami sa paglakaw na aging sa panahon. Kabangi ang matagusan ka na mo, Ginoo, labi na sa mga interesado, mga kaisuunan na nagpapalingkog ng mga programa. Ikaw, Ginoo, maghatag kanila o kaalam. Hindi ko na pagto o kadasig, mahimong magpatinudanon sa pagsunod din natin. Kabangi kami ng mga pulong na mo ang gibantala ng ining programa. Mahimo na magpapungahon sa tibuok ng kalabutan ng standa. Araw na ibang saan, kung malukok, kung pagkahibalo ang tibuok ng kalabutan, ikaw nagsaan yung mabalik kayo. Lauman na mo, Diyos, na ang imo ang balang espiritu, mo ay magkapamuhat na sa tibuok ng kalabutan. Banig kami, triksyonin ang matagusan ka mo, labi na niya nga dapit. O pasailuwa kami sa mga sala kinikanan. Lord, manawag pinagis po ng Jesus. Amen.

0: kining huni ng inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Bago pa man magshildo, wala namang kwekwartani, oy!
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayo kay ba, kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yestoy, na paano yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.

0: taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Pili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Sister Paige.
5: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Sabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Southern Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Thank you so much.
1: Thank you.
2: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
3: Aw.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
9: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Vision Next, daghan na ang natabangan.
13: Dili ako mata, sir.
14: Dili ko kakaroon labi na og madugoyan pag tutok sa computer.
13: Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
14: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom.
13: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
12: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
15: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
0: The Clarex sana
5: exciting.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso og nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
5: Kaklarek sana!
19: Exciting!
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek, Ana!
21: Exciting!
5: Exciting!

0: kaba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold,
0: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Clarex!
8: Exciting!
9: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, epektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Santon Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: sa kadaghagi pasagdan. Naapil pagyud ka?
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlin Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlin, o Chia, gasiyok. Akong dungan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte ako kung dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit masag ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanad.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: Sister Pain!
17: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
18: Usa ka call center agent.
17: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
18: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
16: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
16: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
20: Exciting!
6: Andito na ang program.

0: Crappy.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
3: Express
1: Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo, wag yun, may uminto.
5: Baklarek sana?
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarex, Ana.
8: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyo
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, X

0: Hello, hello, hello. Okay, raw tingog. My precious. Hana, nikarat na po. Hello, B. Mayang gabi sa ibuha, diha. Ay, gapan ni hapon pa ka, be. Wawa. Anong late naman kayo na gapan ni hapon? Gapang luod na gika, no? Kasi garan man good sa mga dugay man ni hapon, it's either na bag-ura po na uli, gikan sa trabaho, or nanluod. Gilambing pa, Diyos ko, Lord. Ayaw papas mo. Bahalag maglalis mo diha. Bahalag magkinaunsa diha ang kalibutan. Di ka dapat magpapas mo kay na the most painful way to die is ulcer. Kaon diha? Sagdiin nga galalis mo diha? Ha? Kaon could be. Unya, pag humani mo kaon, after 30 minutes, inuma ang imong Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang produkto sa Yes to Health nga makapalig-on sa imong immune system para malayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Once again, welcome po sa itong programa karong gabi una, ang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Hangtod alas 11 kita karong gabi una, walay script. Parang mag-script. Kasi ngayon nag-script ko lang. Kasi pag ituyok na mo mong camera, dili wagi uso ng mga script dili. Ay, musig pang chismis diha. Wala na yung uso.
1: Chismis! Oh,
0: we speak from our heart. Insyo, mangkaoy. So, gabasa lugar mong script? My God! Situon yung samo. Bito, Bioy. Mag-chismis kita karong gabi una sa mga butang-butang na angay na untang dilihisgutan pero ato gyapong ibalik. Siyempre nga ito ang programa gipaluyohan usab sa Turbo Man Enhancer pampalig-on sa immune system. Sa mga kalalakihan aron adunay kusog ang inyong mga tuhod sa panahon ng pagiglabing-labing ka sa imong partner. Halag yun, oy. Nagpila mo na, oy. 85 pesos lang naman na, bi, oy. Oh, di na nanimu ikapobre, bi. O, oh, pandungag na sa kusog aron di maguba ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Pwede na usap kining ginainom sa mga kababaihan tungod kay maghatag pud kini siya og gana sa pakiglabing-labing. Turbo Man Enhancer mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight. I feel good. Palag pagaw. Pagaw, balag pagaw basta kay makatingog. Ang ating Sir BB question karong gabi una, gipaluyohan usab sa El Ilyon. El Ilyon Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o dili, basta-basta pang international nga brand, pili agayod nga magpagasolina, magpa-change oil sa El Ilyon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung diri kas bukid doon, naakit ay branches sa Maramag, Valencia, and Riz Malaybalay, at bang po sa Polymedic, ang isa is atbang sa Balay-Balay City Hall. Oh! Unsay feeling anang imuha. Hoy, imuha tanan, manggod. Vizaw. I-change na siya, Vivizaw. Unsay feeling anang imo tanan. Sige. Unsay feeling anang binga imo ang tanan. O, imo tanan, imo tanan. Imuhang sugo, ikaw ang tuman. Ikaw ang imuhang sugo, ikaw ang lihok. Ha? May mga ingon ana, nakasuway na ba mo ana? Kanang imo na lang yung tanan, pero ang kalipay iya tanan. Wa kay labot. Pagkalisod na lang yung Veve. Zero 0945-443-586 na ang atong number karong gabi una na pwede ninyong matawagan or mateksan para po sa inyong mga reaksyon sa itong Sir BB question. Pwede po ka mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Ipalihog ko, biha. Pa-follow, pa-like, o pa-share po. XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita madungog sa XFM 88.3 Cebu City and sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab kita sa ilahang official Facebook page. Maayong gabi po once again, the ever duper. Walang katapusang pagiging solid katropa. Maayong gabi, Mommy Jacqueline Labi.
1: Thank you
0: kayo, Mommy, ha. I hope you are doing well. I hope na humana kasi mo mga trabaho on o makapahuway na kadiha. Kay ugma, kumbati na pwede. Maayong gabi po kang Monski, ano yun, Kuwerpo.
1: Thank you!
0: All the way from Cebu City, si Lian Cotomora Matilos. May gabi po, Charlene! Charlene, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Especially po sa ko ang BFF diha sa May Cagayan de Oro City.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, friend! Nicolo Anitan Salvador. Ang akong wish lang gid sa imo is matupad po ng imuhang wish. And please, don't forget na whatever happens, may it be bad or good, na arag yung permitted rin sa imuhang kiliran, sa imong likod, sa imong atubangan. Wala man may financial support na mahatag sa imo sa pagkakaroon, kay pait pod. Nangita pod niyo og kanang nay mga problema diha, unsaon paggastos sa ilang kwarta. Welcome kaayo mi diri. Nga mudawat anang inyong problema. Pero friend, always remember na ang tanang butang dili tungod sa kwarta, kun dili tungod sa tuang panaghigala nga masing layo kaayo ka ikaw og ikaw gihapon, no way. Char. Birthday mo ba? Happy na birthday mo pa, yeah! Send location, friend, kay magtagay ta. Ate Darwinda, Botolina, Ante Pacha.
1: Thank you!
0: May gabi ito, napakagdavot eh. Pasalubong! May gabi ito sa imuha, tiha, o sa imuhang sa tong pamilya, diha. Ante Pacha family, especially sa mga Lamino, karon diha sa may Valderrama. Kabang Lasan. Kati Lars. Ay, may gabi, Ma'am. I miss you so much. I miss your spaghetti. Mingan ko sa mga spaghetti, Ma'am. May gabi, diha. Kapoy o niya, walay kapalit. May pagwa. Lisod kayo, Ma'am, no? Nga imuha ang tanan-tanan. Pero ang credits kay ilaha. Kasaway na karak, Ma'am. Especially sa mga single mom, diha. Nga naminaw. Oh, tingala ka nga kanang namuhi, nanginabuhi kag malinawon. Ikaw ang nagbuhi sa imuhang anak, sa imong mga anak. Pero wow, magka-post ang other side of the world. No? Hindi ako magtitel. Talaga, no, kapag ka mag-grab sila ng credits na, uy, anak ko yarn. Hoy! Sustento po diha, uy. Hakog. Wako kaget sa ani Monski. Asa ni nga? Omeriza Ladia. May gabi diha. Assalamu alaikum. Diya sa mga taga Madaom, Tagom City.
1: Thank you!
0: Salamat kay Mami Josefina Tinambunan. Oy! Dai, may gabi diha. Dai, Marisa Payot Banga Kahes.
1: Thank you!
0: May gabi diha sa imuha. Dai, I miss you so much. See you puhon-puhon. May gabi, Ninang. May gabi, oh, may gabi sa ko. Oh, asa mo, anak? Gihimo kong Ninang sa kasal. Kala mo. Wala na tayong madu. Ing ani na tong edad, Ninang na tas kasal. Lagi Ninang na miss kasal. Pero kanusa pa may kaslon. Kapoy kaayo nang oy maglabad imuhang ulo kalot bisag dili katol o ikaw nay mo trabaho ikaw pay muluto og pagkaon iniguli maglabad pa imong ulo aning ubang tao singgitan pa nang o singgitan pa nang problema sa partner ayay. Mga pinagdadaanan si Ryan. Ay oy pamayad na mo. Mga luoy na kaning amuang kuan diri o among bunker diri si ko. Kaluway taon sa mong bunker, oh, si Ryan, Guno Adlawon, di sa May Tagum City. Maluway po mo sa mga naminaw karon nga kailan ni Ryan, o nangutang kang Ryan. Tumayad na mo, or ipang-mention mo. I miss you too, Dai. Salamat ka, ayo, Dai. Sige lang, punpun, magkita-kita, nagyahapon ta. Ate Darwin, da Botolina and Antepatsa makaimpakta sa kaugalingon. Ha? Og makasamot og kagwapa nako. Ana de ina. 9 PM na human nak basic mauni ang live, mojo na ang live sa mga OFW. Saludo ko sa mga OFW nga kapaningkamot. Nya pag-uli sa Pilipinas, ikaw pa ilibakon sa imong mga kaparyente. Ha, ano? Palakpakan. Ano man? Wa jud ko dali chocolate. Ana ba? Kun daghan kay sila gyoyo no. Wa ko dali chocolate, uman lang ko taga igwarta. Hilas ka ayon, baga kay ang mga gold si ang yang liog, wala man lang gid siya nakatunol. In regards ko sa mga ingon-anang ang klaseng paryente. Missing you so much. Tinambunan family, may gabi po. Ang feeling ko nakakapagod kapag ikaw po lahat ang gagawa. Kaayo. Tinuod lang, maka-drain gid siya nga kanang imuha gid gani ang tanan. Maka-drain gid siya. Pero kung na kay partner, matanong ka og partner nga kanang mutabang gid sa imuha sa hirap at sa ginhawa, not necessarily imuha yung akuun tanan. Dapat, kamo sa imong partner, dapat meet halfway lang gid mo. Dili kay, ikaw lalaki mang ka, kaning-kaning nga trabaho ah, kay pang lalaki mang gid ni, para ni is imuha. Ayaw! Dili, kung kaya ni mo trabahoon, isip usa ka babae, kaya ni mo trabahoon ang trabaho sa lalaki, trabahoan na siya para po makatabang kasi mong partner. No? Ikaw po nga kanang lalaki, kung kaya ni mo manghugas og plato, o di kay mukaon lang ka, di ka kabalo manghugas. Kung kaya ni mo manilihig din ha, kung kaya ni mo buhaton ang trabaho sa usa ka babae, dapat mo trabaho po ka. Maunay sikreto sa usa ka malipayon nga pamilya ang magtinabangay sa sulod sa panimalay. Dili kay iya ang tanan, ako ang tanan. Ninang kasakasal, nagpasabot nga wanggits na ka. Kuri. Coyote. Ruena Tundag.
1: Thank you.
0: May gabi eh. Sige lang, Ate Darwin. Okay na kayo. Dawat-dawat. Dawat na ako kung edad te sa kadugo sa pagkadugo sa panahon. Dawat na po na ako nga pagtungtong sa 2027. Maabot na ang panahon nga. Mugamay mo taas na po na kong edad. Okay. Kanus ato kaslon ang anak. Nikinsa. Kaslon ba di ay? Ha? Loko malo. Ano ba di ay? Dili ko updated. Di ko updated na, di ay. Ay, may...

Kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: C.
1: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Stong! Nagpilain yung gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Exciting!
1: Dili gyud pwede nga dito magpagwapa-gwapa gamay na unsa di mo ay. Sorry naman. May mga panahon nga malangay-langay tagamay nga mabalik sa ere. Gapanudlay pa ko. Sama mo ay. Ayani, gadali-dali ko. Ako kapanudlay. Sound naman lang ni oy. Samot na kita di mahalin, ani. Ay, nako, B. Oras na ba para matulog na? Ano sa'yo pa kayo matulog? Uy, pagmata sa diha, pangape sa diha. Kung saan pagtulog na nag-duty man di ay kalain pag matulog. Na, dili pwede tulugan ang pagtrabaho, biha. Kung naka-duty ka karon, kinahanglan nga nagmatagid ka magsigagid ng imuhang mata because you have to be awake or else basing pagmata ni mo ba sa buntag, gikawat na iyang heart. B, kung gusto ka nga magmatagid ka nga kanang di ka ba tiunugdo ka, pag-inom sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ooh! With glutathione and collagen. B, ang atong Santon Gold Coffee Mix, isog gagi na siya nga kape. Pero ang kaanindot mangod ani, kay aside sa isog siya, dili siya mag-cause og insomnia, plus tambal pud siya sa imong mga balatian. Ooh! Pinaka-main na ato ang ingredients, ato ang kape, ang ato ang mangosteen. Nako, B. Oh, daghang kina siya mga benefits sa imuhang kalawasan. Liman ka kung panggabi ang imuang duty, need ni mo og kape, kanang kape nga matabangan po ka nga maayong imuang mga balatian, pilia ang kape nga healthy para sa imuha, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Pwede usap ka makapalit dili sa tuang opisina sa XFM Bukidnon. Saka lamang po, dili sa may second floor sa Talatala Building sa daan nga PhilHealth Office. Balikan na itong ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw feeling anang imo, Tanarn? Dili lalim, dili pod siya sa yun. Oh. Ma'am Charlene, may gabi idha sa imuha. Ma'am, ask lang ko, teacher baka in real life? Secret! Dili ko magsabang. Ay, kamo ba kay... Kuan dyan ka imo ba? Secret! Secret! May gabi idha. Ma'am Ann, aba po, all the way from Singapore. May gabi i... sa host nga gwapa ayo nagpalag. Mauan ba? Mga lain ba? Sa isi kong inalong gwapa kay mga ayaw ko pinaskuhan pagka-December. Sa BB question for today, shout out pang OFW kaya pa ba? Laban lang, bisag hangus na kay usahay at uagintanan. Amot lang po bito, no? Na yung mga mindset aning kasagaran mga kaparintihan ay, sorry ha, dili na ko intention nga marag masakitan mo sa kong iingon, pero realidad banggod na siya. O sa hayo, ang kasagaran nga mag-down sa imo, imo mga kaparintihan, mayingon na sila nga, hayahay naman kay iyang kinabuhi. Wala siya kabalo nga, in taon, domestic helper. Kapag ka domestic helper ka sa laing nasod, imo tanan, oh, luto, laba, hugas, hinlo, CR, tanan-tanan. Pero ang tanaw sa imo mga kaparintihan, dato na kay ka, hilas na kay ka. Labi na din, animo po utangon. Ay, nako, ang daming sinasabi. Feeling na ako rin nagpuyo sa balay. Alam, eh, Ma'am Charlene po doon. Pero Ma'am Charlene, actually same. Same taga ng panghuna-una. Kapag kadilibito ko tabangan sa mga trabahoon sa balay, feeling na ako rin masiguro nagpuyo rin sa mong balay. Ay? Wala man siguro ko'y laing kauban. Saan na sila? Invisible na sila. Invisible. Ma'am Jovita Paulito, may gabi po. Thank you! Salamat kay sa mong pagsilip sa Facebook Live, ma'am, ha? Pwede po mo nga mag-text ito ang number 0945-443-5869. May gabi po kang Orly, or salamat Orly ha sa mong pagpaminaw. Si Glenn Tumakin all the way from Cebu. Salamat kayo Glenn, o sa mga naminaw karon sa ito ang programa. O basin na ganahan po mo nga magpagawa sa inyong mga hinanakit diha, ha? Pwede ragid ka ayaw bi. Taod-taod ang ato ang live putahe confession. Adili siya live. Wala mas double B. Si double B na busy ngayon kasi end of the month. Ganyan talaga si Double B kapag ka end of the month, dili na nimo siya mahagilap anywhere o di po na nimo siya maabdan kung asa-asa, kung ana siya, busy kay na siya, pero wala gina siya love life. Ang hirap. Halos si baligyan na ginako na si Double B sa kahanginan, pero wala pa gigihatag sa Ginoo sa iyaha ang the right, ang the one. You are the one. Sige lang kay isul po kay maminyo na si Double B pun-pun. Basigulan na po siya panahon sa tua. Oh, sim-sim na bimigida ni Double B. Oh my God. Sauna lang ni Double B. I mean, gabi di asin mo ha, Double B ha. Double B of El Ilion Shell Mobility Station. Kung gusto mo makakita ni Double B, wala laing gwapo nga BB boy. Nga mag-waras-waras na siya. Nagpasupaso na siya din ha sa kawanangan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kawanangan yun. Dako mangod king space diha. Unang akong tawag anak kay kawanangan. Oy, bitaw ha. Once again atangin ninyo taw-taw dang atoang putahi confession o sa kakaagi na pod sa tuang BB ang atoang madunggan ug masayran ninyo taw-taon. O para gihapon sa mga interesado nga magpadala sa ilahang mga problema, labi nag problema kung unsaon paggasto sa kwarta. Oh my God. Init ko. Willing kay kuana. Ha, pwede ko ninyong i-message sa XFM Bukidnon. Ibutang lang di adto na para sa putahi confession care of Cinderella. O, ay mo pang hawa din ha, plus star na, lingkod na. O, pag-position na gamay kay taod-taod. Ato ng sugda na nga to ang programang Rated SPG. Ubay-ubay na po na nga to ang mga nakasalamuha sa to ang programa, no? Mga nagsalig sa to ang programa nga magpagawa sa ilang mga hinanakit. Importante yun being nga mag-voice out ka sa imuhang gibati. Kay ang may tabuan na kung imuha na siyang luom-luomon, ma-stress ka. And then pag once ma-stress ka, maapektuhan ang imuhang immune system. Magluyang imuhang immune system, tapos dalit na dahin kakapuyon, masakit na dayon ka, and simbako palayo, basig mas lala pang imuhang maabdan, ana, kung dilit ni mo tagaan o chance ang imuhang kaugalingon nga maka-express sa imuhang emosyon. Monang ni Ami sa amuang programang putahe sa gabi, andam nga mutabang sa inyo ha, nga at least man lang maibsan ang mga kahiubos sa imuhang dughan. 0945-443-5869 ang atong numero na pwede ninyo pong tawagan taod-taod or pwede ninyong i-text po kung gusto mong magpagawa sa putahi confession. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Balik ko taod-taod pag uman po sa pipila ka mga pahinom dorm.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession.

0: sa kita man anang akanta uwi no kana murag nganong man nganong kini pasakitan man kunyo gabii naman tang dako. Welcome sa tawang programang Putahi Confession. Be once again. Kini ang programa kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga gibating kaligut-gut, ya, sa imong dughan. Andam ko nga maminaw sa imuha hangtod alas 11 karong gabi una. Ako po si Cinderella. Dili ko DJ. Ha? Usa ko kaya nung lungsuranon sa Monikintasyo sa XFM Mati City. Bitaw, ayaw lang ko ninyo ikuan ha, kanang sigtawag-tawaga ng word-word nga DJ kay di ko ganahan. Dili ko DJ, tabian lang ko. Tabian lang ko, pero dili ko DJ Pepe. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Unsa kahay bation ni mo bi kung usa ka ka-professional tapos na akay nagustuhan pero di ganahan ang imong pamilya. Ooh! Ang reason nga nang di ganahan imong pamilya sa imuhang nagustuhan nga bay or lucky tungod kay ang imuhang nagustuhan ginamaliit sa imuhang pamilya. Ooh! Di na ko maglangay pa once again. Welcome po sa toang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting. Exciting.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ko sa pangalan Christina. Usa ko ka-engineer. 23 anyos. Og adun ako'y kauban sa trabaho. Nga nagapanguyab sa kuha. 30 anyos, Cinderella. Kauban ako siya sa trabahoan sa usa ka construction site. Ang iyang ranggo usa siya ka labor or helper. Samtang ako ang ilahang engineer. Single pa siya, Cinderella, pero naa siya'y usa ka anak na 2 years old. Ngaog niya pa wapagidaw niya nakit-i sukad-sukad tungod kay gilayo sa iyang ex sa iyaha. Good provider siya, Cinderella, kaysa panahon nga manglaag bing duha, nagapanglibrigid siya sa akoa. Above minimum ang iyang sweldo, masking helper lang. Karon, Cinderella, nanako sa parts akong life nga na in-love na gid kog pag-ayo sa kuang helper. Motong gisultian na ako nga kuang ate regarding sa kong gibati nga gugma sa kuang dughan. Abi na ako, tungod kay ako ang breadwinner sa pamilya, tanang desisyon na ako sa kinabuhi. Okay lang sa akong mga igsuon. Upon Cinderella, nagkamali ko. Ang una na akong nadungogikan sa kuang ate, ang pinakadako nga dili. Dili siya musugot sa laki nga nanguyab sa kuwa. Kay ug niya pa, helper lang daw o dili kaya mahatag ang ako ang mga gusto sa kinabuhi pag-abot sa panahon. Cinderella, wala pa may label sa laki. Pero feel na gina ako, Cinderella, nga murag kami na tungkol kay among feeling sa matag-usa parehas. Gusto ko niya o gusto pod na ako siya. Karon, Cinderella, ang akong ate wala nakaantos. Iyahang gishare sa akong kuya na nakagusto ko sa akong helper. Gikatawan ko sa akong mga igsuon. Kay ngano daw kuno? Professional man daw unta kuno ko. Pero nganong si helper amang kuno ko main love? Sakit kayo, Cinderella, nga nakaingon ani nga pamilya. Okay lang man unta kung dili nila dawat tungod kay bata pabud ko ug kaning laki magulang pagid sa kuha. Pero ang mali ito nila ang usa ka tao just because maunang ihang trabaho ang dili nako madawat, Cinderella. Sa karon, gahunahon ako nga makigtaban na lang ko sa laki nga di pa man ako ah. Sa laki nga di pa man, wala pa man may label. Pero dako na ang ako ang gugma. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kibasig tama pod ang ginaingon sa kong mga igsuon na basing pag-abot sa panahon, di niya kaya ma-provide ang akong gusto. Aminon ako, Cinderella, na ako'y pagka-materialistic gamay. Ug dili ko musugot na dili na ako siya makuha. Pero pagkauban na ako siya, Cinderella, malipay na ko nga mukhaon og kwek-kwek sa kilid sa dalan. Malipay na ko nga magbuko juice. Malipay na ko nga mukhaon og maruya. Basta kauban lang na ako siya. Mangayo ko sa inyong mga suggestions. Mangayo ko sa inyong mga tambag. Kesa dinuod lang, galibog na ang akong utok. Para sa Putahe Confession. Christina.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot.
2: Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom ang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: kiko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Sa kabulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kayo, munggos lang.
2: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
2: Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabag ni sa inyo, kinakatabag.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Hi, baby. Itong life bitaw daw usahay ba kay kanang ngano nagkaglamok ron. Kanang mo niyo ingi nahuro actually nahuro tong pagpak pati pa akong babagi pa. Dito siya lamok. Kwento siya kanang nagpretend siya nga lamok. Pero dili siya lamok. Bitaw ibalik kita sa itong programa karong gabi unog. Atong balikan ang istorya po sa itong letter sender na si Engineer Christina. Unsaon talang man ni Oy Architect Engineer Eric Becerra? Ang usa ka engineer nato dinhi na in love man in town pero as per her naglisod og dawat ang iyahang mga igsuon pa lang gan ni so unsa na lang gid kaha kung tibok pamilya na ang makabalo about aning iyahang kagustuhan sa iyahang kasing-kasing. Actually bi wala man gid tay kanang wala tay karapatan nga pugngan ang gusto sa usa ka tawo. It's just that that's durian. Yeah. Hindi ko sinasadya. I know that you don't like it. Yun. Di na ito pwede po ganang usa ka tao kung may in love siya. Kaso lang, ang iyang atim iyang kuya karon naghahatag na sa iyaha og signal nga dili gyud pwede. Nga dili gyud sila boto sa iyahang nahimong uyab. I have the strong feeling nga murag tama ang imong giingon nga ginamaliit sa imong mga igsuon ang imong di ba man imo siya uyab, mo may label. Pero diha na maguna siya padulong gud. So quote and quote na nila nga dili gyud mo bagay tungod kay ikaw usa ka engineer, siya usa ka helper lamang. Aron na jud mga ingon anak nga tao ba no kanagong kuan kay ba grabe kay makapang down sa isig matag kat isig matag ha grabe kay maka down sa matag usa kanang lain man ingon ana oi. Hi Kang Nasus, Oknal Nizol, may gabi igwapa, charot. From Cebu Pardo, si Susan Blanco, the I need. Thank you! May gabi Ate Susan, salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. O sa mga, salamat kayo po sa inyong pagtawag. Ha, wait lang, hindi kaayo ha. Ato nito ito bago ninyong tawag sa taod-taod, sa taod-taod.
1: Pinawa!
0: Tarungan na Cinderella ha, noong sa day ka diha. Na broken Bisaya ka na. Good evening, Cindy, watching from fishing boat. Dristo nga sa kadagatan sa Palawan or sa barko panagatan. May gabi idea sa imuha, Sir Tribunalo Jordan. Ato ning tubagon siguro ning tawag, no? Wait lang ha. Napamantay igong oras. Ato ning tubagon. Wait lang kayo, biha. Ako na i-connect sa ano ang ato ang... Dobby.
2: Hello.
0: Hello, maayong gabi.
2: Gabi, be.
0: Maayong gabi. Kinsa ni palihog?
2: Si Pedro Nebe sa Karkar.
0: Ay, yes, maayong gabi. Unsa man imuhang matambag sa tuang letter sender na si Engineer Christina?
2: Ako yung katambag niya, Beno. Unang-una, ang mga iksoon niya, diligid makahinanaw niya, diligid makahatag niya sa diliangay ba?
0: Mm-mm.
2: Pero sa iya lang gingon, mas materialistic siya gamay. Gusto ginya kwaon. Sa iyang iplanong kwaon, siya may mabiktima ana. Kaya kung siya na, sa iyang pagkuha niya, siya ay mabuntis niya kanang laki na nanay anak doon nakatuig.
0: Oh. Pero wala pa, siya, wala pa doon nakakita ang laki sa iyang anak.
2: Wala pa ka kita. Baon na sa daan nga nanay anak.
0: Ooh.
2: Once nga mo mahitabo nga makuha o makasila na. Nya. Mabuntis na siya, ngayon magbalik o makigbalik ang ex niya sa laki kay nanay sa anak. Mas bugat man tong una kay nanay anak kaysa nila nga muna akong gingon niya. Unsa matawag ka dahil nga engineer mataka i-manage una ang imong kaugalingon una ka mahigugma sa laki nga wapay ka mo tumana ang kung naog magayo engineer maka kibawan mo ang kamuplano kibawan mo ang kamuplano o balay sanat pa sa imong kaugalingon 22 Oh, 23 pa imong edad. Mm. Bata pa kay ka. Ikumpara sa laki, 30 na.
0: Ah.
2: Kuno na ha. Una ka may gugma sa laing tao, higugma, daan ang imong kagulingon, karoon di ka magmahay sa kaulay kayang adlaw.
0: Hala no?
2: Oh, muna akong ikuha niya, looy man sad baya siya.
0: Oo.
2: Kaya kung ang gugma mo yung gugma ang iyang palabihon good, siya may alkansi, kay nahigugma sa salaki, mo pa sa kibaw, nahigugma man niya.
0: Oo.
2: Nahigugma lang siya, kay puno hayo, librehon siya pirmi. Paano ba lang, paano ba ginailig ang tubag para higugmaon yung laki? Kung makikilibre sa sige?
0: Basing po na maulo lang ang lalaki. Basing makuna-huna ba? Basing, ah, manglibre ko anis kay engineer biya na mo ni. Basing, oh. Maubasin sa out of kaulo lang niya mo nang ginalibre niya ang babae. Pero, pag-abot sa feelings, amot lang po.
2: Oh, gani. Ya, dako kay sa gugma, gugmahan kay sa laki, na wapag sa kibaw, ang laki, na gugma ba ni sa tinudan ay?
0: Opay label.
2: Opay label. Ya, talimag ka, may gugma sa laki, wapag dili pa sila?
0: Mm-mm.
2: Ya, ako, muna akong gikagawa niya, be. Nga nga magawang sa kunya, no, edad. Luoy kayo, be, ang iya bitong, ang iyang pakaedukada, nga engineer siya, sayang baya. Dili man ingon nga gi-lockdown sa natong laki kay ngan nga helper lang.
0: Mm-mm.
2: Pero wa biay basol nga maguna pero may bayang nasakawa nabay sa awahi.
0: Mogali.
2: Mo na nga kung giingon niya kung magplano magikag usa ka balay or usa ka building. Gamay kay imong kugulingon, gamay kay imong pagkatao. Pinuha sa kuno ang imong kugulingon ug angay baka dihang napita.
0: Mm-mm.
2: Mo na kung ika kuha niya be nga kung may gugma mo sa laing tao nga pa sa mo suhito yan nahibaw niya ang nanay anak daan ngan sana nga pa kakita pero ngan nga nahibaw niya ang nanay anak akansi mo siya kay ang katong ug magbalik na sila ang ex niya ug siya na biktima na sad kay sa iya pang istorya materialistic siya gamay. Iyagi ko nung kwaon. Sabi kwaon niya. Kasi siya may makuha ana. Siya may mabikpa.
0: Oh, ang pasabot niya sa materialistic siya, 'di ba? Kay syempre engineer mangit siya. Ang gusto niya kanang limbawa gusto ko mo kaon og ice cream, dapat mo kaon gyud ko nung syog ice cream. So, what if example dili maka-provide ang laki pag-abot sa panahon? Mao na yung pasabot nga kung gusto gyud niya, gusto gyud niya.
2: Ang gusto niya, yaging gusto.
0: Mm.
2: Pero, manahon po niya, ang gugma biya di na malungagwa na may bugas.
0: Yun!
2: mas maayom ko tatubi, kung dako sa gugma sa laki, bisag dili pa sila, may madaguto nga, na kay gugma, na po kay kwarta.
0: Yes, tama gina.
2: Oo. Kaya kung gugma lang, sibak, og mabot ang panahon nga, na laki anak, yan, nakasakit imong anak.
0: Oh.
2: Ang imong pamilya, nag-ilaid. Yan, ang imong mga ikson, dili na nimo, di na matagad nimo, kay gidid ang nakadaan, yan, nagsupak ikas gusto, di nakakadol si imong pamilya.
0: Oo.
2: Sa ending, siya ay katapusang makaluloy.
0: Kana lang.
2: Oo. Oh. Muna ako ikuha niya, Binga. Kung ako pa'y siya, mintas karon nga, wapay sila, yan, ginahunaon, asa sa musukad. Iya ba lang patuyangan niyang gugma nga dili pa wapa sila label?
0: Mm.
2: Ug mabiktima noon siya nga biyaan lang siya ni human.
0: Na, advance report kay ta ba?
2: Oo. Si, ala ko mangod, ako lang gikuag base babe. Ang laki mangod ni baon nana mo gi anak. Mm. Sama ra man. Siya ra may nagunay og bitik siyang liog. Sayang problema.
0: Mm-mm.
2: Problema magila pa doon kaya kung ikon palitan kung halata siya nga nagpakita siya na kung gusto sa laki na ang laki sad ug sakyan sa laki kaya nga ang engineer lagi siya.
0: Oo.
2: May musahan sa laki kaya na kung gusto di laki good di na kung gusto ang babae di magli sa Mga eh, pamagay ang uban, kalapang nagpailan. Iba ba?
0: Pala yun, sige.
2: Oo, niya. Pala akong giing, muna akong giing mong muday, ano na ato sa makadagdahan dahi, o pinsay sakto. Ang imo bang magigsoon, o ang imo bang kasing-kasing. O na ako makadagdahan, panuha o maayo, o di baka makaluloy sa pinatapusang panahon.
0: Yun. O,
2: pamilya. Kanara akong ikatambag niya, Benya. Masin, tagaan sa nato, higayon ng ubang mga listeners, pagtambag. Pero na, yun ang ako ikuha niya, looy man kayo siya kay, nagpaanod siya sa gugma ba niya, o pa sila, nagugmahan na kayo siya.
0: Oo. Salamat kayo, Biha, sa imo ang tambag, karong gabi una.
2: Salamat po. Okay. Ba, amping gabi, amping mo niya, Benya.
0: Amping,
2: Be. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Uy, tama bito to yung giingon, no? Pero mo gapon, maski unsa pa bito among ipang tambag sa imuha, dia Engineer Christina, kung imuhang kasing-kasing gapon ang masunod, wala gid mi mabuhat ana. Siguro na lang ang among mahatag sa imuha, no, Engineer, unta nga mabutang panahon nga lamdagan ng imuhang panghuna-huna, kung unsa may choices nimo basta kay para gid sa imuha, para sa kaayuhan sa tanan. Mugo ragid ko din haaw. Dili ko kanang tao nga hilig mang maliit just because sige kay engineer ka, sige kay maestra ka, sige kay doctor ka, kay nurse ka, dapat dili ka magminyo og ingon ani. Di tingon ana. Love is just kanang gusto nato nga ma-feel nga kanang pure gid ang gugma nga walay pilion kung kinsa ang imong dapat na higugmaon. So Christina, kung kinsa man o unsa man ang desire sa imong kasing-kasing, you go for it. Kung tan-aw nimo nga kaya na gid nimo maka-provide, tan-aw nimo nga kanang mauna gid ni, ikaw go for it na lang yun. Kaya imong kasing-kasing manggigihapon ang mag-suffer kung lahing tao ang imo ang sundon. However, if in case nga mag-fail ang inyong relationship, dili man na siya ingon nga ay ka naging nabitaw tika nga kuan, ayun na siya ingon ani ingon ana, gimalas na noon ka. It's always a part of lesson. Tanang mahitawo sa imong kinabuhi, may it be bad or good, lesson na siya sa imuhang life na siguro dapat makontento ka, siguro dapat na imo sa jung ila-ilaho ng usa ka tao. Pero Christina, or Engineer Christina, I will not stop you. You go for what your heart desires. Bi, wala naman tayo igong oras, pasensya jud kayo. Gusto kayo na ako tubago ng inyong mga tawag. Nakita na ako ng murag. Wala na. Naghinapos na. Ugma na po sa to ang programa, ha? Sayo-sayohon siguro na to, Nikki, para makapanawag gid mo ugma o makahatag gid mo og tambag sa to ang programa ugma. Singalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
0: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: DJ Edgeboy Arky on XFM.
3: Exciting morning.
4: Exciting morning.

0: FM. Kakla Reksana.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
0: X FM.
3: Kakla Reksana.
1: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Aw, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Doug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og batas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, wala gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
7: Express
6: Balita.
7: Express Balita. Express Balita.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklare, sana!
9: Exciting!
2: Exciting!

0: Kita klarik sana.
1: Exciting.
2: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: XFM.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Jubilin.
7: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natubangan.
11: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Kaklar eksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita.
4: Paglakip sa Mandaya Tribe sa umaabot nga Kadayawan Festival, giduso sa Davao City Council. Jose Claire Castro, plano nga ideklara isip persona non grata sa Jensen. 14 kabag-ong himugsok nga bata, patay sa sunog sa ospital sa Pakistan. Kanhi NBA players, dili eligible alang sa WNBA. Liza Soberano, nahimong judge sa Golden Globes Impact Prize. 289 grams nga strawberry sa Israel, bag-ong world record. Alang sa health alert, unsay sagad nga rason kung nganong mawad-an sa panlasa ang taong gikalintura.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita Korong Adlaw. Adlaw nga Huwebes, pitsa 27 na nimbulan sa Agosto, tuig 2096. Kami niyo mga tigbalita karong oras.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropang Alan. Abay sa itong mga balita-balitang lokal.
7: XFM.
1: Ang itong balitang lokal, hatog ka na ito sa Santong Plus Coffee Mix. Hindi makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya o gapakosgon ang cognitive function sa utok nga mao hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitig sa kasing-kasing o mapakalma kini sa tuwang nervous system. Tungkol kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kape na, tambal pa. Paglakip sa Mandaya Tribe sa umaabot nga Kadayawan na Festival, giduso sa Davao City Council. Ang Express Balita Manukad ni Jovette Espanyol.
7: XFM Report.
8: Giduso sa Davao City Council ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa mga may kalabutang opisina diri sa siyudad sa Davao nga tun-an ang posibilidad sa formal nga pag-apil sa Mandaya Tribe sa umaabot nga Kadayawan Festival. Nasayran nga ang resolusyon gipanguluhan ni Davao City Councilor Justdado Mahipos Jr. nga nag-auhag sa City Mayor's Office, City Tourism Office o Davao City Culture and Arts Office nga hatagan og higayon ang mga migranteng indigenous cultural communities nga mapakita ang ilang kultura og tradisyon sa tinuig nga kasaulugan. Matud ni Mahipos, ang pag-ila sa ubang kultura dili nagpasabot nga maminusan ang pag-ila sa kasamtangang mga grupo nga kabahin sa Kadayawan, kundili nagpaligon lamang sab kini sa prinsipyo sa unity in diversity. Sa pagkakaroon, anaa sa 11 ka mga ethno-linguistic groups ang opisyal nga giila sa Kadayawan Festival. Apil niini ang 5 ka mga indigenous peoples communities o 6 ka mga Moro communities nga dugay ng kabahin sa maong selebrasyon. Gilauman nga pinaagi sa maong resolusyon, matunan sa konseho o sa lokal nga paggamhanan kung unsaon paghatag og formal nga representasyon sa Mandaya Tribes o maabot nga mga Kadayawan Festival. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system. Adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita.
6: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, duha ka high school ug usa ka senior high student na ilang mo ay responsable sa online shooting threat sa mga tunghaan sa Davao City. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
7: XFM Report.
4: Gikumpirma sa Digo City Police Station nga duha ka high school student ug usa ka senior high school student ang responsable sa mga mensaheng pagpanghulga nga mikatag online labot sa planong pagpamusil sa nagkadaiyang mga tulungaan sa syudad. Sumala sa kapulisan, ang duha ka high school student na sayrang 11 anyos nga babae ug 14 anyos nga lalaki gikan sa Digo City National High School kinsa maoy nang hulga pinagig Facebook nga pamusilon matud paniini ang grade 9 students, senior high school students ug mga magtutudlo sa ilang tungaan. Samtang ang laing na ilang estudyante usa ka 16 anyos nga senior high school gikan sa Corheso College nga nang hulga pinaagi sa mga group chat. Nunot sa nahimong mga salaod, ipailalom sa unom ka bulan nga hugot nga monitoring ug intervensyon ang tulong nga nalambigit ubos sa pagdumala sa Barangay Council for the Protection of Children kun BCPC. Subay usab niini, gibarugan sa Digo City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire nga ang susamang mga buhat seryosohon ug aksyon ang gayud sa mga otoridad subay sa naglungtad ng mga balaod, pagsunod sa child protection policies ug tukmang pamaagi sa intervensyon. Subling giklaro sa kapulisan nga dili makalikay sa tukmang tulubagon ang sibisan kinsang makahimog sa laod bisan pa man kini minor de edad. Mga katropa, aron kanu ni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Duga pang hagpat sa tuwang balita nga lokal, nagsugod na paggamit ang mga dabawinyo sa DC bus tracker na opisyal nga giablihan sa publiko ngayong Agosto 17. Ingat tuig ha, karang masubay sa real time ang lokasyon o schedule sa mga bus sa Davao Interim Bus Service. Pinagi sa web-based tracker, makita sa mga commuter ang aktibo ng mga bus gikan sa DC Bus 01 hangtod sa DC Bus 10. Lakip na ang mga ruta sa Turil, Mintal, Bangkal, Buhangin ug Panakan. Dili na kinahanglan mag-download og aplikasyon kay ma-access kini gamit ang cellphone o computer browser. Ang live tracking na kini Lunes hangtod Sabado, alas 6 hangtod alas 10 sa buntag o alas 4 hangtod alas 9 sa gabi. Kilauman nga mas sayon o mas organisado ang pagbiyahe sa mga commuter tungod kay may balaan na nila daan kung asa na ang bus o gano'n sa kini moabot sa ilahang designated nga stop area.
3: Express Balita.
6: Alas 6:07 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Aduna kini malunggay leaves nga nakong tabang aron protektahan ang atong atay ug kidney labi na gyud sa mga mahilig mukaon og parat og junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Ang Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee ug sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalya sa balita, may abot sa Dulan 2,000 ka job seekers ang nisalmot sa 2026 Davao City World Cafe of Opportunities o WCO nga gipahigayon sa SM City Davao Annex Event Center ni kalabay nga Martes. Sumala sa TESDA 11, kapin 4,000 katrabaho ang gidalit sa maong aktibidad gikan sa 26 ka mga employers local ug abroad. Anaasab sa 50 ka job seekers ang gideklarang hired on the spot. Kipahigayon ang 2026 Davao City World Cafe of Opportunities agig pagsaulog sa ika-32 nga anibersaryo sa TESDA ug sa National Tech Voc Day nga nagpasiugda sa iniusang pasalig sa TESDA ug mga kaubanang ahensya nga dili lamang kinikutob sa pagpaduol sa mga oportunidad sa trabaho ngadto sa komunidad apan lakip sab sa paghatod sa mga nagunang serbisyo sa gobyerno ngadto sa publiko.
3: Express Balita.
1: Aduna kita ay 9 minutos na paglagutok sa ika-alas 6 sa buntag. Duga pang hukad sa itong balita nga lokal gilauman nga maablihan sa Dilimadugay ang Santa Ana Wharf Bridge nga kabahin kini sa Davao City Coastal Road o nakonektar sa Santa Ana Wharf paingon sa Arcastillo area sa Agdao. Kung maablihan, dugang kini nga alternatibo nga ruta alang kini sa mga motorista nga makatabang kini sa pagbakunhod sa trapiko o pagpasayon sa pagbiyahe tali sa habagatang bahin sa syudad o downtown area sa Davao City. Ang maong bridge adunay gitas-on nga 803 metros o kabahin sa segment D sa Coastal Road. Ang pag-abli sa mga seksyon gihimo kini anam-anam sama sa miaging pag-abli sa Rojas Avenue sangko sa segment D padulong sa Santa Ana Wharf. Sa pagkakaroon, 13,545 kilometros sa 17,783 kilometrong coastal road o na nakaroon sa kapin 76% ang natapos na. Gilauman nga ang pagkakumplito sa nabilin nga mga seksyon, makahatag ni og mas hapsay nga daloy sa trapiko o mas paspas nga koneksyon sa nagkalanlaing bahin sa Davao City.
3: Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gipalig-on sa Department of Information and Communications Technology Region 11 ang digital inclusion alang sa mga senior citizens pinagi sa ilang partisipasyon sa kalinaw sa mata kahayag sa kinabuhi. Usa kini ka special medical mission nga gipahigayon sa Agdao, Davao City. Gawas sa libreng medical ug eye check-up, naghatag ang DICT 11 og cyber security orientation aron nga matudluan ang mga senior saan paglikay sa online scams, phishing o uban pang cyber threats na kasagarang nag-target sa mga senior citizens. Gipahigayon usab ang eGovPH app orientation o registration assistance aron masayon alang sa mga hamtong ang pag-access sa mga serbisyo sa gobyerno pinaagi sa digital platforms sama sa paghuhog impormasyon o online government transactions. Dugang paniini, naghatag ang ahensya og free Wi-Fi for all connectivity aron mas mapalapdan ang internet access o digital participation sa mga senior citizens nga mitambong sa kalihukan. Matod sa DICT 11, kabahin kini sa ilang paningkamot nga mas daghang seniors ang mahimong digitally empowered, luwas sa paggamit sa teknolohiya o adunay masayon nga access sa mga serbisyo sa gobyerno pinaagi kini sa digital platforms.
3: Express Balita.
1: Aduna kita ay 11 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa ato mga haon sa Balitang Regional.
3: Balitang Regional.
1: Ang ato nga Balitang Regional hatog nato sa Santon Vitamin C. Mutabang kini nato mga katropa sa pagpalambo sa atong immune system aron nga ang pamilya di magkasakit o magmalipayon. Mag Santon Vitamin C, the alkaline na vitamin C available na sa mga butika nationwide. Si Claire Castro, plano nga ideklara kini nga isip persona non grata sa Jensan. Ang Express balita manugad ni Philip Oligario.
3: XFM Report.
9: Nakapukaw sa mga miyembro sa sangguni ang panglungsod sa General Santos City nga ideklara si Presidential Communications Officer Undersecretary Attorney Claire Castro isip persona non grata o dili welcome sa dakbayan sa Jensan tungod sa pipila ka mga pulong nga gibuhian niini nga alang sa mga opisyal dili makatarunganon. Nagsugod kini human sa mga pamahayag ni Jose Castro nga nagpasangil o nagbasol sa pipila ka mga magtutudlo nga matud pa nakasupak sa moralidad o wala nagtudlo og maayong pamatasan o modo sa mga estudyante. Dunga sa naitabong insidente sa pagpamusil sa Zamboanga, di nalambigit ang usa ka estudyante. Sa sesyon ni Aging Martes, giduso ni Vice Mayor Jose Edmariumang ang usa ka resolution aron formal nga ideklara si Castro isip persona non grata tungod sa iyang dili madawat nga pagpakaulaw ug pagsaway sa mga magtutudlo.
10: And she needs that kind of remark by a lawyer as she is. Actually, I am like to pass by the next regular session. The resolution is declaring Secretary Castro persona non grata in the I sympathize. I'm here in General Santos.
9: Ay hapaman ang nasampit nga plano, nakabuhi na kaniadto og pamahayag ang Vice Mayor nga supak kini kasagaran sa mga nahimong pamahayag sa Palace Communications Officer. Kahinumduman nga bisan pa man sa mga pagsaway og panawagan nga mangayo siya og pasaylo, gibarugan gihapon ni Jose Castro ang iyang pahayag nga aduna matud pay pipila ka mga magtutudlo nga mibaliwala sa moral standards. Mga katropa, sugding imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan, pinaagi sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Dili lang nami anong gumot, mamahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang regional, lalaki patay human gipusil sulod sa iyang kwarto samtang natulog sa butuan. May Express Balita si katropang Junji Librias.
3: XFM Report.
11: Patay ang usa ka 52 anyos nga lalaki human kini gipusil sulod sa iyahang panimalay sa Purok 21 Bauno, Barangay San Vicente, Butuan City niadtong nakalabay nga adlaw ning bulan sa Agosto tuig 2026 alas 6 sa buntag. Giila sa kapulisan ang biktima nga si alias Ryan na 52 anyos minyo og residente sa nahisgutan nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa Butuan City Police Station 1, nasayran nga samtang malinawong natulog ang biktima uban sa iyang live-in partner sulod sa ilang kwarto. Kalit na lamang kining gisulod sa usa ka wala mailhing suspek. Walay langan nga gipusil sa suspek ang biktima sa makaduha ka higayon nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon human sa krimen. Dali usab misibat ang mamumuno paingon sa wala matino nga direksyon sakay sa usa ka single motorsiklo. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang gihimong hot pursuit operation o laom nga investigasyon sa mga sakop sa Butuan City Police Station 1 aron mailhan og madakpan ang miikyas nga suspek. Lakip na ang pagsuta sa motibo sa maong pagpamusil. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Librias, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita 16 minutos na paglagutog sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang national.
3: Balitang balitang national. National.
1: Hatod ka na to siyempre sa Premium D3 ang soft gel capsule na makalahatag kini og instant energy. Tungod ato na kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod kini sa mga lawas sa mga katropa. Diretso kini sa mga tay o gamahimo kini instant nga kusog. Ang Premium D3 ang vitamin D3 nga aduna kini VCO o moringa seed oil extract. Available na sa mga butika nationwide. Ato ang sayron ang detalye sa tuwang balitang national manukad sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Pinagpapaalalahanan ni Senate Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang defense team ni Vice President Sara Duterte na paalalahanan ang kanilang kliyente na saklaw din siya ng sub-judice rule ng impeachment court. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos punahin ng House Lead Prosecutor na si Representative Gervil Luistro ang inilabas na statement ni VP Duterte habang binabasa mismo ng Presiding Officer ang kanyang ruling kaugnay sa sub-judice rule or issue. Ayon kay Escudero, hindi muna mapaparusahan ang Vice Presidente dahil inilabas ang kanyang pahayag habang binabasa pa ang ruling at hindi pa ito ganap na umiiral. Gayunman, hiniling niya sa lead counsel ng depensa na paalalahanan si VP Duterte na sundin ang Rule 18 ng impeachment court na nagbabawal sa mga senador, prosecutor, impeached official, kanilang mga abogado at witness na magkomento sa publiko tungkol sa merits ng nakabinbing impeachment trial. Sa naunang ruling ni Escudero, maaring patawan ng public reprimand at admonishment ang mga abogado ng prosecution at defense sa unang paglabag sa sub-judice rule. Sa mga susunod na paglabag, maaari silang pagmultahin ng 30,000 pesos at sa pagsasalita, pag-object o pagtatanong sa mga witness sa floor. Samantalang mga senator judge na lalabag sa naturang panuntunan ay maaaring i-refer sa Senate Committee on Ethics.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Nangako naman ang prosecution at defense panels na susunod sa ruling ng Senate Impeachment Court na nagbabawal sa kanilang mga abogado na magsalita sa publiko tungkol sa merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, iginagalang ng prosecution ang ruling at susundin ang direktiba ng Impeachment Court. Sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na hindi naman ito pipigilan ng prosecution na maglahad ng mga factual information para sa publiko at sa senator judges. Samantalang sinabi ng Defense Counsel at spokesperson na si Michael Poa na kinansela na niya ang ilang nakatagdang media interview upang maiwasang lumabag sa ruling. Ayon kay Poa, mahirap minsan iwasang mapunta sa merits ng kaso ang mga sagot sa media interview kaya mas pinili niyang kanselahin muna ang mga nakatakdang panayam habang kinukonsulta ang Vice Presidente.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Kinumpirma ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hindi empleyado ng Office of the Vice President si dating Head of Security Colonel Raymond Dantila Chica Ayon kay Ortonio, group commander lamang sila chika ni Vice Presidential ng Vice Presidential Security and Protection Group at may designation mula sa Armed Forces of the Philippines. Nauna nang sinabi ng dating OVP official, Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na kay La Chica niya ipinasa ang 500 million pesos na confidential funds ng OVP alinsunod umano sa utos ni VP Duterte. Sa pagdinig, sinabi rin ni Ortonio na wala siyang personal na kaalaman sa implementasyon ng confidential activities at umaasa lamang sa impormasyong ibinibigay ng mga security officers. Iginit naman ng House Prosecution na lalo nitong kinikwestiyon ang paghawak ni La Chica sa apat na tig 125 million pesos tranche ng confidential funds dahil hindi umano sa special disbursing officer at hindi rin fidelity bonded. Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Jefferson Conghun na maaring may naging pagkukulang sa pagtatalaga kung sino ang responsable sa pagdisburse ng pondo na ani ay maaring magbukas ng usapin sa command responsibility.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Sinabi ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na nasa kanya ang trust and confidence ni Vice President Sara Duterte sa pagtupad ng mga tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Sa day 19 ng impeachment trial, tinanong ni Senator Judge Risa Ontivero si Ortonio kung kabilang siya sa circle of trust ni VP Duterte. Kama sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating Chief Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica. Ayon kay Ortonio, may tiwala sa kanya ang Vice Presidente pagdating sa mga tungkuling nakatalaga sa kanya. Samantala, kinwestiyon ni Senator Judge Win Gatsalian kung bakit tila lubos ang pag-asa ni Ortonio sa impormasyong binibigay nila Chica tungkol sa paggamit ng confidential funds nang hindi na nagsagawa ng karagdagang investigasyon. Ipinaliwanag ni Ortonio na itinuturing niyang sila Chica ang pinakaangkop na magbigay ng impormasyon dahil siya ang security officer na inatasag magpatupad ng mga aktibidad sa grounds. Dagdag niya, nakadagdag din sa kanyang tiwala ang designation kay La Chica ng head of agency. Nauna lang sinabi ni Ortonio na ilang beses siyang kumonsulta kay La Chica upang beripikahin kung paano inilabas at ginamit ang confidential funds para sa mga umunoy informant at agent, kabilang ang mga gastusin para sa pagkain at medlies.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Balik diri sa to sa Dakpen sa Davao. Doon na kita ay 22 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag. Huwag ito nga luparan ng ito nga balita. Balitang international.
13: Balitang international.
1: International. Ang ito nga balitang international. Hato ka na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo gini paghimo alang sa mata. Ato na gini epektibo nga potent antioxidant. Sama sa lutein, sisantin, beta-carotene, o ga vitamin E nga makatabang gineron nga malikayan. Na magkabaton kita o glaucoma, katarata, o ga pterygium mga katropa. Ang mga sakit sa itong mata. Ang Vision X Plus, available sa mga butika nationwide. Detalye sa itong abritang international, patay ang 14 ka bagong na tao nga bata human miulbo ang sunog sa Pakistan Institute of Medical Sciences o PIMS Hospital sa Islamabad, Pakistan. Sumala sa inisyal nga mga taho, nagsugod ang sunog sa Mother and Child Health Ward sa ospital. Di na dunay 16 ka mga newborn babies sa maong higayon. Gituohang adunay diferensya sa air conditioning system nga maoy posibleng hinungdan sa sunog. Bisan pa nga nagpadayon pa ang formal nga investigasyon sa mga otoridad. Mikabat sa daghang ambulansya o rescue personnel ang gitawag sa lugar samtang ang mga ginikanan sa mga biktima ng ayo o justisya o klarong atubag ikan sa mga opisyal. Gimando ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang agrayon nga pag-imbestiga sa maong insidente aron nga matino ang mga responsable o malikayan ang susamang trahedya sa umalabot.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Samtang sa pikasbahin, nagpadayon ang pakighinabi tali sa Iran o Oman kabahin sa pagdumala sa Strait of Hormuz samtang nagpabilin ang tensyon tali sa Iran o Estados Unidos. Gihisgutan sa duha ka nasod ang posibilidad sa paghimo og temporaryong navigational corridor o paglimpyo sa mga mina sa maong estratehikong agianan nga agian sa daghang global oil o gas shipments. Bisan pa sa bagong economic sanctions nga gipahamtang sa Estados Unidos, mipadayag ang Iran nga andam kinimutang motubag og dili mahadlok sa dugang pressure gikan sa Washington. Samtang nagpadayon usab ang kabalaka sa seguridad, adunay uhuman adunay tanker nga naigo sa usa ka wala mailhing projectile duol sa entrada sa Strait of Hormuz. Nagtuo ang mga eksperto nga ang kahimtang sa maong agianan adunay dakong epekto sa presyo sa lana uga sa kalibutang ekonomiya kung mosamot pa ang tensyon sa rehiyon.
3: Express Balita.
1: Aduna kita ay 24 minutos ng paglagutok si Kalasay sa buntaga sa atoang mga hukad sa balita o sa atoang balitang paugnat sa kusog.
13: Balitang balitang sports. Sports.
1: Ang balitang paugnat sa kusog ato grato sa Turbo Men Enhancer. Gamita gini 30 minutos na magdugsing-dugsing ato kang misis. Siguradong mas mulami pa gyud inyong relasyon o mas muli kun kini kung naka-turbo ka. Turbo Men Enhancer available na sa mga butika nationwide. Sa detalye gipamahayag nga dili eligible nga makadula sa WNBA ang mga kanhi NBA players nga sila si Enes Kanter, Freedom ug Royce White. Una nini, ang mga naiskutan ang nag-anunsyo sa niagi nga bulan nga usa na sila ka babae ug nagplano sila nga musulod sa 2027 WNBA draft. Taliwagan sa isyu sa transgender inclusion sa women's sports. Gikonsidera ang maong plano nga usa ka publicity stunts pag-BIBI sa liga, muresulta og pagbahin-bahin og pagyatak sa uban. Kem duman nga sa daging adlaw Domingo na eject si Freedom human sa usa ka high-profile courtside incident samtang nasa baseline sa Wintrust Arena sa Chicago kung asa nagkiglalis kini kang Sky Guard Natasha Cloud. Samtang wala pa'y formal announcement ang WNBA, may kalabutan sa potential game ban alang kang Freedom sa liga.
3: Express Balita.
6: Alas 6:26 sa balitang showbiz.
13: Showbiz news.
6: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Adunan kini glutathione, kojic ug VCO nga makatabang mga katropa aron suportahan ang daily cleansing routine. Busa alang sa healthy ug glowing skin, mag Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, napili ang Filipina actress nga si Liza Soberano isip usa sa mga judges sa Golden Globes Impact Prize for Documentary nga ipahigayon atol sa Venice Film Festival. Nasayran nga ang maong award, magpasidungog sa mga documentary films ka nagpakita sa gahom sa storytelling aron mapadayag ang importante nga sosyal nga isyo sa kalibutan. Matod ni Liza, nagtuo siya nga ang pelikula dili lamang alang sa kalingawan, apan usa-usab ka instrumento sa paghatag og inspirasyon og pagdasig sa positibong kausaban sa katilingban. Dugang pa niya ang documentary filmmaking usa sa labing maisugon og labing makahuluganon nga porma sa storytelling karon nga panahon. Samtang niini og gidugang paniini nga nangandam sab si Liza alang sa pagpagawas sa animated film nga Forgotten Island. Din usa siya sa mga voice actors sa maong proyekto nga adunay ligon nga koneksyon sa kulturang Pilipino.
3: Express Balita.
1: Sa tuwa nga balitang lahi ragyod kon LRG. Atot ka na to, siyempre sa Santon Plus Gold, gamagin sa 100% extract supplements, natural ingredients. Doon na gini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit ka sa Shopee, yun naman sa mga butika nationwide. 289 grams nga strawberry sa Israel. Uy, bagong world record. Usa ka mag-uma sa Israel ang naka-record sa pinakabugat nga strawberry sa kalibutan. Tuman mo timbang kini og 289 gramos ang usa ka bunga nga iyahan gitanom. Gitanom ang strawberry ni Ariel Chashi sa Kadima Zuran, Israel, ug opisyal nga gipamatud-an sa Guinness World Records isip world's heaviest strawberry. Nakuha gini niya itong Pebrero 12 sa milabay nga tulog ka tuig. Miabot sa 18 centimetros ang gitason o 34 centimetros ang circumference strawberry. Sumala sa Guinness ang bugnaw nga panahon. May nakapahinay sa pagkahinog nini sulod sa kapina 45 kadlaw. Hinungdan nga ni dako o pagayo ang bunga. Gipildi nini ang kanhing world record nga 250 grams nga nakuha pud kini sa Japan niadtong 2015.
3: Express Balita.
6: Alas 9:29 ay Renato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Makatabang alang sa atong gut health o sa pagpagawa sa mga toxins sa atong lawas tungod sa antioxidants nga naa sa Xanthone Herbal Tea. Unsay sagad nga rason kung nganong mawad-an sa panlasa ang taong gikalintura. Gikabutyag mga katropa nga ang ngungkang kung gikalintura o gihilanta ng usa ka tawo, walay lami ang pagkaon. Kasagarang temporaryo kini nga epekto sa impeksyon. Bisan walay sipon ang pag-usab sa pagpanimaho o panlasa, mahimong mahitabo panahon sa viral infection. Inom o daghang tubig o oral rehydration solution. Pahulay og igo o kaon o gaan o sustansyadong pagkaon sama sa lugaw, sabaw, itlog, isda, prutas o utanon. Ayaw pugsa ang pagkaon kung walay gana. Sudli sa pagkaon ang tiyan bisan kung ginagmay lamang aron nga makasugakod ang resistensya sa imong lawas. Aban kung dili gyud makaya nga motulon sa pagkaon ang pasyente, dako ang ikatabang ning bahina ang pagtumar sa Xanthone Plus Gold. Tungod kay puno kini sa mga sangkap nga makahatag og dugang resistensya sa lawas nga

0: Mahaw ayo kalimot sa pag-inom sa atong Xanthon Vitamin C para ligon atong immune system ug di ta dali nga mataptan sa mga flu mga katropa. And kung sama ka nako no nga naa nay flu daan, mas dali ang pag-recover sa atong lawas o pagbatok niini sa mga sakit. And may buntag ha sa mga katropa nga nato nga nagminaw sa ilang mga radyo and naglantaw sa itong Facebook Live. Katropang Randy Ran Santisas, Gloria Malala Apelo, gikan sa Bayugan City, Agusan del Sur, o kang Sir Donald Makasampay. And katropang Alan, no? Kitakit sa itong mga katropa sa Bago Aplaya.
1: Yan, no? Tinood na. Itong mga class members na ito din ang mga katropa. Kamu ang ginapanawagan usab karon nga magtapok ta uban pud sa mga taga Bliss Bago Playa mga tropa sa tanan ato mga silingan din ha karon nga pizza size tuig 2026 adlaw kana nga Domingo ha
0: September
1: alang sa
0: 6, no?
1: Y2H mini caravan diya sa Bliss covered court barangay Bago Playa ning atong dagbayan libreng health check up and consultation og duna po tay mga pa free taste din ka tropang Andy ha. Labi na kini nga tuwa nga Xanthon Gold coffee mix nga kung giinom karon mga katropa makatilaw mo ani ha ang atoang pa free taste din ha sa kape free terahertz therapy pod mga katropa og duna po health and wellness information gikan kang Doc CJ Nidroda og duna mga discounted
0: wow.
1: Price of Yes to Health the products sa mga katropa.
0: Barato nga mapalit ang adlawan, no?
1: Mas makadiskwento ka sa tuwang karavan. Ug naasad tay pahalipay, bugas o uban pang papremyo sa question and answer. So, maminaw dyan ka, katropang Andy.
0: Oo. Para makatubag ka, no? Mangunay ko tubag ni katropang Alan. Kasi sayang ang bugas, mahal ang presyo sa bugas karon.
1: Oo. After sa health lecture, doon naman ay mga pangutana ang maestro. So, may ni kay, naakay madawat kung makatubag ka. So, kita-kits sa katropa, magsugod na, alauna, sa hamubo lamang kitang oras mga katropa, ha? Alauna, ngadto sa alas 4 sa hapon. Ayan, atol po kini nga araw ng Bago Playa, doon na sila mga paliga po that same day mga katropa. Salamat po rin kang Kapitan Campos. Pag-atag ko gayon na ito diha nga makahimot na sa ito ang Y2H mini caravan diya sa Bliss Covered Court mga katropa.
0: September 6 mga
1: September
0: katropa,
1: 6th,
0: no? Sunod Domingo.
1: Next Sunday.
0: Yes.
1: And syempre, kita kits mga katropa o dugang pa mga detalye sa ito ang mga health tips mga katropa. Tangin nyo ang mga sunod nga programa. Ang The Secret of Health, kauban si Doc Remily Tuuy o ang programang Bullseye! Back-to-back with the Brixa Flores and yours truly mga katropa. Sa ngalan sa Kreatibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network, Philippines.
0: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa-katropang Alan Abais. Kami magaingon.
0: Kamaturan ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Xanthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
9: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuuy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
10: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Xanthon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Xanthon Plus Gold.
11: Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit
5: sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya

0: makabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:45 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: All right, hello, kumusta? Good morning. Kumustamos, mi amigos, y amigas. Nakainom na batag kape mga katropa, ha? Sayo pa lang sa buntag dapat, no? Maka-relax ta mga katropa. Kato ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Ato asang inumon ni Bek, mabugnaw ni. Nanam! Good na morning. Welcome back mga katropa sa tuwang programang Bullseye! Alam na bais po, managlawig ta sa tuwang oras karong mga panahon, ha? Hey, kumustamos mi amigos y amigas, welcome sa ato mga parikoy, mga parikay, ato mga kalumon, mga kaluman sa matagal lugar o probinsya ni atong rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, uga kutubuga sa maabot ni atong pagsibil sa Panginaot, nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labaw magagagahom. Uga ihatod nga safe and sound sa matagusaka destinasyon. Pasod, gawat siyang tundagpan sa Davao. Sa mga nagabiyahe mga katropa karon, hinay-hinay lang ha. Balag-hinay, basta kay safety ta sa kanunay.
1: Good morning!
2: Siyempre, ang atuwa mga katropa, ng mga taga Bagaw Aplaya, at ang inyong mga katropa, doon na tayo Yes to Health Caravan, dia, o mini caravan. Yadi man ingon og dako, mini raman ni mga katropa. Yes, please, covered court, Barangay Bagaw Aplaya, ning atong dagpan sa Davao. Karon ni September 6, mga katropa, ay mo kalimot na nakita-kista alauna sa hapon nga to sa alas 4. Kumusta din ang mga katropa ni ato ang mga taga Pakibato District? Wala ba yung mga sightings?
1: Good morning
2: mga katropa. Ato mga naga ingon og kakapoy na ba ni magsigig tutok sa impeachment trial? Ay magtutok niya. Paminaw lang mo ay magtutok.
1: Good morning
2: mga katropa sa ato mga taga Davao. Ato mga national heroes na ato mga katropa. Advance National Heroes Day. Karong adlaw nga Lunes. Pusbunta, dili magkompleto ato ang adlaw, mga tropa, kung wala tayong mga balita, ang ato ang pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayo rog madamlag, mga katropa, ikaw ako na pod ang mamahimong unod sa mga balita. Like, share, and follow sa tuang kining Facebook page, ang XFM Davao Katropa Digital. Para magkita ay magadunggan ay tao, pwede punta magabasa sa inyong mga greetings. Naman katong mga nagpaabot sa inyong mga mulo o reklamo ato kining hatagan o pagtagan. Dita maglangan mga katropa! Ato nga i-welcome mga tuwang sparring partner karong mga orasa. Katropang Brix Flores, good morning!
1: Good morning!
3: Pangalan, good morning. Good morning sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Dinig karon sa dakbayan sa Davao, kumusta mo? Kumustamos? Ato ang
2: amigos.
3: Mi amigos. Ato ang mga kaigsunan karon medyo init ang panahon karon pangalan, no? Ayag kayo nga ato ang kawanangan, muragway timaan nga magulan. Pero despite nga ng tanan, doon na gihapoy giingon sa pag-asa nga hulata lang, muulan ramo.
2: dili lagi na siya ingon og kanang ubiya dayon ang ato ang ulan.
3: Tanaw bitata sa mga headlines katropang alan, no? Diri sa ibabaw dunay weather forecast ba kana bitaw ang pangandaman nga kainit kuno sa El Nino. Giawhag ang mga tawo nga magtigom og tubig. Mura pug si President Bongbong Marcos sa ipunin natin ang tubig para gagamitin natin para sa tag-init. Yun na nasa gumikan kay El Nino ko, no? Unya, moabot mo dili ubos sa mga headlines katropang alan nga pangandamo na po ang mga tao kay di na po yung mga posibilidad nga magbaha. O tanawa, sama sa nahitabo dito na pita sa boundary sa Nepal o China. Grabe itong baha dito katropang alan.
2: Murag ka mga tao ang anod.
3: Gibundak ang murag isa ka langitan nga tubig baha katropang alan.
2: Nya grabe ginaganay sa mga tao dito kay kabalo sila kini di basa-basa ning bahaan eh.
3: Oh, murabag naitabok ato pang alan bitaw nga nowhere to run sila kay na corner sila sa tubig baha kay murabag abalan sa naitabok, no?
2: Murad ato kanang naitingog sa bata. Oh. Kung murad nagda sige tawag kan tang taghoy, taghoy ba?
3: Boom. Ana na to tingog sa bata.
2: Boom. dito na.
3: Bundak, oy. Good morning sa to mga kaigsunan. Usab, gikan sa mga probinsya sa Davao Region. Kumusta mo mga kaigsunan ko? Diha karon sa probinsya sa Davao de Oro, katropang Alan.
2: Oy, kumusta mo
3: ato ang
2: na,
3: mga kugihan diha nga mga papats. Oh. Mga nagtrabaho sa Kapitulyo. Oh,
2: sige lang, kape-kape. Amot, nagtrabaho bagit ka ni sila.
3: Ah, nagtrabaho gina, oy. Kaya na din pag hapwat sa kape, nagtrabaho naman na.
2: Oh, buntat ka na nagtrabaho na. Nagtrabaho sa kagbaso.
3: Pero ako nang bukto ni katropang kuan, ni katropang Adams Muril, ibadako kayo.
2: Ah, nidako na niya, ni gamay.
3: Ikaw daw sige alsa o kape, be.
2: Ningala ko ni Adams Muril, kay ni dako ang abaga, ni dako ang bukto, ni gamay ang sampot.
3: Basta na sa Davao de Oro, nanagin ang ihang kuan, para akinibang physical na appearance. Diyan napita sa may Davao de Oro.
2: Basta.
3: Tanawa si katropang kuan, si katropang Pat Lucero, si Supremo. Pat,
2: wala na.
3: Dahil ang ihan, ni burot ang lubot.
2: Ni burot ang lubot niya.
3: Napuno ang bulsa o kwarta. Ni burot ang lubot, ni gamay ang bukton.
2: Mas gwapo ng
3: imagana. Di na tinatawagan, basta ito ni kanunayon. Pinitohon na ito, di na tatawagan. Di na tayo text. Pitaw, good morning kaninyong tanan diha. Dapita sa may Davao Oriental, dapita sa may Davao del Norte. Ato mga katrupa diri dapita sa may Davao del Sur ug Davao Occidental. Now welcome diri karon sa panaguban sa programang Bullseye.
2: Bullseye. Kato nang gikaingon nga tusunan mga katrupa, like and share and follow kamo sa tuang Facebook page sa ang XFM Davao Katrupa Digital. Mga paminaw karon sa tuang dial sa tuang FM band. Mabati kita sa 89.1 sa dial sa tuang radio sa FM band mga katropa. Doon na po tayo Facebook page sa tuang mga XFM radio stations. Application niya mga katropa nga pwede nimo ning i-download. I-type lamang din ha sa inyohang apps sa kining Facebook o sa Google mga katropa, o di ba ka kining sa tuang downloading apps na to. I-type niya ang XFM mga katropa, makita na, mo-appear na o niya. Karon, pag inyo nang i-download, kanan nga mga registration sa XFM mga katropa, like dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao, ito ay makita o clickable na lang kini. Apan, kung naka sa Davao City, i-click lamang niyo ang XFM Davao. Okay, so, dito maglangan mga katropa, ito ang aninaon, ang mga balita o impormasyon sa ito ang palibot karon. Libre na sa mga headlines sa ito ni Mora sa adlaw karon nga Huwebes. Pizza 27 na yan. Dali aran sa itong panahon katropang Brisho. Pizza 27 na. O niya tali tapos na po ng bulan sa Agosto. O na na po'y muabutay nga bulan sa September mga katropa nga wa pa gani ka li si Jose Marichan. Dili sa may Matina mga katropa kagabi ni Agi Media sa may GCIS. Daghan na kayong mga suga mga katropang gibaligya. Mga parol. Advance nga mga Christmas lights.
3: Advance kayo, no?
2: Advance kayo. Wala pa'y kuwan, ha? Wala pa'y simana o na mag-bare month. Diyan sa GSIS.
3: Ang butong nga nabot katropang Alan pagka makakita taan ng mga lights. Bitaw, murag ganahan, no?
2: Murag na kay peace of mind.
3: Oh, niya. Tapos, murag daghan mo abot swerte si mo ba?
2: Murag...
3: Puno na ba yung bulsa diya karon? Murag puno-puno
2: na. Hindi man taparehas ni Pat na nga bugdo.
0: Pinawa!
2: Murag magpapayama mi ni Adam Moy na nga lupiak na.
3: Bugdo kay glubot kay baga kay bitaka ba?
2: Baga kay bitaka. Sila gingon nga receiver man ibok.
3: Oh, receiver.
2: Ay, mga katropa, sige na ka. Welcome. Sa tuwang mga headliners karon katropang Bricks.
3: Sa tuwang mga headliners.
4: Bullseye.
3: Tagaan na ito ni Kapagtagan na ito mga headlines. Dini karon sa ito mga balitang lokal. Di ay tulo ka may sudyante o. Diri napita sa Maydigo City. Nailag karon sa kapulisan nga na maoy naghimo sa online school threats.
2: Agoy.
3: Kamilig yun yung mga bataan eh.
2: Nagtuha ka mga katropa gini may balan.
3: Ang usaan ni katropang Alan, 11 years old, nga nag-eskwela sa Digo City National High School. Ang ikaduha, 16 years old, nag-eskwela sa, 14 years old gihapon, nga nag-eskwela diha dapita sa Davao City National High School gihapon. Ang ikatulo, 16 years old, nga nag-eskwela sa Corujeso College sa Digos. So, wag ini naka, timaan dagway ni mga bataan eh, og, unsay mahitabo sa ila sa panahon nga dunay himuon sila mga kabuang bitaw. Ngayon na to kabuang ni kini man ni maayo. ini ilang ginahimo diha karon siguro ug dunay mga kasuko nga to sa eskwelahan gumikan sa mga teachers baka kay teacher ni ang punting eh teacher karon ang ilang ginapunting dire gikan sa grade 9 kuno nahon kuno nila di lang daw sila di lang daw siya uga sila no daghan kuno kayo sila nga puros kuno sila armado oh kining mga bataan ni eh, dakpan sila karon sa mga otoridad kaubo oh hilak hilak hilak na pod
2: diha nada sila mingon og kanang sayo pri among gihimo diha kay gidakop man me
3: oh karon ang mga taga DSWD karon nag kuan ba ang mga police I mean nag laraw na nga ilaning i-turn over nga to sa DSWD kamo na ana DSWD oy ba pantunan ninyo ning mga bataan ni kay kulang ning nila kulang ning panton
2: do na ba ni sila discernment
3: Mao lagi nang gipanawagan gani nga dapat mga ginikanan lagi kamoy mag-una sa pagtudlo og maayo sa inyong mga bata. Di kay ang teacher mo hatagan nato kanang
2: kanang pabugatan ang mga maestra ngano kuno nga wala magtarong og tudlo alang nila.
3: Ang mga teacher, ang mga teacher kato pang alan do na pud ba yan ay problema sila panimalay. Pag-abot sa eskwelahan do na pud problema.
2: Dili mo tara problema ba kung tugutan ng mga teachers yung na kompleto nga mabanton?
3: O mabalik to kaniya to katropang alan nga tagas kag kuko niya tapos padalhon kag si teacher ba. Pagdala mo sa stick ugma. Stick kay katong sa una sa blackboard da stick ang gamito ni teacher. Moy itudlo sa bamboo stick.
2: Kana mo lagubog papak ana.
3: Oh, bamboo stick kay panitan og di maminaw.
2: Bamboo stick or away.
3: Bunala kanang ipitik-pitik sa teacher ang kanang bamboo stick dito sa kuan sa kanang blackboard.
2: Sa blackboard.
3: Okay. Attention, pay attention gyud ang bata palitan niya tapos taas kag kuko niya hugaw kag kuko murag gidala nimo imong abuhan sa imong iwang kuko bunal-bunalan na sa teacher o
2: kwan sa cleanliness na puda pag moingon na kaning maestra kaning hands on your desk kit-kit na kag kuko kato sa likod magsugod may ma'am sa number one nga kwan nga bangko nakas tunga-tunga sige kag kit-kit limpyo na kay imong gikit-kit man. So pag butang bunalan lang yapon ma'am, gibunalan man imo ma'am. Giring-giring.
3: Wala na nakaroon no? Wala na nakaroon. Na? Oh, sa una. Stricto kay sa una kay hugaw kag kuko
2: magdala jud kag guna.
3: Gunahon gina teacher na. Samtang sa dugang pangbahin dinhi karon sa to mga balita, Davao City nakatala sa labing paspas nga economic growth. 7.9% sa tibuok rehiyon.
2: Abi nimo dako kining kuani kining porsyento ni sa pagsaka 7.9%, no?
3: Kaya alam pud bitaw ko katro pangalan ba. Kini bitaw mga barangay dunay mga lakbay aral nga mga barangay kapitan gani. Ang butog nga nung muadto gina sila Luzon, unsa may makuha nila dito sa Luzon?
2: Dapat unsa may ang taga Luzon wani diri.
3: Unsa may lakbayan aral nila dito kanang mananaw dito mananaw dito kanang sigapalong na suga.
2: Kanang,
3: no? Kanang color green, orange o pula.
2: Kana. Siglahi diri ang lasa.
3: Na-remember na ko ba? Katong buhi pa si Governor Kagas, bitaw, Dodo Kagas. Sa di ko gusto kumaanto nag Manila ning mga barangay kapitan. Maglakbay aral direta sa Crisville Hotel. Kay maanto mag Manila, magsige mo sulod dito club.
2: Wala ra siya.
3: Sino mo pangunit dito paa?
2: Pero na jo koy kay ila gyud nga giadtok niya tog Bohol.
3: Ana tog yung Bohol ha.
2: Official yun is barangay nga giuban pon sa usa ka official sa tuwa sa Dakpan sa Davao ang konsehal. Taga Turil.
3: Taga Turil nga official.
2: Taga
3: Turil barangay official.
2: Ang nagdala. Unya official sa barangay. Ang kagawad. Di lang ko isulti nga barangay asa. Yatog Bohol. Unya karon kay kitag check sa Bohol. Ayun siya nga katilaw na jukog bulanon ani. Karon kay syempre dugsing-dugsing sila. Ito sa karon kay di naman mo hawa ang sana di naman mo ang babae mo uban na ba? Siya nga kay nagpailalagay ulit tao. Ang babae niingon nga taga-asa day ka sir ingo taga-Turil ko. Siya salamat ha kay katilaw na jukog bulanon. Siya mo uban ko kay pareharam tag hometown.
3: Taga-Davao mo po niya.
2: Taga-Turil mo po niya. Dayo na po niya dito.
3: Taga-Turil pa yun.
2: So, ay, mayang buntag di ay kay Konsehal. Wala na rabaron. Wala na kadahog. Di na lang na ako i-mention?
3: Di na lang. Kay ading injury to niya ba?
2: Injury.
3: Sarong ang pangbahin na 20 ka mga steel plants. Gimonitor na sab sa NBI. Human sa raid, batok sa Davao Mighty Steel Corporation.
2: I believe mga in-check na po niya ang target na niya.
3: Kani kanang panakibutas ba?
2: Para nga dili mas nga di lang kay nasigil out ang Davao City.
3: Nasigil out ang Davao Steel Corporation. Pila na po nila ning uban.
2: Mayon pero dili lang dili sultidaan.
3: Dili lang ni sa Davao hinoon, na po ni sa uban nga mga lugar. Kini bang pipila ka mas steel plants ko no. Sa dugang pangbahin dinhi karon sa mga balita ang regional SWS survey di ara. Ihap sa katawhan nga nagutman sa Mindanao, misaka nga to sa 24% nga to ning Hunyo 2026 nga survey.
2: Magutman pa day gihapon tang nata sa Mindanao no nga giilang food basket.
3: Mani karon ang ato ang sutaon katropang alan. Asang bahina gipanggutom ang mga ipanggusla ang mga taga Mindanao nga food basket ang Mindanao. Asa na kagikan mga pagkaon? Kasagaran diri sa Mindanao.
2: Diri sa Mindanao.
3: Mingon kag mais. Ay, puting daghan nag mais. Atog Carmen. Padulong kagagikan kag Carmen, Cotabato, pasulod kag Bukidnon, di ba? Bubuan kag mais, to puting daghan na.
2: Grabe, tinanon sa mais dia. Mais dia, no?
3: Unya.
2: Ay, malagkit na ikan ng brown, napadyo ka na galing papul.
3: Dade, mga katong mga kining ginatawag nila tinigib bitaw nga kuan kanang tinigib kuno nga kanang mais. Nga puting daghan na isa ga pag galingon na sa katropang alan kay himong bugas puting daghan nagbugas kay napuro sa walay mga pasik ayo
2: kanang pure yun
3: di pareha ng uban nga puros na lang pasik puros na lang kanang tahop walay bugas
2: ang nagadaghan niya gamay na kayo ga buhay
3: karon natingala ta kun nganong gigutom ning mga taga Mindanao nga o prutas puting daghan ng prutas o kape ang hiskutan eh apo diri daghan kape kakao daghan po kay kukuha
2: nga rin ah, so mga magbabaol diri wala ni budget
3: basig mo ni karon ang nakita ni Mr. Jan Gaisano nga mahal mag-u kayong logistics mahal kayo ang tanan tapos wala na resolbahin na sa gobyerno so, yun sa man yun ang inanglan migtubag ninyo ani karon mo ni yung ginaingon nga barato ang barato gikan dito sa kinibitang farm gate. Pagabot sa
2: mahal na.
3: Consumer, di makaya sa consumer.
2: Okay, di na ka-afford lagi, kaya kulang na kayo sa budget.
3: Mahal naman kayo. Barato lagi kan sa pagpalit, gikan sa mag-uma, pero pag-transport, anak, katrupang alan, pabita na usay mamalita ka ng gulayon, mamalita ka mga, kuano, ka ng mga tanom sa mga mag-uma, at utang merkado. Mingon karon ang tindiro-tindira, mauni siya ang presyo 50 ang bangan. Uy, kamahal ba na day? Unsa may gibisbis ana krudo?
2: Gilamos niya na.
3: Okay nga no, nga porti man ang mahala nga unsa may tubig ra man tay gibisbis ana libre man na tubig? Unya nga no, unsa may mahal magud na pang transport mao de na day siyang mahal.
2: Oh, day.
3: Sa dugang pang bahin dire, problema ni parehas Tagum City og sa kuan, Tagum Davao del Norte og tali sa DLPC o kining Nordico. Dito po na is Marbel. Diocese sa Marbel, oh, nanawagan o transparensiya sa kasabutan tali sa Sukotico 2 o sa Ignite Power sa Central Mindanao. Nag-ilog na gini sila. Kinsa na po yung managiya ng Puste Karos Daplis Dalan. Itong napita.
2: Mura ba no? Ganaganing markahin na ninyo kanang kinsa na nag-iana? O di ba ka, dublada na lang ng markarya?
3: Kaya masigil mo kinagunay Puste. Abini mo katropang alan lipay magut ako ani kay ang tao nga pobre kay kaniadto mukaon rag saging hilaw ituslo sa sinukaan og sinilihan nga ginamos mo na karon ang mo operate sa kinibang power industry da dapita sa Maykuan sa Central Mindanao pero man nakasabot ang mga tao doon na may problema di ay kay 70% ang kuhaon ni Manny Pacquiao og ni Rason gikan sa 100% sa Sukotico. 30% lang sa Sukotico, 70% ila Manny.
2: Pati dako ah.
3: Manny Pacquiao.
2: Dako kayo gi-print
3: Dininga ang mga ta, dininga ang Sukotico, di na siya mao siguro. Dininga mao. Inyuhan naman ang hinuong i-corner ng tanang gusto niya.
2: Pa gusto nga monopolyahan.
3: Monopoly. Sa dugang pangbahin dinhi karon sa tuma balitang National Impeachment Court naggipatangtang ang mga pulong scam o mastermind sa pagsusi sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
2: Muna, ginaingon na ito nga grabe naman sila makahimo ka na ganun yung mga kini mga propaganda mo kuno mga words ni.
3: Mao ra pud ni ang kuan, mao ra pud ni nakapa nakapaikag sa dunggan sa mga tawo ni atong gamayng tingog nga bugada nga si Attorney Divine Gracia. Okay, kulang dai siya ga tuka og kining kuan kining luya. Kay minom pa man daw ni siya katong salabat. Okay. Medyo may pagkapagaw. Siya ang sige pirminti scam, nagsigsulti og mastermind, tapos gi-pa-strike off ni sa defense. Unya ingon pud si ingon pud ang speak ang presiding officer nga iyan na nang ginahuna nga ipa-strike na niya kay di na mao. Oh. Oh, ang scam og mastermind kuno nga kuan. O kini bang duda nila nga scam na lagi? Tungod kay ginascam lang ang kwartas gobyerno. Muna ilang gustong ipatuhop sa nahuna sa mga tao katropangalan.
2: Well, ang mga tao karon kanang master of mind conditioning mo ka na sila. So, pero tao karon nagtanaw man sa agi.
3: Tingugan bitaw kagahapong adlaw katropangalan sa kining gitawag nila pinakaugok nga senador.
2: Oh.
3: Ha? Pinakaugok kuno nga senador.
2: Wa man gitubag.
3: Gigamitan na sila Marcel Bonifacio.
2: Oh.
3: Wa na kahibalo sila kinsa ni Marcel Bonifacio. Si Marcel Bonifacio mo na siya kining nickname, pseudonym ni Ninoy Aquino. Gumikan kay wala may confidential fund dito kay gusto man ni Marcos nga iyahaon tanan.
2: Oo, oh, so gigamitan nila og kana ganing example nga pwede ra ka magamit og alias.
3: Wala nakapaniktik og mga impormasyon si Ninoy Aquino nga TPO na dai siya. Oh. Ato panahon na di patay eh. Mo na gingon ni Robin Hood Padilla. Senator Robin Hood Padilla kung nyato mga panahon na kung doon na pa'y confidential fund si Marcel Bonifacio.
2: Dili mamatay.
3: Mamatay ka to si Ninoy Aquino.
2: Dito mamatay kay ngano kay naamaytig padiktik kay amatag agent manggod do na po na sila ilang kaguling na agent. Kunya di po na sila magsalig sa uban ng mga agent nga di sila kaila.
3: Pasahay lagi magpasahay ba?
2: Pasahay. Oh.
3: So
2: di magkumpiyansa po na sa uban mga agent kay basi ganang itagak sila. Isa rin yung katao duha ang pinaka kunan nila kanang isaligan.
3: Ana in town si Kuan, ana in town si Divine Gracia, Attorney Divine Gracia nga dili ko na siya.
2: Attorney May.
3: Oh, Attorney May Divine Gracia. Mhm. Insa nga di siya maka-speculate. Pero si mo lang Kuan, si mo lang una-una. Yes or no raman na? No. Sa dugang pangbahin na Commission on Audit, nagplano karon nga usbon na gid nila ang og hingusgan pag-ayo kining mga patakaran sa paggamit sa confidential og intelligence fund. Kamu ko ano, kamu ra ba yung naghimo anang inyong joint joint order sa sa Commission on Audit o kining unsa pa tong agency dito katropangalan?
2: Oo, niya karon mangutana ang taong bayan karon, may kalabutan. Kay pwede ra ba ta magapangutana ang katropang Briggs no kung kumusta man inyo hang pag-audit dia sa kining mga confidential funds dinha sa Office of the President?
3: Hilo man sila kay wala may
2: wa dire reklamo. Pwede man ta makapangutana nila.
3: Nabito reklamo dito atong ni Agi, katong pangalan, ilamang gibasura. Wa man gidawat sa Kongreso. Kay,
2: muna, kay why interest?
3: Nag-seminar ko no ang kuan. Nag-seminar ko no ang kining secretary sa kuan. Secretary General sa House of the Representative.
2: Kaya mga rason, no? Kay wala man sila interest. Kinimanggod, makita o mapadayag ni mo nga purely political motivated lang yun tanan.
3: Unsa nila ni karon pa unsay plano ani nila nga usbo nila kuhaan ba nila karon og wala na may dapat wala na dapat confidential fund.
2: Dapat tanan wala confidential fund para magkatawa ni mga komunista diri sa tuwa
3: kay kining gina-question ra ba ni karon gina-question ni Senator Marcolita kaniadto nga oy kuha ngano nga gisingil out ra man ninyo ang Office of the Vice President.
2: Ayan.
3: Ang tanan nga mga mayor sa Pilipinas do na siya confidential fund. Ang tanan gobernador sa Pilipinas do na confidential fund.
2: Ano wala man mo naga-imbestiga.
3: Ngano nga wa man iimbestigahin ninyo ang Department of Justice, ang Ombudsman, may na nay confidential fund.
2: Dire kang indesara sa iyang opisina may nalagani kay naila misa ug tambal. Ha,
3: gamay ra kayo ang 1,000 kuno ka mga offices katropangalan nga dunay confidential fund. Pero si
2: pati
3: Sara
2: LGU na ay confidential funds. Si Sara gawas anang Intel ha.
3: Si Sara Duterte ra gyud oi ang dunay issue dang scam ug mastermind.
2: Mao pa di pinakagamay.
3: Oh.
2: Anyway, mga katropa, no, parang delikatan ang uban pa nato mga iskutan na may kalabutan niya na. Doon tayo ipabati niya tataon mga katropa sa mga wala makasubay kagahapon sa kining impeachment trial. At ito po ipabati sa inyo mga katropa, unsa po ito yung mga gilukpod ng mga akusasyon, mga speculative ng mga pulong o pagbalahura sa uban ng mga witnesses mga katropa o pag-grandstanding sa tuwa mga senador judges. Kaya mga katropa, no, makita nimo ang kinsa itong mga nag-grandstanding yun o ka ng mga nag-lead-in ang ilang mga pangutan na nga ito sa pag-akusa. O gadrisata sa mga balita, katropa nga, Bricks, samtang dura kita ay 11 minutos na paglabay sa kalas 7 sa buntag. Ato sa ningunahon mga katropa, no, kaya doon ay mananagat kung naman pa nga tulog kaadlaw ng taoning na missing sa Laod sa Mati City. Uy, manilanggaan ini mga katropa, kay napalitan ni kagahapon, no, ang update ani kay Luwas kini nga na-rescue. Oho. So, wala
3: kay daw ni tulok adlaw
2: man nga nawala.
3: So, kini mga mananagat mangod katropang alat taas kay ni sila ko ano, taas kay ni sila
2: taas og gutong.
3: Taas og gutong niya, taas og resistensya.
2: Oo, kay sila mga katropa makasurvive sila, magkakaon lang og kanang una.
3: Kini din parat katropang alat kung dapat na si imong imong sinina sa panapton niya tapos imong
2: sipsipon.
3: Mawala ang parat.
2: Pwede na mo na siya
3: inumon.
2: Murag sanitizer na ang imong sanina.
3: Oh.
2: Pwede na pang survive nimo mga katropa sa imong kauhaw. Kunya ko magsigil na paghulom imong t-shirt, isa na pud kabuog, muparat na pud ang madugay.
3: Mahimo naging asin.
2: At sa siren ba ang sitwasyon mga katropa karon sa usa ka managat nga tulog adlaw nga missing pero dito sa Mati City ha, pero luwas kini nga na rescue mga katropa. Ato nga delikatan ang balita manukad ni katropang Marvin Ibano.
0: Live report.
2: Quiet Marbs.
4: Luwas og kasamtangang padayon nga nagpaalim sa ospital ang mananagat sa Mati City, Davao Oriental nga nasayrang tulo ka adlaw nang namising sa laod. Una nang ilang mong mananagat nga si Juni Pacheco, 40 anyos nga taga magsaysay 17-B Mati City, Davao Oriental. Din subay sa investigasyon sa Coast Guard, gibutyag sa mga kaubanan ni Pacheco nga ning milabayng Agosto 23 samtang sakay matod pa sila sa usa ka FB Mison 4 nga pangisdaang bangka. Na-diskubrihan na lamang nila pagmata nga na missing na kini. Sumala sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kung si GDSM, usa ka Mr. Rogelio Barriga ang nakakita kang Pacheco na naglutaw-luta din sa may vicinity sa may barangay Mayo, Mati City, bandang alas 5 sa buntag kagahapon o dito kini tinabangay nga gi-assist ang uban usab sa tabang sa mga personay sa CGSS kung Coast Guard Substation Dahikan o CDRRMO Mati o gidala kining si Pacheco sa Davao Oriental Provincial Medical Center alang usab sa tukbang pag-atiman. Din gumikan usab nini sublinggi pasiugda sa Coast Guard ang importansya sa pabiling kaandam o kooperasyon na sa komunidad ilabi na ngadto sa pagmintinar sa kaluwasan sa mga mananagat o sa publiko o atul usab sa pag-respondi sa emerensiya sa kadagatan o pag-coordinate sa mga hintungdang ahensya alang sa tukbang pagtagad sa mga nagkinahanglang komunidad. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
2: Dika salamat yung katropa nga Marvin Ibano sa tuwa po ng mga balita mga katropa sa tuwa mga regional patrollers. Dapat ay nakatambay niya, no? Wala, no? So, dirita mga katropa sa tuwa mga news trends sa karamang orasa. Samtang doon kita ay 14 minutos na palabay sa ika alas 7 sa buntag. Gabi ko mag alas 6 pa, no? Unang-una mga katropa, Dri, ha? Ato ang hataganog ang pagtagad mga katropa. Kini nga budget sa DND, gisugdan nagtuki sa Kongreso. Kaya katong nyaging mga adlaw, katong budget man to sa Office of the Ombudsman. Nanangayo siya o kanagang dako-dako, roba po dugpundo kay gusto po niya confidential funds.
3: Sino ang?
2: Si Buyeng Dimolia. Pero ang Department of National Defense, siyempre atong sekretaryo niya, si Gibo Teodoro, no? Gituki na po kini sa Kongreso. Onya sa kining side beat ng mga isikutanan mga tropa bisan pa matuod ka ng init ang deliberation sa mga question and answer ug asa padulong kini og pila dapat ang ihatag sa tuang DND budget mga katropa. Nakabaton paghihapon sila karon og kanang maka-relax mga katropa nga makapa picture in town puring atoang congressman diri sa Davao de Oro. si Congressman Maricar Zamora. Makita na to diya katropang Briggs bang nag-post diri sa iyang FB page no si Maricar Zamora.
3: Bisa sa kabisi no nagkapa-picture pagyapon.
2: Ningon siya nga sa atong pagpadayon sa mga buluhaton diri sa Kongreso karong Martes kagahapon eh. May participar kita sa pagsusi sa proposed 2027 budget sa Department of National Defense. Nagilambigit kita sa agency consultation sa Department of Public Works and Highways sa panguna ni Secretary Vince Sadison, kauban ang mga personahe sa Central Office at nung gikonsulta ang pipila ka mga proposed projects sa distrito. May participar sa kita sa pagsusi sa proposed 2027 budget sa Department of National Defense sa usa ka budget hearing sa panguna ni Secretary Giboti Dioro. Karong hapon, yung siya keynote speaker sab kita alang sa pagsugod sa NXT Gen Youth Parliamentary Competition. Usa kini kabag-ong programa sa Kongreso alang sa mga estudyante nga buot magagat-on sa mga paagi sa legislatura ug papadagan sa mga responsibilidad sa serbisyo publiko. Ano ato ning giya tuki mga katropa kay do na mo mga comment diri gato mga kritiko diha sa kining kay Maricar Zamora. Pag makatapad lang ka kang Vince Dison, malahi na ang tanaw. Makatapad lang ka din ha sa kang Gibo Teodoro, mga tropa, arang-arang. Ay, wala man kahit ay issue nga ito kang Gibo, gawas aning sa China ng mga iskutanan. Murag, may nga na po ng uban, katropang Briggs, nakalakas na po ni sa DP ni si Maricar Zamora. So, wala kang mahibaw, mga tropa, nga
3: trabaho
2: si Maricar Zamora
3: ni. Oh.
2: Sa kining budgetary diya sa Kongreso. Katumtum ka itong panahon nga nangayo pag-budget si OVP. Si Maricar Zamora, bigay plaster na ito.
3: Siya po ang nagdepensa.
2: Siya ang nagdepensa ato.
3: Siya ang nagdepensa sa tanan ng mga budget para sa Office of the Vice President.
2: Katong first budget nga wala diyo'y...
3: Pumiagi nga gikaltasan ni Dilima.
2: Oo.
3: No? Si Dilima mo'y nagkaltas eh.
2: Si Dilima, niya wala siya mahimo kay majority sa kuhan ito. Murabag ganang nanimandato sa taas nga ayaw. So, murag... katong panahon nga nangayo pag budget of... money mo na sa OVP, wala man to'y kwarta ang Office of the Vice President. Motong panahon na nga naghahatag 125 million ang Office of the President katong sa confidential funds, no? Pero ikaduha, nga tuig ato next tunga tuig nanay 325 million nga gi-allocate ang kining Kongreso para sa OVP. Apil si Maricar Zamora nga naga-deliberate ato nga makagawas ang 325 million. Pero the next following years, dito na ni Singgaak si Dilima. Ni si Aona, kaya nga naman, naisip naman itong 125 million. So, naka-decide na sila si Kining Abante, sa patuloy sa Quadcom, no? Nga di na nila tagaan og budget karon si OVP. Karon mawala ni budget ang OVP.
3: Daghanang kinag-rally.
2: Daghanang nag-rally.
3: Nagsiginag dala-dala o gana mga bandira na po, nga naiyakulay pula, nga karit. Sa muka ng kalakiha katropang Alan. No?
2: Nisiyaw na po sila mga katropa.
3: Nibalik na po sila. Nisiyaw naman na karoon. Nibalik na po.
2: Ang kanilang sa UP Mindanao. No? Makita niyo mo diya. Mga estudyante niya mga katropa. Nagabit-bit na po placards. Naundang mo na kanya ito. Anyway.
3: Wala na ko na siya kanya ito. Kay ang sistema lagi kanya ito katropang Alan. Banga, doon na dayo ka na bitawang immediate bitaw na pagduol, pagmaymay nga ito sa mga estudyante. Sa mga inyong mga problema.
2: Gusto ganin ni OVP ato nga magawa to ng libro para sa mga bata niya karon nagabasa siya dito mga tropa gisaway man ni Claire Castro nga magbaistra maistra man ka nga magbasa-basa man ka pero pagabot sa panahon si Bongbong Marcos nagbasa-basa po niya anyway sa pikas bahay mga tropa diri po ta
3: di malipay lang ta ni Congresswoman Maricar Zamora gumikan kay dunay siya kanang kuano dili ni siya critical but siguro maingon nato swerte ta nga taga Mindanao o taga Davao region gumikan kay ang committee chair sa internal finances budget disbursement siya
2: na
3: sa
2: Mindanao,
3: committee on accounts no
2: Davao di Oro ba yun?
3: Sa committee on accounts kini si Congresswoman Maricar Zamora
2: swerte ang di lang taga Davao di Oro ana ha
3: kaya taga Davao region vice chairperson sa committee on appropriation
2: nga karon mga tropa magkatapad lang gani dina kang Vincenzo intrigahon dayon. Awan yo ang usay mga development dito sa Davao di Oro kung duna ba. Kung wala gani diha mo maka question. Ito mga tropa no kay kagahapon adlaw usab no atol sa impeachment trial grabe po ni si Papa Rafi. Si Rafi Tulfo mga tropa gitawag yun niya nga nagmaang-maangan o pa-blind-blind ba?
3: Blind loyalty.
2: O nag-pa-blind loyalty kung matod pag ni si Ortonio, no? Asa na nukad kining naisikutan nga comment mga katropa, may kalabutan nini. Atong paminawan ng excerpt no, sa video clip din na katropa nga Bricks, ha? Sa pangutana nito dito sa hostile witness, no? Nag-break pa sila na, eh. Tapos yung una naka-line up no, sa mga senator judges nga mangutana. Sige daw, katropang Kevin Royce.
5: We have to call lunch at 12 o'clock. We can do it at 12 past 12.
6: After lunch, Your Honor.
5: You prefer after lunch?
6: Thank you. Yes, Your Honor.
5: Then, since it's only 11:57, we have time for one more, Senator Judge. If you want to avail of it. Yes, I see Senator Judge Tulfo, the next one to interject, raising his hand. The sequence would be Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, the Senate President, Senator Judge Ontivero, Senator Judge Lacson, Senator Judge Padilla, and I just saw Senator Bam, Senator Judge Bam. So we have time for one or two more Senator Judges before breaking for lunch. Senator Judge Rafi, you are recognized, sir. You may proceed. You have 2 minutes, sir.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Kayo po ay nag-reply sa AOM from COA for the check number 244027 dated 20 December 2022. Ano po yung proseso na ginagawa nyo once kayo po ay nakatanggap ng AOM or disallowance?
8: Good morning, Your Honor. When we receive AOMs within the office, once we receive it, we inform the, of course, the chief of staff and of course also the head of agency of the AOM. We send them a copy for their information.
7: Do you investigate?
8: Once meron na pong instruction to kung sino po yung magko-conduct ng review, then that's the time po that we conduct a necessary review for.
7: Do you ask questions?
8: Yes, sir, to the concerned na mga
7: concerned
8: na mga divisions.
7: What questions do you ask, for example?
8: Usually, sir, we ask point per point on what is
7: point
8: per point what is indicated in the AOM, so yes, that we can also address the concerns point by point.
7: Very good. Now, isa sa mga AOM ay observation ng COA, kulang sa mga dokumento. Halimbawa, itong sinabi rito, 170,000, at marami to ah, by the millions. 170,000 for the payment of reward opening close medicines. Did you not ask ano ba talaga to? Anong klaseng medicine ang binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential funds, binigyan nyo doon sa informant para siya nang bumili ng medisina.
8: Yes, sir.
7: Did you ask kung anong medisina ang binili nung, para sa medisina bibili nung ano, informant, yung pera?
8: When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of noong pag-release ng funds for the informants or for the agents.
7: Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic.
2: So good.
7: Tatanungin mo dapat to protect Sarah kasi very close ka kay Sarah. Teka muna, anong klaseng mga medisina binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, ano eh, kuha, di ba? Resibo.
8: At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore. On
7: why
8: the
7: not?
8: Detail,
7: it's part of your job. In fact, pumirma ka eh, dun sa pag-reply mo sa AOM.
8: I asked, sir,
7: so, pumirma ka nakapikit? Yes, sir.
8: No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM.
7: Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Sir, you didn't ask? Bakit mo tinanong? Hindi mo tinanong? Bakit pusa? Bakit ito si Pagong? Pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask?
8: Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, sir. I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir.
7: Hindi, kasi pag nagtanong ng attachment, then, di ba, sabi mo, you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sa mga dokumento, and then pinakita sa'yo, and then nagtanong ka point by point, like you said. And then you're a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA.
8: Sir,
7: kasi tulad niyan, pusa, pagong. Imposible, hindi mo nakita yan. Tapos, pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka iisang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask?
8: Sir, at the time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts.
7: Come on, sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Thank you po.
2: Magmaang-maangan o blind loyalty. So,
3: ano ito ba, anak? Ito pangalan si, ano, si Ortonio nga... wala murabag nag-react siya ba no doon pag ani parang nag-argue siya diha karon kang senator judge back kay senator judge ang senator judge is para magudunta ni sila nga
2: wala impartiality diha
3: wala impartiality balance ni sila katropangalan wala gipaboran depende na siya karon sa mga presentation of evidence now nahitabo nga nangutana si Rafi Tulfo buti pa sabot nga dapat ilamparo niya ning mga dokumento dito sa prosecution ingno niya nga litse ka prosecution na gidan-an mi ko diri kulang-kulang ang mga dokumento.
2: Tanawa karon masige mi pangutana pagyapon. Oh.
3: Tapos it seems na ang ang senator judge mura na hinog taga prosecution karon katro pangalan or ang uban mamahimo na po nga murag defense.
2: No? Unay lisod ya, no.
3: Mamay ta na nag-ingon si senator Chis Escudero nga ang
2: sa sugod pa lang natin na siya ruling, di ba?
3: Ang impeachment court is a court of kuani, hearing sa mga ebidensya, no? Dili pwedeng mga mugas siya sila sa matag party. Oh. Mao na ginaingon klaro nga gisulti ni Senator Chis Escudero.
2: Nato siya gi akong gipangita to yang statement diri ha sa iyang nga ruling before ni mga question and answer, no? Sa interpellation. Si Senator Judge sa okay nga presiding officer dingon siya Senator judges may vigorously examine witnesses and test their credibility but their questioning must remain fair and directed toward finding the truth. It must not descend into partisan advocacy, personal attacks, humiliation or conduct that given the impression that a conclusion has already been reached. So very clear ni gisulti ni Escudero kagahapon mga katropa. Pero unsa gihimo ni Senator Judge Rafi Tulfo after ana? Ha? Iyang giingnan mga katropa nga ang OVP assistant nga si Lemuel Ortonio no nga nagtanga-tangahan naman ka, nagmamangan naman ka. Nga, blind loyalty. Unya iya pa yung giakusahan mga tropa nga embarrassment ka sa eskwelahan nga imuhang gi ana gani tunghaan kay Ateneo para man ka o sa UP para ka professor pa yung ka so unsa may labot anang iya
3: og ako pananaw ko ngunani man karon ang treatment
2: bako lang gisultian
3: ngunani ang treatment karon sa pipila ka senator judge mo kanaog na lang sila dihay magrepresent na lang sila diha karon sa kuan sa prosecution or sa defense.
2: Para ba ka na ganing sa ilaha ba? Ka na ganing naalan sila sa senaryo lang yapon nga nasa Kongreso o sa ilang sa Senado o kanang podium ba nga nagdebate? No? Lahi rin yun. No? Murag, Pamino ani ni Rafi Tulfo, nasa siya ang programa sa radyo.
3: Magaling na yung katropangalan, no? Wala na point of order ang kuan. Wala na lang po nag point of order ang kining mga bawat party. Party sa kinibang prosecution or party kay kuan man ni hostile witness man ni siya, no? Dapat pabor man ni siya dito sa defense. So wala na lang po nag point of order ang defense. Although nakita niya diri karon ang kiniginatawag bitaw nga mga policies katropang alan.
2: Gato, pag-summarize na, mapil na

0: yung ipresenta ko lang ni.
1: Imo man pagkaulawan.
0: Gilamo-lamo ni.
1: Oh, pagkaulawan.
0: Lamparuhan ng nang taga prosecution kay kun nagdala man ni diha dokumento nga kulang. Dili pa pamparos ni alang ato sa mga sa mga prosecutors.
1: Tama to imo katrobang bridge nga bunga na ni sa kakulangon sa mga ebidensya. Mga nakadipo-dipo na pangutana kini mga senador kay wa na satisfied sila nga gipakita nga mga ebidensya. So, wala nagsilbi ang warning ni Presiding Judge Escudero nga likayan ang pag-humiliate, likayan ang personal attack, likayan ang mga pagkandak o kana maghatag o ng mga impression nga mag-come up nga to sa conclusion. Kay morabag kung si Acosta mga katrobag itawag niya stupid. O niya, karon si... tawag ani niya Ortonio gitawag niya og nagmaang-maangan. Niya pareho lang duha nga giakusahan niya nga nasakop sa blind loyalty. Ay nako. Mga katropa sa inyo mga reaction may kalabutan niya mga katropa ato ni hatagan og pagtagas sa tong pagbalik no. Og sa mga issue ato nga aninaon karong katropa nga break sa tong pagparen sa programang Bullseye.
0: Ato ni hatagan og pagtagad mga katropa kining survey nga gipagayon karon sa SWS ang Social Weather Station. No nga mitala og 24% nga mga pamilya diri sa Mindanao gipang gusla, gipang gutom.
1: Gipang gutom na.
0: Tiyan gipang kutoy no. Kining mga taga Mindanaoan nganong gigusla man nga naman diri ang gi-consider kanini nga food basket. Kung mayong tag food basket sa Pilipinas, naadiri tanan. Di na ka mangita pa og lain nga mapagkaon gikan sa uban nga malugar gumikan kay ang Mindanao is kuan ba place of food. Oh, naadiri ang humay, palayan, lapad.
1: Magkalisod ng magkalisod ang kauluhan kami diri napagyapoy may makaon.
0: Doon na tayo kining ginatawag na mga mais. Doon na tayo ginatawag na malagot mo na may karlang diha kamuti o daghan pa. No? O mga kamuting
1: mati
0: kahoy.
1: Mga taga-Mindanao, no? Di na mukha o karlang.
0: Oo. Oh. Ay, abun na, mata na diri katropang alan. Gipanglawag na lang gani na sa uban sa baboy. Pero dito sa kauluhan, kuwane, kining palangga nila ni, dito.
1: Yeah. Dagandang saging, pwede na ito ning iminitamis kung mahinog na.
0: Ang saging diri, ato na lang ipanglabay sa basura.
1: Oo, oh, okay.
0: Okay, manglata na, di na nato maatog kaon na katropang alan. Ganun, giguto man ta. Oo, oh, now, mauna siya karon ang question. Ngano ni, daghamang nagapangutana ni nga nung gigutom ang mga taga Mindanao nga nung ingunani karon ang resulta sa survey kung doon na kay bankruptcy of reason maingon ka karon nga sa SWS usban ninyo yung survey kay mali na inyong survey mali
1: subayan na ninyo ha kay murag inyo harag yun na wala na masubay sa tinood
0: maragwa na mamao kay balo mo nga si President Bongbong Marcos doon ay kontra gutom nga programa
1: nya karon magpagawas mo ana unsay pasabot ninyo diha na makak si Bongbong Marcos
0: sikit hinubyagon gani diha dapita sa may Davao del Sur ingon pa mga nito nga wapan matapos ang sigig pahabhab sa mga tao dito
1: ang mga bisan bugas diha ilang ka bugas nga ipanghatag sa mga taga del Sur wapan na human
0: mga tao diha nga abundak kay bugas kay sigig pangani nya nganong
1: ang bansalan sako pa na bansalan di ba
0: bansalan bansalan, magsaysay.
1: Kaya ka na magkaagi ka dito katrobang breaks na may mga pananom rito. Kakita ka dito ganaganing mga watermelonan. Watermelonan.
0: Kanang inighuman ni Mugharvey sa umay, tamna na sa mga mag-uuma o kining watermelon. So,
1: abundance ka na diya.
0: Nasa ito nga, dadapin sa kalsada kining mga watermelon, ipang discipline lang dito nga tag 10 pesos ang kilo.
1: Halos ipang hatag na ganin ang mga watermelon.
0: Kuna nakabundang, anong ipang gutom lagi? O ni karon na lamparo po ni katropang Alan nga na karon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos kining survey result nga gipagula karon sa SWS.
1: SWS, di kumuto ana kay dili na pabor sa tuwa sa administrasyon.
0: Dapat ipabor ninyo. Okay. Pero gibawi man po na dito sa balance Luzon, sa Luzon mismo, sa NCR.
1: Dito na may sa bagong sulbong mga sa Visayas, survey firm.
0: Nibaba man daw dito noon sa Luzon, Visayas, balance Luzon.
1: Ako, nakuyawan ko anak, kaya kung giguto naman ganit taga Mindanao, unsa lang ka sa Luzon?
0: Pinawa!
1: Balik ta. Okay, ito na ang isgutan na katropang Briggs at itong pagbalik.
0: O, timo ganit lubi katropang Alan, diri ganit manguhas Mindanao.
1: O, bito.
0: Kanang kaguro nilang lubi kay magtuno sila dito kanang gulay.

0: Magtunok sila dito pantat.
1: Mamalit sila mga lahing diri sa to sa Mindanao kay Way Lubi dito sila ha. Mubalik ta mga katropa sa inyo po ng mga mensahe paabot nato na sa paabot diri kay atong basahon mga.
0: Dinapatay isa ka isigutanan unya taot-taot kato pangalan no. Ako sa ning ipahibalo para sige, sa mga tao para maka-ready sila. Ining usa sa mga isigutanan nato dinhi karon nga atong hatagan og pagtagad mga katropa. Kini bang dunay pipila ka mga resibo dito ni sa kuan sa impeachment trial no.
1: Mm.
0: Nga gipresenta diha karon sa impeachment court.
1: Mm.
0: Resibo sa confidential fund gikan ni sa prosecution.
1: Mm.
0: Nga ang nakatiktik ani og nakadiskubre is si
1: Escudero.
0: Senator Escudero.
1: Mm.
0: Nga ang uban nga maresibo walay kopya ang kuan ang depensa. So asa nila nang ipangkuha ni mga resibuhan ni? Inimuhimo rin nila, fabrication ni, fabricated ni.
1: Dito na po siguro ni sa, unsa na, kung ato adir, Diaz Mall, ang ilahari ko, oh. Asa ganyan na dapita na.
0: So, unsa'y mahitabuan ni dapat, kung pananglit, walay kopya din ni karon ang Senado, ang impeachment court, ang impeachment judges.
1: Naman na yung mga markings, di ba?
0: Oh, doon naman na yung mga markings. Nga nung walay kopya diha karon, walay kopya diha karon ang defense.
1: Bag-uning discovery siguro po nila.
0: Oh, kanaon niya, ito na yung tagan nga pagtagad ka itong pangalan. Dinis sa tumadang uban sa programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mubalik na mga tropa, standby mo ha. Uy, nawala ko ang kwadri. Timing nyo kayo. Atong oras mga tropa, alas 7:38 na.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
11: ng Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang galang katikati.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyo
11: magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigun pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Pusay!
6: Oh yeah, good morning back mga katropa. Kami pagyapon yung ubos nga lagad sa kanginaan, katropang Bricks Flores and Arda Vice, mga katropa. Good morning, dito. Sa mga ito, mga dapat atong timbaya Andre Makadyot, katropang Bricks, ha?
7: Atuang mga kaigsunan nga nagasunod gini kanunay sa tuang programa. Dini karon sa tuang timpakay 26 pa manggihapon ning ako ang naadri.
6: Naadri si Kuan, ha. Gayon na pa ning buntag ni sila si Raxo Manila Pinya and Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Ato na lang ning pangalan ato ang itimbaya. Jim Pigarido, good morning po ni Maria. And Uncle Dars Onitz, Carlo Jose James Totori Franca. Si Karina TCL, dingon siya good morning sa ato ang Batikan o kasaligan nga Power Tandem. Salamat kayo, no? Gikan ni sa akin katropang Dalaygon, ang Diyos sa walay katapusan. Si Harold Salang sa New Korea, good morning. Og si Wilma Joaquin. Og Gloria Malala Apilo. Good morning si Alan and Sir Briggs. Jing Pigarido, si Karina Tisiling, siya. Ang pagbinastos ni Shirapi Toplok is a reflection of his bulok character more than the insult and humiliation he directed towards the witness Mr. Otonio. Pakauwaw nganong nahimo maning senador. Mula gina kay giboto mangod po nato ba? Awam ko kaboto jud ana.
7: Si Ma'am Jing Pigarido, lakbay aral sila sa Manila, tanaw sila sa kadako sa baha.
6: Wala, lakbay aral, di mo kalakbay dito kay magbangka mo.
8: Pinawa!
6: Carlo Saitri Franca, for sure, Senator Rafi, walay appeal imong robust diya sa budget.
8: Pinawa!
6: Robust ba yun, ha? Ito ganyan, pampatiski ganyan. Katropang Bricks, no? Kay promotor manig robust ni siya, kay sige manig atong club.
7: Si Wilma Joaquin, oh, good morning. Good morning nimo Ma'am Wilma Joaquin. Good morning 89.1. All right. Thank you
6: si,
7: so much.
6: Si Bakit Hinobiago ni siya tinuod jud ka katropang Bricks ang bugas nga gipanghatag gikan sa Rice Farmers Cooperative sa probinsya, dili gikan sa NFA. Sa to pa good shot din nga mga klase nga bugas.
7: Wana, pero klaro na to ni ha. Tanaw na to ni karon na taud-taud katropang Alan kung asa ni dapita mga lugar sa Mindanao. Igingon maginila diri karon nga kini mga taga Mindanao gipanggusla ni starving ang Mindanao
6: kana.
7: Gipanggutom. Ang mga tao din ni karon. Tanaw na to kung asa dapita sa Mindanao kay kung Mindanao mangud murabag matuhop sa tungod nauna nga Davao dayon no.
6: Tibuok mangud dayon na no. Nya tapos dito rin ni sa Zamboanga. Sa Barm area.
7: Sa nga mga lugar. Ato nilang taon karon. Si Ma'am Lia Manalaysay, good morning Sir Alan Bricks, calling someone stupid. Doesn't prove anything. It's just lower the standard of the process impeachment. Is serious about truth, accountability, justice.
6: Kay gulo mo guni si Tolfo, bago lang giingnan nga dita mag-humiliate, nga dita mag-side comments, o kaya mag-dimpolling.
7: Nagtuwa mo guni siya na siya sa radyo, nag-programa.
6: Oo, gani. Ang nona niya, iyahagya po ning studio ning impeachment court.
7: Paila ba nga, kuyaw kay ko? Ako mo'y pinakakuyaw.
6: Onya, magsigi, mura na pa siya, militante na po. Magsigingon nga, nakikinig ang taong bayan.
7: Ni permiti mo sila tapad ni kwa ni Risa Hontiveros.
6: Mura ba, mag-tandem na po nila doon daw. Siya daw, PC presidente daw.
7: Mga ganun, natakdan na ganun. Natakdan ba?
6: Kabalo ba mo mga katropa nga ang tandem karon na
7: di maglalis mga... magyapon na mag-away magyapon na sila katropa kanan kay ang gusto ni Rafi Tulfo dili vice president, president gitya. Unsa ka risa kahinay nimo? Unya tapos imuha kong i-vice president, ako ang mag-president.
6: Ako ang mag-presidente, ikaw ang vice.
7: Ah, na magkaparuhay lagi na sila lagi katropang alam.
6: Ngayon jud ko mag-presidente kay isog kay ko. Mangimbestiga gani ko sa PCSO, mukarit ako kahilom. Isog kay ko.
7: Isog kay mangimbestiga. Oh, daghan ko natabangan nga mga gipang mga, bulagan og bana og asawa.
6: Mga asawa nga gipang kulatas bana. Nagi turig ko ispikas. Out kay ko ana.
7: Si Alan Cañete dai katropang Alan.
6: Oy, membuta kay Alan Cañete.
7: Ma'am Jing Picarido always watching your program. Thank you so much, ma'am, no. Si Timpaha, nade si maayong adlaw, maayong adlaw kaninyo katropa. Dulan 8 milyones ka mga farm to market roads project sa Sulup particular. Minte sa Baybarangay Bugis ug parami giturn over kagahapon ni Governor Yvonne Cagas ug ni Vice Governor Mark Cagas. Congratulations. No kay sani asa ni dapita ni ha. Sulup farm to market road project sa Sulup particular sa Barangay Bugis ug parami. Oh, giturn over kagahapon sa sa ato pa doon na sila ibag gwapo nga kalsada dito, no?
6: Mamay na. Okay,
7: congratulations ninyo taga Barangay Bugis o Barangay Kuan, Barangay Bugis o Barangay Parami. Sa sakop sa Sulup. Silingan ni sa lungsod nimo katropang Alan sa Padada.
6: Sa Sulup diri sa Padada.
7: Magian ang magian ang Padada dayon Sulup. Okay. So, dili karon sa tong hisgutan ang katropang Alan, no? Muna ni nindot ni kay ang Mindanao nga mao'y ginatawag na food basket sa Pilipinas, mao karon ang sentro sa isyu nga gipanggusla, gipanggutom. Okay. Now sa report manggod nga gipagula, no, sa mga balita, ang SWS survey nagbutang nga porsyento sa kagutom nagagikan sa Mindanao, misaka kini ngadto sa 24%.
6: 24%?
7: Gikan ni atong bulan sa Hunyo ning kasamtangan nga tuig. Okay. So, sumala sa labing bag-ong survey sa Social Weather Station, gipagawas nining bulan lang Agosto. Kagapong adlaw gipagula, no? August 26. Nakapakurat kini sa katawhang Pilipino, kining nahisgutan nga ihap nung misaka ang gidaghanon sa mga pamilya sa Mindanao nga nakasinati kuno ni sila og involuntary hunger or kagutom.
6: Wala po naka-specify kasang lugar, ano?
7: Walay makaon bisan kausa sulod sa miaging tulo kabulan. Ah, grabe. Grabe naman po na katropang Alan.
6: Tulo kabulan?
7: Kebalo ka katropang Alan, no? Kung may mahinumduman ni mo ni ug nakaagi ka kagutom katropang Alan, kini bitaw nag katong siguro mga 80s or 90s. Nga wa na koy nakitang mga punuan dito sa Davao del Sur kaniadto nga mga buli. Buri may tawag ana, buri,
6: buri,
7: no?
6: O buli.
7: O, buli. Kay nga, no? Tumbaho na sa mga tao, padugtaop ibulad na siya tapos sa lubkon. Kay diha di makuha na kana bitang isagol og binignit.
6: Kuha man na siya, muraga ng landang.
7: Oh, landang.
6: Oh.
7: Diha makuha katropang Alan. Lubko na siya, tapos daghan man na ka ng mga bahay-bahay. Kuhaon itong mga bahay-bahay. Grabe katrabaho so. Ihulom na siya sa katong tubig. Unya, mulundag man itong muraga ng abo. No? So muna siya ay lutuon katropang Alan. Hantod nga mahimo siya murag landang.
6: Lami na kayo.
7: Gumikan na sa kagutom kanya itong panahon na katropang Alan.
6: Luago na lang na nila.
7: Steam na sa mga tao, muna'y ilahang
6: pag-alternatibo sa bugas.
7: Kay wala may saging, kay ultimo saging, di mamabuhi, gumikan sa sabi, grabe kainit.
6: Kay murawa po ni, magkabusog mo na, kay murawa na jolins-jolins.
7: Taas kayo ang huwaw na itong mga panahon na, I think 80s to siya, no? Nga...
6: motong panahon na ito, mid-80s to siya, katropang Briggs. Okay, motong panahon na ito nga, ang among kabo, among ganti, para ha green.
7: Ano naman, para mukhaon na
6: po. Tantaon niya sa sagbot, green. Di, mukhaon siya po siya.
7: Palitan nung itong silupin nga, itap-tap sa, kanang, itap-tap gani sa star.
6: Okay, nangamatay namang kugol, nangalaya na. So, among ganti, para ha green ang kabo.
7: Parang tanaw niya, kaunon niya po niya, kaya kini green kayo.
6: Oh, niya, grabe makainom og tubig, kulangon ng isa ka-drum lagi. Kaya wala na may tubig ang lunangan.
7: So, kung di pasabotan ni Katropang Alan, no, nga, kini mga taga Mindanao
6: is... Kato, nagulaw to.
7: Oh, kini mga taga Mindanao, kuha ni sila, kanang dili ni sila pwedeng utumon. Mangita, kini mga pamagi ni mga tao sa Mindanao, paunsa nga mabusog, masudlan ang ilang tiyan.
6: So, asa gikuha ni karong survey, ha?
7: Doon ay kining saging nga mo bisagway bunga. Ubod ay. Kining ubod piki ni.
6: Ambot kaila pa ba yung uban o kanang kamansi gani katropang Briggs? Kanang
7: kamansi.
6: Kanang amuha gani ng himuong julin-julin sa una.
7: Kanang gulay-gulayon. Kanang gulayon lagi. Kanang lami makain na gulayon
6: ang liso ng kamansi. Amo nang himuon o kanang pang holins over. Pero kung ngayon mo nalungagon, pwede ko na ni mo
7: kaunon. Lami man na siya. Lami man siya. Pagkakulay
6: sa ganang nangka, gani nga, liso sa nangka yung gilungag.
7: So man na siya karon ang mga pamaagis mga taga Mindanao nga
6: daghag alternatibo kung tinggutom.
7: Dunay kini mga taga Mindanao mahilig ni sila mohimo og inisyatiba.
6: Inisyatibo.
7: Initiative nila paunsa nga sila mabuhi diha karon luyo sa kagutom. Okay. Now, atong inatan-aw karon no kay kung itandi kuno sa miagi ang 24% nga natala natong Hunyo sa 2026. Nagpakita kini og dako kayo nga pagsaka kung itandi sa miaging quarter sa rehiyon.
6: Ayun.
7: Although sa tibuok nasod gawa sa Mindanao gisusi usab sa survey nga ang kahimtang sa Metro Manila, Balanse Luzon, Visayas, makita din ni karon ang kinatibuk ang sitwasyon sa nasod. Now, siguro muraga dili kayo mag-uol aning ato ang presidente gumikan kay mitala mani og isakto nga porsyento, so wala kunuhay kayo gigutom, pero gawas lang sa Mindanao
6: bitaw.
7: Now, ang detalye ani karon, no, unsa man giday nahitabo sa Mindanao ngano man nga gutomon man Mindanao nga considering na Mindanao is a food basket, no?
6: Base sa social nga survey,
7: base sa social weather station sa SWS, 24.0% sa mga pamilya sa Mindanao ang nakasinati og involuntary hunger nitong bulan sa Hunyo. Bulan sa Hunyo? Tingulan na nag-desto ang katropangala, no? Managpasabot nga nakasinati sila og kagutom og walay makaon bisan kausa sulod sa miaging tulo ka bulan. Grabe naman po na katropangalan. Once a day lang dahil sila. Di gini sila kakaon bisang kausa sa usa ka adlaw.
6: Ako, di ko mo tuuan na katropang Briggs. Nga, nainan ang klase ng mga tao, di kakaon. Ultimo mo ganyan mga badyaw din na ito, mga katropang. Nga, maingot na wala mga trabaho, kakaon, maganyan sa kalsada.
7: Grabe, maganyan. Nabit-bit pa maganyan na ganang burger.
6: Dual pa, naipang American na burger. Napoy yung ganang pino nga burger.
7: Ano bang, mato ka kanang food chain, katropang Alan bang palit ka ingon ka nga istri. Istri at tagaanay ka dito ga spag o kining nga burger. Napag drinks.
6: So as a whole ni siya nga kwan kini ganing survey sa Mindanao, wala naka specify asa dapit nga lugaran ning
7: gagusla. Ato ginatan-aw karon, no. Gitan-aw nato diri karon kung asa dapitas Mindanao kining mga giingon nga gipanggutom.
6: Kaya ako, kung sa Davao region, hindi ko mo tugot anig, nahitabo ni nga nakagutom ta.
7: Mga